0: FM. It's all for you.
1: Star FM.
2: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Ito, travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
3: Sanglang!
8: Personal loan!
9: Jewelry!
10: Negosyo loan!
11: OFW!
6: At motor loan!
3: Basta loan?
12: Sa Cebuana?
7: Goods ka!
3: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
13: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
14: Place your bets. Player or banker? Player wins! Enjoy your winnings.
13: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
20: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
21: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
21: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
22: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
23: Ako po si Joe Bert de Desma mula sa Bagong Ilog, Pasig City, ang winner ng major prize na 5,000 pesos na Swerte sa Palengke 2026 noong July 25, 2026 para sa week number 3. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito pandagpunan sa tindahan. More power and God bless po sa lahat ng mga sponsor, larong-laro na sa Pure Gold. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Basta Radio, Bombo!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay.
6: Hi Mare.
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka diyan.
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
7: Kapit ang saya.
2: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
8: Mmm! Holiday!
2: Almusal yun naman.
8: Good morning!
2: Pagtanghalian.
8: Uy, may birthday ba?
2: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
8: Wow! Manoche buena!
2: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
8: At holiday beef loaf.
6: Malinamnam holiday!
4: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla ka.

0: Star FM.
1: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Eto na, Star Asia, laksalan yung radyo! Babanggitin na po natin ang ating special prize winner ngayon pong araw ng Martes, July 28, 2026. Makakatanggap po ng ating limited edition na 60th Bombo Radio Anniversary na AM-FM rechargeable na radio station na radio Star Nation o radio na meron pong flashlight at LED light. Diba? Ito yung napakaganda Star Nation na radio kung saan na talaga namang pwede mong daling kahit saka magpunta. Dahil rechargeable to Star Nation, pwede disaksak. Hindi naman kaya, pwede mong daling kahit saka magpunta. Lalo na kung ikaw ay dadaan sa madilim na lugar. Bakit dadaan ka sa madilim na lugar? And if ever man, meron kang flashlight at LED light. O, diba? Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Narito na ang ating special prize winner ngayong araw ng Martes. Sa ating swerte sa palengke 2026, ang kanyang pong winning entry, walang iba kundi ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo! At siya po'y mula sa Mandaluyong City. Uy, mga taga-Mandaluyong dyan ha. Laksan niyo na po ang inyong radyo. Baka yun na po ang ating special prize winner ngayong araw ng Martes. Congratulations to... Bernard Dinampo! Bernard Dinampo ng 941 San Naphtali Gonzales Street, Barangay Hulo, Mandaluyong City. May winning entry na Orocan. Bernard Dinampo, binanggit kita ng 47 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras to claim your prize. So ibig sabihin, ang iyong deadline ay 47 star minutes after 8 in the morning. Bukas ng... Miyerkules o July 29. Bernard, din ang pupunta ka din dito sa ating impilan na tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, Efertigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Huwag mo kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs at paki-photocopy na rin, ha? Paalala ko sa iyo, Bernard Dinampo, kapag hindi ka nakarating dito sa ating ipilan ng honor before ng iyong deadline, ang iyong papremye mawawala sa iyo at tayo bubunot ang panibagong winner. Sayang naman ha, meron ka ng radyo at meron ka pang 500 pesos in cash. Advance congratulations sa iyo. And of course, sa mga Star Nation natin, tuloy-tuloy pa rin ang inyong paghulog ng inyong mga entries. Nasa week number 4 na tayo ng papromo na Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026, balde-balde papremye na my cash pa. Kung sa 9 million pesos total prices ang ating pinamibigay nationwide!
0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sana piling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa Grand Draw, may 1,000,000 pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
3: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: It's all for you.
6: 102.7.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay! Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: Pilipina Sports Center at Linggo, July 26, 2 PM sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
1: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Pain Killer. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta Gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko, basta Gardenia.
8: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
10: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
11: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
9: Kabayan's Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
10: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
3: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
12: Talagang walang tigil at pamamigay ng papremyo. Ako po si Milagros de la Cruz, taga Bacoor, Cavite. Ang winner ng 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026, week number 3, noong July 25, 2026. Maraming salamat sa 4,000 pesos cash prize. Gagamitin ko to sa pang-araw-araw na budget. Maraming salamat po sa ginamit kong sponsors na holiday. Mabuhay po ang lahat ng sponsors ng Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: ka ang inihahatid. Pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
1: Tuloy parang para sa Department of National Defense o
0: ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Connect. Star FM News Connect.
1: Star Nation sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinapatanggal na ang system loss charge sa singil sa kuryente.
2: At sa iba pang balita, dating House Speaker at late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez narindigang walang nilalabag na batas.
1: Samantala, Star Nation, Vice President Sara Duterte naniniwalang pagsasayang ng oras ng mamayang Pilipino ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Sa ating balitang international naman, Zelensky at Netanyahu makikipagpulong kay Trump kaugnay ng conflict sa Ukraine at Middle East.

0: Dallas Star Nation sa ating sports news. LeBron James, official ng miyembro ng Philadelphia 76ers.
1: Sa ating balitang entertainment, SB19, ambassador na ng tourism ng bansa.
0: Samantala, Star Nation, another entertainment news. Aba, ito nga, Star Nation. Abangan niyo pa po ang isa pa po nating entertainment news ngayong araw na ito.
2: Star FM News Connect.
0: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampo ang mga trending at komprehensibong balita ngayon.
1: Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
0: Star Nation, ngayong araw ay Martes, July 28, 2026. Live po tayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Kami po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio.
1: At ako naman si Star DJ Kimmy at narito na ang detalye ng ating mga balita.
2: Star FM News Connect. Star FM National News.
0: Star Nation, sa ating national news, umani ng standing ovation ang naging payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kaugnay ng issue ng systems loss na ipinapasa ng mga power companies sa mga consumer. Pinatikos kasi ng Pangulo ang patuloy na pagsigil ng systems loss sa mga mamamayan na anya'y hindi naman kasalanan na mga gumagamit ng kuryente.

0: ng value-added tax. Bagay na lalong nagpapabigat sa gastusin ng mga consumer. Dahil dito, nanawagan ng Pangulo ng Amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 kung saan nakasaad ang naturang bayarin. Ang kanyang panawagan ay sinalubong ng masigabong palakpakan at pagtayo ng mga dumalo sa sona bilang tanda ng pagsuporta. Itinuturing itong isa sa mga pinakamalakas na bahagi ng talumpati ng Pangulo na direktang tumutugon sa inaing ng mga power consumers.
1: Star FM News Connect!
2: At sa iba pang balita, iginiit ni dating House Speaker at late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez na wala siyang nilalabag na batas at handa niya umanong patunayan ito sa tamang proseso. Ito ay kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na kakasuhan na ng Ombudsman ang kongresista. Ayon sa Pangulo, kailangan niyang gawin ang nararapa at kaugnay ng investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects. Binigyan din ng punong ehekutibo na hindi lamang siya Pangulo ng kanyang pamilya o mga kaibigan, kundi ng buong sambayanang Pilipino. Bagamat masakit ang naging pahayag ng Pangulo para sa kanilang pamilya, ayon kay Romualdez, ay iginagalang niya ito at kinikilala bilang bahagi ng umiiral na proseso. Aniya sa buong panahon na kanyang panunungkulan bilang likod bayan ay hindi siya kailanman humingi ng pabor sa Pangulo. Sang-ayon din ng dating House Speaker na pairali ng tama at hayaan ang legal na proseso at ebidensya ang magsalita sa halip ng mga haka-haka ang manguna sa investigasyon.
1: Star FM News Connect!
0: Samantala, Star Nation, naniniwala si Vice President Sara Duterte na ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay isang waste of time o pagsasayang lamang ng oras para sa mga Pilipino. Ginawa ng Vice Presidente ang payag sa isang panayam sa The Hague, Netherlands. Hindi rin anya siya nanood ng SONA ng Pangulo tulad noong nakalipas sa taon. At wala siyang planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil naniniwala siyang pag-aaksaya lang ito ng oras. Binanggit din niya ang mga hindi natupad na pangako ng administrasyon tulad ng pagpapababa sa 20 pesos kada kilo ng bigas. Kinwestiyon din niya ang mga naging payag na may makukulong bago magpasko, partikular ang mga miyembro ng kamara na hindi naman daw nangyari. Iniyag din niya na may mga personal silang kasunduan ni Marcos bago sila tumakbo magkatandem na hindi rin umano tinupad ng Pangulo. Ito na ang ikatlong sunod na taon na hindi dumalo at hindi pinanood ng Vice Presidente ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Star FM News Connect! Star FM International News.
2: Sa ating balitang international naman, makikipagkita sina Ukraine President Volodymyr Zelensky at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Donald Trump sa magkahiwalay na pulong sa White House ngayong Martes, July 28. Nakapokus ang mga pagpupulong ng tatlong leader sa kaguluhan sa Ukraine at Middle East. Ayon sa isang opisyal ng White House, makikipagkita si Trump kay Netanyahu para talakayin ang giyera sa Iran. Gayun din ang usa ng mga negosasyon sa Lebanon at pag-uusap para palawigin ang Abraham Accords o peace deal na naglalayong magkaroon ng formal na ugnayan at pakikipagkaibigan sa pagitan ng Israel at Arab countries. Inamin naman ni Trump na hindi sila ganap na magkasundo ni Netanyahu pagdating sa Iran. Subalit nananatili magkapareho ng pananaw ang dalawang leader. Samantala, sa pakikipagpupulong naman ni Trump kay Zelensky, tatalakayin ng dalawa ang nagpapatuloy na peace process sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa US official, panahon na para wakasan ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Nitong Lunes, ipinagwalang bahala lamang ni Trump ang aligasyon ni Zelensky na nagbibigay ang Russia ng intelligence sa Iran kaugnay ng military base sa Amerika.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, balitang pampalakasan. Official nang ipinakilala ng Philadelphia 76ers si NBA superstar LeBron James bilang pinakabagong miyembro ng koponan. Kasabay ng anunsyo, ipinakita ng Sixers ang jersey ni LeBron na may numerong 23 na muli niyang isusuot sa bagong yugto ng kanyang karera. Ayon kay Sixers managing partner Josh Harris, malaking karangalan para sa koponan ang pagdating ni LeBron. Anya, inaasahan nila makatutulong ang veteranong basketball player upang may balik ang koponan sa rurok nito para sa kampyonato kasama nina Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown at Vijay Adekombe. Sa edad na 41, hangad ni LeBron na maging kauna-una ang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na manalo ng kampyonato sa apat na magkakaibang koponan. Dati na siya nagkampyon sa Miami Heat, Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers. Iniyak ni LeBron noong nakaraang linggo na ang paglipat sa Philadelphia ang kanyang last decision sa NBA. Anya, naniniwala siyang may kakayanan ng 76ers na muling maging kampyonato. Huling nagkampyon ang Philadelphia 76ers noong 1983 pa o higit apat na dekada na ang nakalilipas. Samantala, sinabi ni Sixers President of Basketball Operations Mike Gansy na si LeBron ay isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng basketball at inaasahang magkakaroon ng malaking ambag sa koponan sa loob at labas ng court.
1: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
2: At para naman sa ating balitang entertainment, patuloy na itinataas ng SB19 ang bandera ng Pilipinas sa world stage. Official na ngang itinalaga ang FIFA Powerhouse bilang isa sa mga tourism brand ambassadors ng Pilipinas. Inanunsyo ito noong Linggo kung saan kinilala ang grupo bilang isang source of national pride at isa sa mga pinakamahusay na kinatawan ng kulturang Pilipino sa buong mundo. At hindi pa rito na nagtatapos ang kanilang tagumpay dahil sa July 29, gagawa rin ng kasaysayan ng SB19 bilang kauna-unahang Filipino group na magsasagawa ng ceremonial first pitch sa isang Major League Baseball game bago ang sagupaan ng Chicago White Sox at New York Yankees. Kinabukasan naman, July 30, panibagong milestone ang kanilang maaabot bilang unang grupong Pilipino na magtatanghal sa Lollapalooza sa Grant Park, Chicago, isa sa pinakamalaki at pinakasikat na music festival sa buong mundo.
1: Star FM News Connect.
2: At sa iba pang entertainment news, magtatanghal sa bansa ang world's number one ABBA tribute show na Bjorn Again ngayong Agosto. Idadala nga ng Australian group sa Cebu at Manila ang mga timeless hits ng ABBA katulad ng Mamma Mia, Chiquitita, Waterloo, I Have a Dream, Fernando at Dancing Queen. Kilala ang Bjorn Again bilang tribute band ng Swedish pop group na ABBA at patuloy silang kinikilala sa kanilang enerhiya, makukulay na pagtatanghal at angking talento na tunay na nakapagbibigay buhay sa mga awitin ng ABBA. Nabuo ang grupong Bjorn Again sa Melbourne noong 1988 at nakapagtanghal na sa 120 na mga bansa. Sila rin lang naman ang kaisa-isang ABBA tribute show na officially endorsed ng mga miyembro ng ABBA. Magaganap ang Bjorn Again, the ABBA Forever Tour sa Cebu sa August 7 hanggang August 8 at 9 naman dito sa Manila.
1: Star FM News Connect.
0: Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect.
2: Mga trending at komprehensibong balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ.
0: Mula po rito sa impila ng Star FM Manila, kami ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio.
2: At ako naman si Star DJ Kimi. Huwag niyo na pong kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page and po ang 102.7 Star FM Manila.
0: At Star Nation, para sa iyo pang detalyado mga balita sa loob at labas ng bansa, pumunta naman sa ating website, www.star.com. bomboradio.com.
2: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 30 star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. 10:30 in the morning is our Philippine Standard Time.
0: Star Nation, baligtugtugan tayo dito pa rin po sa inyong himpilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
2: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo! Share mo!
1: Star FM News Connect! 102.7 Star FM.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Tony Gora
1: Antonio Lambada. Move it, move it.
2: 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Star Nation, oras natin sa buong kabluhan ng Pilipinas. Eh. 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 na umaga, 10:55 in the morning.
3: Akalain mo yun, DJ Antonio Lambada, no? Ngayon na lang ulit tayo nag-tandem.
2: Oo nga, ngayon na tayo
3: nagkikita. Parang ano, almost a month. Mm-hmm. A month tayo hindi nag-tandem or nga, nagka-partner on air. Kasi ang daming nangyayari sa field eh.
2: Oo, kasi diba parang salitan tayo eh. Parang first week ako yun doon for the impeachment trial. Kasi, second week ikaw. Tapos third week ako ulit. Tapos fourth week ikaw.
3: Tapos ma-realize mo na panghuling linggo na pala ito ng Hulyo.
2: Grabe no, ang bilis agad.
3: Sa mga buwan. Ikaw, bako pag-uusapan natin, yung since tawag dito, susulitin na natin kasi Wednesday na bukas, rest day ko na, diba? Kasi matatapos na ang July in just 2-3 days.
2: Oh,
3: 31 days pala ang July, no? Medyo mahaba-haba rin ang July. Ano ang naging plot twist mo this month? Pag-usapan natin ang plot twist bago tayo magpaalam.
2: Ha, plot twist? Ano ba? Ngayon ko lang na-realize na ano pala.
3: Na
2: mabilis maubos ang aking social battery. Sobra.
3: Okay. Na-observe ko din. Pero kapag grabe ka naman talaga, pero grabe ka naman kapag ka nag-story ka ng social battery mo, bigay kung bigay, lalo na sa palengke event natin.
2: kasi diba, kailangan natin ng ano eh, kailangan simulat umaga pa lamang. Pagpunta natin sa palengke, kailangan todo-todo na talaga.
3: Full charge na full charge. Kahit puyat ka. Dito ha, grabe lang yung pagka-proud ko kay DJ Antonio Lambada. Kasi yung enerhiya niya, parang hindi nauubos.
2: Ay, sus
3: tapos,
2: naman niya. Ano ba yan? Naniiya naman ako sa'yo.
3: Nakakaano lang, nakaka-amaze, di ba? Kasi si DJ Antonio Lambada, kahit pagod to, ibibigay niya lahat.
2: Oo, kahit sa Legazpi pa ako, gagawin ko. Sa Bomba Radio Legazpi, di ba? Misa, okay. Invite tayo
3: sa Legazpi, sa Bicol. Oh, baka naman po, diba? No, pag pumunta tayo ng Bicol, ano, nadaanan na natin ang Legazpi.
2: Oh, ikaw, di ba? Napunta mo na.
3: Oo, maganda. Mabilis na mabilis lang.
2: Ay, sus! Pero, kamusta naman? Kamusta naman yung pagdaan mo doon?
3: Maganda! Maganda! Kasi yun din yung doon din nakatira si... Bakit ba? Ano? Asos ka na nga. So, sana bang problema mo? Hindi. Doon kasi nakatira si ano, diba? Si Bombo. Ay, Bombo.
2: Sino ba?
3: Si DJ Pagsik kasi.
2: Oo.
3: Sa Legazpi.
2: Grabe

0: matutunan yung isang bagay, mm-hmm. kapag binato ka dun sa field, kakayarin mo talaga.
1: Actually, di ba, ganun naman yung nangyari sa atin, di ba? Parang ano eh, yun yung natututunan natin itong month of July sa, mm-hmm. dyan sa Ombudsman, Sandigan Bayan, sa labas ng Senado, di ba?
0: Dami nangyari. Nasa stretch tayo.
1: Oo, nakakatuwa.
0: Binabahan na tayo ng panahon. Mm. Pero yun, at the same time, thank you pa rin. Thankful pa rin tayo sa month of July.
1: At sa yung pagtitiwala sa atin ng Bombo, wow. Radio Philippines.
0: Yes.
1: Dari lang modulate. Anyway, Nation, oras-aras sa Bukang Puluhan ng Pilipinas. Naku, eksakto ng alas 8 na umaga.
0: Mm-hmm.
1: Oh, dala mo kung pwede lang ng buong araw, puro tayo salita ng salita.
0: Kaya kung pwede mag-partner tayo sa bawat program.
1: Oo, di ba? Wala tayong matatapos nito. Ay, lang ang sumasarnation natin. Agad dito lang po ating programang It's All For You in the Morning. At makakasama nyo pa rin ang inyong lingkod hanggang alas 12 sa katangalian sa ating susunod na programa, ang Star Hits Express.
0: And of course, mamaya po mula alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Yeah. Ako po yun, Star DJ Kimi Gora the Explorer. Nakalimutan magpakilala.
1: Kaya naman sa mga sarisyon natin, ha? Tutok-tutok lamang po dito pa rin sa inyong impina, nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
0: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo! Narito, Star Nation, ha? Ang awitin na magpapaalala sa atin kapag tumatawid po tayo sa ating kalsadahan. Here's Charlie Puth featuring Jungkook para sa awiting
0: Left and Right.

0: now. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo.
2: Star FM.
3: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
3: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
3: Makisama sa Healing Streams live streaming services with Pastor Chris this July 26 at Paco Arena.
5: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s. Hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
14: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
15: Basta Star.
16: Parang hindi ko na talaga to kaya. Sobrang sakit na ng puso ko. Ayoko nang magmahal. Pero buti na lang may mga love songs at nandito ng Star FM DJs na pwedeng magpayo sa akin. Dito sa Quezon Province, kahit ano pang pinagdadaanan mo, kasama mo ang Star FM.
17: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
18: Star FM!
19: Star FM!
20: Star FM!
2: Star FM! It's all for you!
21: Star FM!
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
22: 102.7.
23: Philippines number one, Star FM.
2: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
24: Star Hits Express.
2: On

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay.
6: Hi Mare.
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka diyan.
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Sarsaya Oyster Sauce, 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia, 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
2: Omega Painkiller, 1 cap o label in any size.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: The hits. You're on Star Hits Express.
8: Star Hits Express
0: on Star FM.
9: Star

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho tayo ng Martes, mga kabombo, Hulyo 28, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Philippine National Police iniulat na walang untoward incident sa kabuuan ng ulat sa bayan ni Pangulong Marcos sa kabila po yan ng mga serya ng kilos protesta. Ang Energy Regulatory Commission naman nanindigang dapat may sasalo sa gastos kung aalisin na ng tuluyan ang systems laws sa power bill. Ang Senado naman at ang House of Representatives magsasagawan ng kontra SONA ngayong hapon. Habang ang Pro Duterte rally, isasagawa naman bukas sa harapan ng International Criminal Court. Abangan sa ating balita sa Bayong Dagat mamaya, ang Estados Unidos itinigil na mga serya ng pag-atake matapos umanong hilingin mismo ng Iran. At sa ating sports news, abangan mamaya ang Philippine Olympic Committee, sinabihan ng volleyball stakeholders na unahin ang interest ng mga Filipino player sa halip na club interest. At live nationwide, via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Iniulat ng Philippine National Police na walang naitalang anumang untoward incident sa kabuuan ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong araw ho ng Lunes. Ito ang naging assessment ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa kabila ng mga na-recover na hinihinalang improvised explosive device sa labas ng Department of Justice sa Maynila at sa labas ng Senado sa Pasay City. Gayon din ang pagkakaresto ng hanggang sa 51 individual sa kasagsagan ng protesta sa May Quezon City dahil yan sa mga paglabag sa mga umiiral na batas at lokal na ordinansa. Sa isang payag, sinabi ni General Jose Melencio Artates Jr., na mapayapang nagsimula at natapos ang State of Nation Address nang walang naitalang anumang untoward incident o marahas na mga insidente. Ayon naman kay National Capital Region Police Office Chief Major General Anthony Abrin, naging mapayapa sa pangkalahatan ang kanilang seguridad o ito hong inilatag na security operations sa May Commonwealth Avenue. Ito hong Lunes, dalawang rally ang namonitor sa naturang lugar kung saan ang isa rito ay kinasa ng mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang ang isa naman ay inilunsad ng mga progresibo at militanteng grupo. Samantala, nanindigan naman ang Energy Regulatory Commission na dapat malinaw kung sino ang sasalo sa systems laws kung sakaling tuluyan itong alisin tulad ng naunang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang ulat sa bayan. Ayon sa chairperson ng naturang komite na si Attorney Francis Juan, hindi magiging simple ang pagtanggal sa systems laws dahil kailangan munang matukoy kung sino ang sasalo sa naturang gastos. Tulad ng itinatakdaan ng Electric Power Industry Reform Act o itong kontrobersyal na epiralo. Kung aamyandahan ang naturang batas, kailangan din anya ng mga serya ng konsultasyon bilang bahagi ng aktual at ng legal na proseso. Ayon sa opisyal, dapat maging malinaw kung ano ang gagawin sa systems laws tulad ng kung saan ipapasa mula sa dating pasanin o pagpasan ng mga consumer. Maaari anya itong i-absorb ng distribution utilities, maaari din pong makihati ang gobyerno, maaari din pong ibigay sa generation companies o sa National Grid Corporation of the Philippines. Kung sakali man nanyang ilala nito sa unregulated sector, dapat ding masiguro na hindi ito ibabalik din lang kinalaunan sa mga consumer. Sa kabilang banda, kung ang distribution utilities naman ang utusang sumalo sa systems laws, maaari umanong magkaroon ito ng epekto sa mga consumer. Sa kabilang banda naman, naniniwala si University of the Philippines Diliman Political Science Professor Jean Encinas Franco na nanatili pa rin ang usapin ng selective justice sa kabila yan ng naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kinikilingan ng flood control investigation. Maalalang sinabi ng Pangulo na bagaman nalulungkot siya sa posibleng pagkahain ng patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, hahayaan umano niyang umusad ang proseso at pananagutan ng mga sangkot sa iskandalong buwabalot sa flood control projects. Pero ayon naman kay Professor Franco, manatiling isipin o isipin ng publiko na mayroong selective justice hanggat wala pang napapanagot, kabilang ang mga sinasabing big fish o yaong mga malalapit sa kasalukuyang administrasyon. Ayon pa sa profesor, bagaman ito ang inuna ng Pangulo sa kanyang ikalimang ulat sa bayan, tiyak na hahanapin pa rin ng publiko ang mas malawak na pagtugon ng pamahalaan sa nabunyag na korupsyon at ang pagpapabalik sa mga ninakaw na pundo. Naniniwala naman ng profesor na may malaking impact ang pagbanggit ni Pangulong Marcos na wala siyang kikilingan kahit pa kanyang kamag-anak sa naturang isyu. Matindihan niya ng Pangulo na kung wala siyang napapakulong o malalaking personalidad na sisingilin, ay tiyak ding sisingilin siya ng taong bayan. Kaya't kinakailangan din ng Pangulo na mag-focus sa naturang iskandalo bilang pagbibigay ng update sa kanyang ika-apat na ulat sa bayan noong 2025. Ayon pa kay Professor Franco, kung magawa ni Pangulong Marcos na ipakulong ang lahat ng mga sangkot sa katiwalian ng walang pagtatakpan, magiging pangunahing legasiya niya ito sa pagtatapos ng kanyang termino, pagsapit niya lang 2028. Sa kaugnay pong usapin, dako tayo dyan sa May Office of the Ombudsman. Mga kaumbo, kinikilala po ng Ombudsman ang ulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Yung pong pagiging malaya ng Tanod Bayan na mag-imistiga sa korupsyon sa flood control, ipinagpapasalamat din ng Tanod Bayan. My live report si Bombo Gran Hilario.
3: Bombo Genesis, naglabas ng komento o pahayaga ang Office of the Ombudsman ukol sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon. Sa opisyal na pahayag na ibinagi ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Attorney Mico Clavano, kinilala ng Tanod Bayan ang naging ulat ng Pangulo, partikular sa usapin ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Ayon sa Ombudsman, ipinagpapasalamatan nila ang pagiging malaya ng tanggapan na tuparin ang mandato nito sa konstitusyon at sundan ang mga ebidensya. Kung saan, maging alang malalapit kay Presidente Marcos Jr. ay hindi umano ligtas at walang pangingilam o impluensya sa kanilang sinasagwang pag-iimbestiga. Binigyan din ang Tanod Bayan na ganito dapat gumagana ang pananagutan, walang pabor na hinihingi at wala ding pabor na pinagbibigyan. Dahil dito ay, iginit ang Office of the Ombudsman na kanilang ipagpapatuloy mga ginagawa ng walang takot o pabor hanggat may ebidensyang sinusundan at pinahintulutan sa ilalim ng batas. Kaugnay ang pahayag patungkol sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nasa Ombudsman na ang pagsasampa ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kahit pa masakit dahil ito'y kanyang pinsan. Ating pakinggan ang bahagi ng mga sinabi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naganap na State of the Nation Address kahapon.
4: Ang mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
3: Matapos ang isinagawang ikalimang State of the Nation address kahapon, nang makapanayam naman ng Bombo Radyo din, si Senador Erwin Tulfo ay kanyang sinabi na wala na umunos sa Pangulo ang susunod na aksyon kundi nasa Ombudsman na. Aniaya, nakadepende na sa Tanod Bayan ang tuluyang pagsasampa ng kaso laban sa mismong pinsan at dating House Speaker na si late First District Representative Martin Romualdez. Naniniwala siya ng katagang hindi umano siya Pangulo ng pamilya at kaibigan, kundi Pangulo ng Pilipinas, ay nangangahulugang ipinauubay na rin ng Presidente sa Ombudsman ang paghahain ng kaso laban sa kanyang pinsan. Ngayon pa man, inihayag ni Senador Erwin Tulfo na tiwala naman siya kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na tutuparin ang mandato kahalintulad sa mga naunang mga isinampanang mga kaso. Atin naman pangyan si Senador Erwin Tulfo.
5: So yun po yung inaantay po ng mga kababayan natin na kaya pinsan niya, kaya ika nga sacred cow, hindi pwede. Pero we just saw the president said like malungkot man, pero wala tayong magagawa dahil hindi naman ako pangulo ng pamilya ko o pangulo ng kamag-anak, pangulo ako ng republika. So yung sabihin niya na pinaubayan niya na sa Ombudsman ang pagkakaso sa kanyang pinsan. Nasa Ombudsman po yun. Pero I trust Ombudsman Boying Remulla. Nakakita mo sunod-sunod ho yung mga pinagkakasuhan po nila. Wala na po sa kamay ng Presidente yung naka-Ombudsman na po yun. pati yung mga ano sa DOJ na kaso ng mga contractor na dumila po sa kanila.
3: Nahaharap ngayon si former House Speaker Romualdez sa ilang mga reklamo tulad ng plunder, money laundering at graft and corruption sa Office of the Ombudsman kaugnaya sa flood control projects anomaly. Nag-uulat, live mula sa Office
6: Bumugran, of Bumugran.
3: Yes, Bombogenesis.
6: Other than kay yung mga naunang na filean na ng kaso, nagkaroon ng warrant of arrest at tuluyang nakulong ano, tulad din na Senator Jinggoy nga dahil dito sa flood control scandal, meron pa ba tayong inaasahan doon sa regular na pag-antabay mo dyan sa may Office of the Ombudsman? May mga malalaking pangalan pa ba na pwedeng isunod dito? Of course, naghihintay din ng public, ano? Like sa pangalan din na Senator Joel Villanueva. Anong updates sa mga ito?
3: Bombo Genesis, kaugnay sa iba pang mga kaso na inihanda ng Office of the Ombudsman, ay pagtitiyak ni Ombudsman Remulla na tuloy pa rin yung mga pag-iimbestiga. Katulad niya ng iyon nabanggit na mga kaso laban kay Senador Joel Villanueva at maging kay Senador Chis Escudero. Habang sa ilan pang mga kaso sa mga kongresista, lalo na yung tinatawag niya mga contractor o yung congressman na contractor pa, anya ay abangan pa yung mga susunod nila mga kaso na posibleng isang pa laban sa mga ito na kanila ngayon ay inihahanda pa o yung sumasailalim sa preliminary investigation. Bombo Genesis.
6: So, pero exactly isang taon na, no? Kasi 28 yata last year ang State of the Nation address. So sakto isang taon na ngayon mula noong sinabi ni Pangulong Marcos yung kanyang historic na mahiya naman kayo statement. Mga ilan na ba yung mga napakulong so far? Yung mga malalaking pangalan ano, na napakulong so far based sa pag-standby mo dyan sa may ombudsman.
3: Bombo Genesis, kung ating babalikan yung mga nasampana ng kaso, particular dito sa may kinalaman sa korupsyon, ang mga nakakulong o nakadetene ay sina Senador Bong Revilla, sina Senador Jinggoy Estrada, si former Department of Public Works Secretary Manuel Boroan, at maging yung sa kahiwalay pang kaso ng donation funds sa kampanya itong si Senador Rodante Marcoleta. Habang Bombo Genesis, aminado itong si Ombudsman Remulla nang atin din siya matanong kung saan na isang taon na nga itong investigasyon sa flood control. Anya ay ganyan talaga nagiging sitwasyon ngayon sapagkat aminado siya na yung pagsasampa ng kaso ay hindi madalian at hindi maaaring abilisan sapagkat ang habol-an nila dito ay yung matitibay na kaso upang nang sa gayon pag sinampa na sa Sandigan Bayan o sa Kaukulang Korte ay tuloy-tuloy yung pagpapanugot sa mga tiwiling opisyal na sangkot dito sa anomalya. Bombo Genesis.
6: Pero other than dun sa malalaking pangalan na nabanggit mo, Bombo Grant, meron tayong hanggang 12 yata, no? Kung di tayo nagkakamali, na mga empleyado, mga district engineer ng Department of Public Works and Highways na nakulong din dahil dito.
3: Bombo Genesis, tama yan, no? At inaasahan pa raw na marami pa yung mga iniimbestiga nila, lalo pat itong issue sa anomalya sa flood control projects ay malaki at marami pa na aasahan sa mga susunod na panahon na makakasuhan. At maging din yan yung pagkuha nila kay former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Boroan bilang state witness. Magsisilbi ito na makakatulong maigi sa ombudsman upang matukoy pa yung mas malalaking salarin sa issue ng korupsyon pagdating dito sa flood control. Bombo Genesis.
6: Sige, maraming salamat, Bombo Grant.
0: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Mula dyan sa may Office of the Ombudsman, dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. Meron pong tinatawag na kontrasona o kontra sa State of the Nation address na isasagawa ho ngayong hapon at ang

0: wa ang SONA kung saan hinikayat pa niya ang publiko na manood sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makapagbigay ng maayos aniya na assessment. Kasunod pa nito, Bombo Genesis, sinabi rin ng senador na magiging bukas siya kumuha ng mga opinyon mula sa mamamayang Pilipino sa kanilang obserbasyon sa SONA upang makadagdag sa mga matatalakay para sa isasagawa ng mga kontra-SONA mamayang hapon. Narito, balikan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Turn naman po ng opposition magkontra SONA sa Tuesday. So after the SONA tomorrow, send comments. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa kontra SONA. But give me your honest assessment. Don't look at the messenger, look at the message. So don't look at President, if we look at President Marcos, the yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, magiging positive. Yung mga ayaw sa kanya, negative. Let's look at his message tomorrow and saan nag-agree at saan hindi nag-agree.
0: Bukod pa rito, Bombo Genesis, na una nang ipinunto ni Cayetano ang ilan sa mga isyu na nais niyang maresolba ng administrasyon. Kabilang rito ang pagtitiyak na walang isasagawang tsa-tsa o charter change huling dalawang taon ng panunungkulan ni Marcos at pagsisiguro na may eleksyon sa 2028. Ipinunto rin niya na dapat masunod ang 2/3 o 16 na boto para makonvict ang isang impeachable officer kaugnay naman na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit din ng senador ang umunay undeclared martial law na kanilang naranasan sa hanay ng oposisyon. Aniya, silang mga nagsasalita kontra sa administrasyon ay paisa-isa umanong kinukulong. Narito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ulit ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko na nakikita at nararamdaman niya na nasana hindi. So one big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028, walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado. No, and one way to ensure that is yung numbers. You say na 2/3 is really 16. Kasi nagsimula yan sa 12 is 13. Eh. Diba? Tapos ngayon, first few days, sinabi nga, 16. But then may mga tumagalaw na questionin na sa Supreme Court. O kaya, tignan natin. O kaya, agahan natin yung pag-ano nito. So, it's dangerous times.
0: Para naman sa kabatiran ng ating mga kabombo-bombo Genesis, ang kontrasona ay sinasagawa upang magbigay ng alternatibong pananaw, suriin ang mga pagkukulang ng pamahalaan at maglakad ng sariling solusyon o patakaran mula sa oposisyon. Ginagawa ito upang balansehin ang opisyal na ulat ng Pangulo sa pamamagitan ng pagpapakita ng totoong kalagayan ng bayan ayon sa ibang sektor. Mamayang hapon, Bombo Genesis, inaasahan na tatalakay ng minorya ang mga usapin sa flood control at ekonomiya ng bansa.
2: Bombo Jello?
0: Yes, Bombo Genesis.
2: Any statement mula sa minority block ng Senado doon sa pag-attend ni Senator Camille Villar kahapon sa State of the Nation address?
0: Sa ngayon, Bombo Genesis, ay kumukuha pa tayo ng mga official statement, lalo na dito kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na namumuno dito sa Senate Minority Block. Gayun nga itong si Senator Camille Villar ay kanilang kagrupo at nag-attend doon si State of the Nation address at kukunan muna natin ang pahayag, Bombo Genesis, kasi sa ngayon ay ang mga senador ay hindi pa natin namamataan dito sa gusali ng Senado. Bagamat personal na nag-message na tayo ang Bombo Radio Philippines sa mga staff ng Senate Minority Senators ukol dito sa pag-attend ng kanilang kasamahan sa State of the Nation address kahapon ni Pangulong Marcos. Bombo Genesis.
2: Pero even without giving context, Bombo Jello, ang magkapatid na Villar, the past few days, parang medyo leaning din sila sa majority. Tama ba yung observation ko? Kasi minsan makikita mo lang parang hindi sila kasama dun sa minority block, dun sa huddle, mga ganon. The past few days, Bombo Jello.
0: Tama ka dyan, Bombo Genesis. Pero kung atin naman observahan, dati pa itong close ang magkapatid na Senator Mark Villar at Camille Villar dito nga sa kasamahan nila sa ilang na mga senators, lalo pat kabilang din dati itong si Senator Camille Villar sa hanay nitong si Senate President Sherwin Gatchalian, Bombo Genesis. Kaya sa obserbasyon natin, sabi nga naman ng mga senador ay nagiging professional lamang sila pagdating sa kanilang trabaho at palagi naman nilang binibigyan tiin at ginigiit na palaging uunahin ang kanilang trabaho kaysa sa mga alitan o sa pagkakaiba ng kanilang pananaw sa politika. Bombo Genesis.
2: On the other hand, Bombo Jello, hindi naman

0: iboboykot ng majority itong kontrasona ni Senator Alan? I mean, kahit may mga mag-absent ba kaya ng mga senador, anong usap-usapan dyan?
1: Sa ngayon ay kinukumpirma pa natin yan, Bumbo Genesis, pero batay naman sa mga impormasyon na ating nakakalab mula sa ating pinagkakatiwalaang source ay wala namang mag-aganap na pag-boycott ngayon. Actually, in-announce pa nga yan ni, kung matatandaan natin, in-announce yan ni presiding officer sa impeachment na si Senator Judge Francis Escudero na sa ngayong araw ay wala munang impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte para bigyan daan itong kontrasona nga ng minority senators. At ito na rin ang inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian. So hindi natin ina-expect na magkakaroon ng boycott, Bumbo Genesis. Ano? Kasi kung walang mga senador na dumalo dito, kung hindi dumalo itong mga senator natin mula sa majority block, ay mawawalan din naman ng quorum ang session ngayong hapon, kaya hindi mabubuksan. At kung gano'n ang mangyayari, Bumbo Genesis, ay tila magkapareho na rin kung may boycott ano, sa ginawa noon nitong grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Bumbo Genesis.
0: Sa bagay, ang bilang ng mga talagang kaaway ni Senator Alan dyan, sina Senator Ping ano, and even Senator Soto yata, talagang hindi gano'n ka-close itong mga ito. So kung sakaling may dalawa, tatlo, apat na na-absent, tuloy pa rin ang session ano, kasi may quorum pa rin kung sakasakali.
1: Tama ka dyan, Bumbo Genesis. Ang mga tinatarget nga lang o lagi nakakalitan itong si Senator Alan Peter Cayetano ay itong si Senator Pantiluping Lacson at bahagya niya namang pinapatot sa dahan itong si Senator Erwin Tulfo bilang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee na nakatutok sa pag-iimbestiga naman dito sa flood control projects, lalo na't may mga nilabas na ebidensya nga itong si Senator Lacson na may ghost projects nga dito sa Taguig na dating pinagsilbihan ni Senator Cayetano na bilang kongresista pa noon, Bumbo Genesis.
0: Okay, maraming salamat, Bumbo Jello.
2: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isa lamang daw kung pagsasayang ng oras para sa mga Pilipino. Ginawa ng Vice President ang pahayag sa isang panayam habang sa huli na roon sa May The Hague sa Netherlands. Hindi rin na siya nanood ng State of the Nation Address tulad nung nakalipas na taon at wala siyang planong basahin ang nilalaman ng kanyang ulat sa bayan o kahit man lang summary dahil naniniwala siyang pag-aaksaya lamang ito ng oras. Binanggit din niya ang mga hindi natupad na pangako ng administrasyon tulad ng pagpapababa sa 20 pesos kada kilo ng bigas. Kinwestiyon din niya ang mga naging pahayag na may nakukulong bago magpasko, particular na yung mga miyembro ng House of Representatives na hindi naman daw nangyari. Inayag din niya na may personal silang kasunduan ni Pangulong Marcos bago sila tumakbong magka-tandem na hindi rin umano tinupad ng Pangulo. Ito ang ikatlong sunod na taon na hindi dumalo si Vice President Sara Duterte at hindi rin pinanood ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Samantala, nagpasalamat din si Senator Robin Hood Padilla kay Pangulong Marcos matapos gamitin ng Pangulo ang mas maraming wikang Filipino sa kanyang ikalimang State of the Nation Address kaysa sa wikang Banyaga. Ayon kay Padilla, mas madaling maunawaan ng mga karaniwang mamayan ang plano at plataforma ng administrasyon dahil sa paggamit ng sariling wika. Ipinahayag ng senador ang kanyang pasasalamat sa Pangulo dahil mas marami umanong wikang Pilipino ang ginamit sa talumpati. Binigyang diin niya na mas naunawaan ng mga tinawag niyang quote-unquote hampas lupa, yung mga nais isagawa ng Pangulo sa natitira niyang termino. Idinaos ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. kahapon dyan sa may batasang pambansa complex. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang mga programa para sa pagpapatuloy ng paglago ng ekonomiya, pagpapalakas ng infrastruktura, seguridad sa pagkain at enerhiya, at mga hakbang laban sa korupsyon. Kabilang sa mabinigyang pansin ay ang mga proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Build Better More Program, suporta sa agrikultura upang mapababa ang presyo ng pagkain at mga inisiyatiba para yan sa climate resilience. Update din po tayo mamaya sa iba pang mga balita mula po dyan sa May House of Representatives, mga kabombo, o dyan po sa May Palacio, Malacanang. Samantala, sa iba pang mga development, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na tuloy ang isa sa gawang pro-Duterte rally sa harap ng International Criminal Court sa May The Hague sa Netherlands bukas. Ibinunyag ho ng Vice Presidente na nag-organisa ang kanilang mga taga-suporta sa ibang bansa ng Free Duterte Now Rally sa labas ng headquarters ng International Criminal Court bilang protesta sa paglinitis kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bagamat inamin ni VP Sara sa kanyang pagbisita sa kanyang ama na sinabihan niya itong maaring hindi makatulong sa kanyang kaso, ang planong rally base na rin sa nakalipas na pagkakataon kung saan ginagamit niya ng International Criminal Court ang kanilang mga sinasabi at ginagawa bilang basehan ng kanilang desisyon. Subalit ituan niya ang paraan para mailabas ang kanilang galit. Itinamanaan niya ito tinututulan ng dating Pangulo. Nagbigay din ng update si Vice President Sara sa kalagayan ng dating Pangulo at kanilang napag-usapan. Anya, okay lang daw ang kanyang ama at nagkaroon sila ng produktibong pag-uusap at naubos ang kanilang oras sa mga tanong ng dating Pangulo kaugnay ng estado ng politika ngayon dito sa Pilipinas. Samantala, oras natin, meron na ho tayong 23 minutes makalipas mga kabumbuang alas 12 po ng katanghalian. Nagpahayag ang National Power Corporation ng kahandaang tumulong para sa pagpapatatag ng power sector sa Pilipinas. Ito ay bilang suporta sa naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mas ligtas, maasahan at sustainable na sektor ng enerhiya sa bansa. Ayon sa state-owned corporation, handa itong lawakan ng serbisyo nito para magkaroon ng mas kalidad na electrification program, palawakin ng paggamit ng solar energy, paggamit ng battery storage system at iyong mga off-grid na lugar at mga liblib na komunidad at iba pang pamaraan. Nagpahayag din ito ng kahandaan para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa diesel o krudo at mapatatag ang supply ng kuryente. Ang National Power Corporation ang legal na tagamahala o tagapamahala sa Bataan Nuclear Power Plant. Itong plantang itinayo sa probinsya ng Bataan para sana sa kauna-unahang nuclear energy ng Pilipinas noong pong panahon ni dating Marcos Sr. Ayon sa National Power Corporation, patuloy nitong pangangalagaan ng mga pasilidad habang naipag-ugnayan sa Department of Energy at iba pang development partners sa pag-aaral ng mga makabagong teknolohiya tulad ng hydrogen power. Unang sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address, nalalawakan ng kanyang administrasyon ang paggamit ng renewable energy, nuclear energy at hydrogen technology para mapalakas ang long-term energy security dito sa ating bansa. Update pa rin po tayo sa reaksyon, mga kabumbo ng iba't ibang sektor dito sa naunang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon naman sa Commission on Elections sa pamagitan ni Chairman Garcia, yung pong pagkakabanggit ni Pangulong Marcos doon sa halalan sa Bangsamoro Region sa kanyang State of the Nation Address, senyales na wala ng hadlang para sa halalan. May live report si Bombo Isa Cotoner.
3: Bombo Genesis, positibong tinanggap ng Commission on Elections ang pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, maninaw na ipinapakita ng pahayag ng Pangulo na wala nang hadlang sa pagsasagawa ng kauna-unahang regular na parliamentary election sa BARM na nakatakda sa September 14. Matatandaang sa kanyang talumpati kahapon, tiniyak ni Pangulong Marcos na handa na ang poll body, mga law enforcement agency, volunteers, deputized agencies at iba pang mga stakeholder upang matiyak na magiging mapayapa, maayos at kapani-paniwala ang halalan. Sinabi rin ng Pangulo na ang unang regular na BARM parliamentary elections ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro Alinsunod Yam sa Republic Act No. 12317. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia.
4: Natutuwa tayo, ang ganda ng kakadeliver, ang ganda ng mga contents. Maaaring may mga nakaligtan o may mga hindi na isama. Pero overall, masasabi naman natin yung mga importante sa buhay ng mga Pilipino, kuryente, pakalusugan, pagkain, trabaho, edukasyon. Naisama naman na halos lahat doon sa speech. At maganda yung kanyang mga nabanggit, yung mga report na nangyari at yung mga gagawin pa natin. Dito naman sa Bangsamoro, natutuwa kami dahil nabanggit yung Bangsamoro. Isa lang ang ibig sabihin nito, tuloy na tuloy ang ating halalan sa September 14. Wala na po itong kahit lang hadlang pa. And therefore, sa mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro, expect nyo po na kayo ay makakaboto ngayon darating na September 14. 85%. Kasi ako ay teacher. Mas maganda na yung may ganon. Hindi siya failing grade, hindi siya kulang. siya ay sapat at madami pang room for improvement. Mas maganda yung ganun, 85%. And therefore, that hindi siya passing percentage, that is an outstanding performer.
3: Kaugnay nito, inanunsyo rin ng komisyon na natapos na ang pag-imprenta ng mahigit 2.3 milyong mga official ballots na gagamitin para sa naturang halalan. Ang kasunod na nito, Bombo Genesis, ay yung deployment nga na itinakda ng Commission on Elections sa unang linggo ng Agosto para nga doon din ay maabot sa mga malalayong lugar dyan sa may bahagi nga ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bukod sa halalan, binigyan din ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA ang mga programa ng Bangsamoro Government, particular ang layunin itong makamit ang energy security at ganap na electrification sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, ito ang kauna-unahang pangmatagalang strategy ng BARM para sa sektor ng enerhiya at isa sa mga hakbang upang mapalakas ang pag-unlad at kabuhayan ng mga mamamayan sa rehiyon. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
0: Meron na lamang kung tayong 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga updates, mga kabumbo, si Pangulong Marcos sinusulong ang tax relief package para sa mga manggagawa at malilit na negosyo at meron pong amnestia sa hindi ho nabayarang buwis. Habang si Representative Kimbo tiniyak naman na susuportahan ng House Ways and Means Committee yung tax reform agenda ni Pangulong Marcos. May live report si Bombo Analy Soberano.
5: Bombo Genesis, sinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso nung agad ipasa ang tax relief package upang mabawasan ang buwis ng mga manggagawa, lalo na ang mga nasa middle class at natulungan ang mga maliliit na negosyo. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa SONA, iminungkahi ng Pangulo na itataas ang tax free o itaas ang tax-free annual income mula sa 250,000 hanggang sa 350,000 at ibabang ang income tax rates para sa iba pang taxpayers. Iminungkahi rin niya ang pag-alis ng minimum corporate income tax para sa micro, small and medium enterprises. Gayunman ang pagbibigay tax amnesty para sa ilang hindi pa nabayarang buwis, kabilang ang income tax, SAS, donor's tax at value-added tax. Ayon pa kay Pangulong Marcos, layunin ng mga hakbang na mapagaan ang pasanin ng mga Pilipino, mapalakas ang ating ekonomiya at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at trabaho. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila, at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon.
5: Ipinayag naman ni House Committee Ways and Means ang suporta ng panawagan ni Pangulong Marcos na ipasa ang tax reform package at nangakong agad itong tatalakayin ng Kongreso. Ayon kay House Ways and Means Chairman at Marikina Representative Miro Kimbo, suportado ng komite ang pagtaas ng tax-free annual income at pag-alis ng minimum corporate income tax para sa micro at small enterprises. Tiniyak ni Kimbo na makikipagtulungan ang komite sa Department of Finance, Bureau of Internal Revenue at iba pong ahensya upang mapabilis ang pagpasa ng mga panukala na layong magbigay ginhawa sa mga manggagawa at negosyo.
7: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anami Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
0: Oras natin, meron na lamang ko tayong 24 minutes bago po sumapit mga kabombo ang launa ho ng hapon. Sa iba pang mga development, nagpahayag ho ng kagalakan ng Mindanao Development Authority doon sa naunang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na tuloy na ang unang halalan sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Una hong binanggit ni Pangulong Marcos ang naturang issue sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon kasabay po yan ang kanyang pangako na susuportahan ng kanyang administrasyon ang paglango ng ekonomiya sa Bangsamoro Region. Ay naman kay Mindanao Development Authority Chairperson Leo Tereso Magno, ang pagbanggit ng Pangulo sa kanyang suporta sa paparating na kauna-unahan na Bangsamoro Parliamentary Elections ay isang malaking suporta para sa mga mamamayan ng Mindanao. Ang unang parlamentaryong halalan anya ay magmamarka ng isa pang mahalagang milestone sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagpapanatili ng kayusan, pagpapalakas ng mga institusyon at pagpapahalaga sa mga residente ng Mindanao. Kung maging matagumpay anya ang nasabing halalan, mas mapapabilis ang inklusibong pag-unlad ng Bangsamoro Region, bagay na hinahangad din anya ng Mindanao Development Authority. Umasa rin si Secretary Magno na magtutuloy-tuloy ang suporta hindi lamang ng kasalukuyang Administrasyong Marcos kundi ng mga susunod pang lider pagkatapos ng termino ni Pangulong Marcos sa 2028. Samantala sa iba pang mga development, hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso sa kanyang ikalimang State of the Nation address na palawakin ng income tax exemption para sa mga manggagawang kumikita ng hanggang sa 350,000 pesos lamang kada taon. Layunin po nitong mabawasan ang pasanin ng middle class at matamasa ang kanilang pinaghirapang mga sahod. Ipinahiwatig din ng Pangulo ang plano niyang pagtapyas ng buwis sa kita ng iba pang wage earners bagaman hindi na nabigyan ng karagdagan pang detalye ang naturang pangako. Inikayat din ng punong ehekutibo ang Kongreso na i-exempt yung mga maliliit na negosyo mula sa corporate income tax at palawakin ng amnesty para yan sa mga hindi nababayarang buwis kabilang na ang income, estate, donors at maging ang controversial na value-added tax. Sa kasalukuyan, exempted po sa buwis yung mga manggagawang Pilipino na may taunang kita na mababa pa sa 250,000 pesos habang 20% naman ang ipinapataw na buwis kapag mas mataas sa naturang halaga. Subalit sa ngayon, hindi kabilang ang pag-amyenda ng National Internal Revenue Code, particular na ang pagtaas ng income tax exemption ceiling sa 2052 na mga priority bills ng Marcos Administration. Sa kabilang banda, hindi ramdam ng Ibon Foundation ang umano'y sinasabing pasabog sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon naman kay Sunny Africa, ang nasisilbing Executive Director ng Ibon Foundation, maganda naman ang ilang inanunsyo ng Pangulo gaya ng pagpapatigil sa paniningil ng systems law sa kuryente. Ngunit itinuturing lamang anya itong maliliit na development. Binanggit din ni Africa na naiwan na ang mga malalaking issue na dapat natugunan, particular ng mabagal na paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Nakukulangan din siya sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian, lalo na sa mga manumalyang flood control project na matagal na anyang isinusumbong ng iba't ibang sektor. Idinaos ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa may batasang pambansa complex kung saan tinalakay po ng Pangulo ang mga programa para sa ekonomiya, infrastruktura, seguridad sa pagkain at enerhiya at ang paglaban sa korupsyon. Gayunpaman, ayon sa Ibon Foundation, nanatiling hamon ang pagbibigay ng konkretong solusyon sa mga pangunahing problema ng Pilipinas at hindi manusapat ang mga hakbang na inilatag ng kasalukuyang administrasyon. Sa pananaw ng Ibon Foundation, kailangan umano ng mas malalim na reforma at mas matibay na aksyon upang tunay na maramdaman ng mga mamamayang Pilipino ang sinasabi ng Marcos Jr. Administration ng mga pagbabago. Meron na lamang ho tayong 20 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alauna ng hapon. Kasalukuyan pa rin pong apektado sa ngayon ang mahigit sa 370,000 mga individual o mahigit sa 80,000 mga pamilya kasunod yan ng pananalasa ng bagyong Quiapo dito ho sa Pilipinas nito hong nakalipas na linggo. Maalalang tatlong araw na ho ang nakakalipas mula nang lumabas sa Philippine Territory o sa may Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo. Yan po'y naganap noong madaling araw ho ng Sabado, Hulyo 25, at nagdulot ito ng matinding mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa situational report na nilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayon pong Martes, ay mahigit sa 6,000 mga individual o mahigit sa 1,500 na pamilya pa rin ang nanunuluyan sa mga evacuation center, mga evacuation areas sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Natira naman sa tatlo ang bilang ho ng mga nasawi mula sa may Davao at dalawa ho rito ay sa may bahagi ng Sarangani Province, habang isa pang individual ang napaulat na nawawala. Mula pa rin po yan sa probinsya ng Sarangani. Nag-iwan din ang naturang bagyo ng pinsala na aabot ng hanggang sa 6,678 mga kabahayan. Mahigit sa 200 plus dito mga kabumbo ang totally damaged. Bilang tugon, nakapagpamahagi na ang gobyerno ng Pilipinas ng mahigit sa 20 milyong piso na tulong para yan sa mga apektadong residente, lalo ho dyan sa may bahagi ng Visayas at Mindanao na una pong naapektuhan dahil sa naunang pananalasa ng hanging habagat na pinalikas o pinalakas ng bagyong Quiapo. Naroon na lamang po tayong 18 minutes bago po sumapit mga kabombo. Ang launa po ng hapon, dakuhan natin ang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Si Pangasinan 2nd District Representative muli pong binalikan ang isinusulong na paggamit ng nuclear energy. Kasunod po yan ng naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. May exclusive report po dito ang Bombo Radyo Dagupan.
8: Ikinagalak ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Wangco ang muling pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng paggamit ng nuclear energy bilang alternatibong pinagkukunan ng kuryente sa bansa. Ayon kay Wangco, matagal na niyang isinusulong ang nuclear energy bilang isang pangmatagalang solusyon upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng bansa sa supply ng kuryente at mapalakas ang energy security. Matatandaan na sa kanyang SONA 2026 o State of the Nation Address, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagaan ng nuclear energy bilang bahagi ng pangmatagalang plano ng pamahalaan upang matiyak ang sapat, matatag at maaasahang supply ng enerhiya para sa mga Pilipino. Sinabi pa ni Wangco na kasabay ng pagsusulong ng nuclear energy ay titiyakin din ng pamahalaan ang kaligtasan ng teknolohiyang ito at ang wasong pagpapaliwanag sa publiko hinggil sa mga benepisyo nito. Aniya, hindi lamang sa sektor ng enerhiya makatutulong ang nuclear technology kundi maging sa larangan ng medisina, agrikultura at iba pang mahalagang sektor na makakapag-ambaga sa pag-uunlad ng bansa.
9: Patagal na pong dapat yan. Tignan ninyo yung Strait of Hormuz nung binlockade ng Iran. Ano nangyari? Ang ating panggatong sa mga power plant natin galing Indonesia, barko, kung i-blockade ng China sa West Philippine Sea, o di paano yung national security natin, economic security, energy independence, patay lahat yan. Pag nuclear, yung 18 buwan na fuel nasa loob po ng reactor.
8: Para sa Bombo Network News, narito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Resilia nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Usapin pa rin po ng power o kuryente mga kabombo, ang power block dyan sa may House of Representatives, suportado yung pong itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang pag-amyenda doon sa kontrobersyal na epiralo at pagtanggal sa value-added tax ng kuryenteng pinapasan ng mga consumer. May update naman po dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
10: Lubos na pinuri ng power block sa Kamara na kinabibilangan ng APEC Party List at ng PhilRec Party List ang malinaw na panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang VAT o value-added tax sa bentahan ng kuryente mula generation, transmission at distribution bilang bahagi ng layunin na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo kay APEC Party List Representative Sergio Dagook, sinabi nito na matagal na niyang isinusulong sa Kongreso ang mga reforma sa industriya ng enerhiya kabilang ang pag-amienda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Gayunman, sinabi ni Nag-OOC na hindi sapat ang tuluyang ang pag-aalis ng systems loss charges dahil may bahagi nito na hindi maiiwasan o tinatawag na technical losses na dulot ng normal na pagdaloy ng kuryente sa transmission at distribution lines. Ang dapat anyang alisin ay ang mga non-technical losses kabilang ang pagkawala ng kuryente dahil sa illegal na koneksyon o power theft, pati na ang VAT na ipinapataw sa systems loss. Iginiit din ng kongresista na kailangang pabiliksin ang pag-aproba ng Energy Regulatory Commission o ERC sa mga proyekto at power supply agreements upang maiwasan ang pagkaantala sa pagpapaunlad ng infrastruktura at mapababa ang gasto sa kuryente. Tiniyak din ni Nag-OOC na makakaasang administrasyon sa buong suporta ng power block para maisulong ang kinakailangang batas at maipatupad ang reformang ito.
11: Ako'y nasisiyahan kasi halos 70% sa expectation ko na babanggitin ay nabanggit, at isa na dito yung reforma sa amendment ng EPIRA na matagal na naming sinusulong since my first term noong 18th Congress. 2019 pa po yung mga panukalang batas namin na amendment ng EPIRA.
10: Si APEC Party List Representative Serio Dag-OOC para sa Bumbo Network News mula dito sa Bumbo Radyo Iloilo. Ito si Bumbo Ayan Gahete. This is Bumbo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!
0: Sa alos kapareho pa rin pong usapin, mga kahumbo, ito naman pong manong pagtanggal ng systems loss charge. Welcome, pero kulang pa rin daw sa reforma doon sa EPIRA Law. May update naman po dyan ng Bombo Radio Tugigaraw.
12: Pinuri ni dating Integrated Bar of the Philippines o IBP President Attorney Domingo Egon Cayosa ang pagtanggal ng system loss charge sa singil sa kuryente na binanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, ngunit iginiit na kulang ito at kailangan ng mas malalim na reforma sa ilalim ng EPIRA Law. Ayon kay Cayosa, 25 taon ng problema ang system loss charge at ngayon lamang ito tinugunan ng isang pangulo. Bagamat welcome ang hakbang, dapat nasundan ito ng pagbabago sa monopolyo ng mga power provider na siyang dahilan kung bakit ang Pilipinas ang may pinakamahal na kuryente sa buong Southeast Asia. Binigyang din niya na ang mataas na presyo ng kuryente ay nagiging disincentive sa mga dayuhang mamumuhunan at malaking pasanin sa mga mahihirap na Pilipino.
13: That's very welcome. Tama lang yan at dapat lang palakpakan natin kasi siya pa lang ang presidente na gumawa niyan. At dapat ito ginawa na ng mga nauna pang presidente sa kanya eh. Kasi 25 years na yung maling batas na ito. Pero sana sinundan ito nung deeper structural reforms sa power sector natin. Yung monopolya ng mga nagbibigay ng nagpo-provide ng kuryente at saka yung super taas na kita nila.
12: Samantala, binigyan ni Cayosa ng markang 8 out of 10 ang SONA sa pagtugon sa agarang pangangailangan ng mamamayan, ngunit 2 out of 10 lamang pagdating sa long-term structural reforms tulad ng freedom of information, anti-dynasty law at reforma sa budget process. Sa usapin ng katiwalian, nabanggit ang mga nahuli, ngunit nakalulungkot daw ang kawalan ng aksyon sa ibang opisyal na may malapit na ugnayan sa palasyo.
13: Hindi naman masama. At dapat naman tugunan yung immediate na pangangailangan ng ating taong bayan, pero mas maganda at kasing halaga din yung structural reforms na hanggang ngayon hindi pa nagagawa ng administrasyon na ito at yung mga nakaraang administrasyon. So dun ho tayo nagkulang. Kung baga, mas marami pa rin pangako kesa dun report niya na nagawa na.
12: At iyan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, ang progresibong grupo iginiit na walang basehan yung pagkakadakip dun sa mahigit 50 mga individual sa gitna po yan ng mga protesta o serye ng protesta sa ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May update po dyan ng Bombo Radyo Rojas.
14: Iginiit ng isang progresibong grupo na walang sapat na batayan ang pagdakip sa mahigit 50 individual sa kasagsagan ng mga kilos protesta na isinagawa kasabay ng ikalaming State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga inarestong ilang miyembro ng mga progresibong organisasyon na nakilahok sa mga demonstrasyon sa paligid ng batas ng pambansa. Sa paniham ng Bombo Radio Husky Franz Castro, former ACT teacher sa party list, sinabi nito na walang legal na bastihan ang ginawang pag-aresto sa mga nagpo-protesta. Ani niya, marami sa mga dinakip ang hindi man lamang ipinaalam kung anong particular na batas ang umano'y kanilang nilabag sa kabila ng mapayapang pagsasagawa ng kanilang protesta. Ayon pa kay Castro, naturang insidente at tila pagpapatuloy ng matagal na umanong pag-target at panunupil sa mga aktivista at progresibong grupo. Binigyan din niya na mayroon umanong naging kasunduan ang mga organizer at mga kapulisan hinggil sa pagsasagawa ng kilos protesta at mahalagang igalan ng magkabilang panig ang mga napagkasunduang alituntunin upang maiwasan ang tensyon at hindi pagkakaunawaan. Umaasa rin ng grupo na magkakaroon ng mas maayos na komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga organizer at mga otoridad sa mga susunod na kilos protesta upang mapangalagaan ang karapatan ng mamamayan sa mapayapang pag-asimbol kasabay ng pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng publiko.
15: Ay tingin ko ay paglabag ito sa karapatan dahil kukuhanin mo sa gitna ng rally na meron namang permit yung rally na yon, etc. na walang malinaw na ikakaso, no? Malamang bibigyan niya ng mga trump up cases na katulad ng ginagawa nila.
14: Mula rito, simpila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
0: Ang alyansa naman ng mga nagsusulong ng federalismo sa Pilipinas, binigyan lamang po ng hanggang sa 4 na grado ang 4 na taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May update po dyan ng Bombo Radio, Cagayan de Oro.
16: Ginawa na ng gradong 4 si Pangulong Bongbong Marcos ng Alliance of Advocates of Federalism in the Philippines para sa kaniyang 4 na taong pamumuno sa bansa. Ayon kay Attorney Nazir Inawat, National President ng Alliance of Advocates of Federalism in the Philippines, mas magiging mabigat ang kaniyang report kung may resulta sa kaniyang ibinulgar na iskandalo sa korupsyon sa pondo ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Dagdag nito, dapat magpatupad ng mga konkretong hakbang si Marcos laban sa kahirapan kung nais niyang mabawi ang tiwala ng publiko.
17: Kasi gagawin niyan banner story na naman diyan, banner kwan diyan. And then that to answer yung ano yon, mahiya naman kayo, wala siyang maisagot eh. Dahil diyan yung mga kongreso na subject ng floodgate kata, lahat iskandal. Gusto niya bumawi, mag-concentrate siya sa mag-advocate, magkuha siya ng mga new policies to address the pressing problem of the country. Siguro, mga 3-4 lang yun eh. Kasi nagka-problema-problema tayo diyan. Ha? Ang dami nating problema.
16: Si Attorney Nazir Inawat, National President ng Alliance of Advocates of Federalism in the Philippines. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
18: Bombo International News.
0: Sa ating balita sa Bayong Dagat, itinigil na ng Estados Unidos ang mga pag-atake nito sa may bansang Iran sa kahilingan daw umano mismo ng kanilang sa isang bayag habang lulan ng Air Force One. Sinabi ni Trump na maayos na nakiusap ang Iran na itigil na ang mga subalit nagbabala si Trump na ipagpapatuloy pa rin buo ng panibagong kasunduan para sa ceasefire o sa tigil putukan. Samantala sa panig naman ng Iran, nilinaw ni Foreign Minister Spokesperson Ismail Baghai na walang kasalukuyang negosasyon sa pagitan nila at ng Amerika. Sa kabila po ng pahayag ni Trump na itinigil nila ang pag-atake sa Iran upang bigyang daan ang mga pag-uusap para yan sa ceasefire deal. Hindi rin anya nila hahayaan ang US na magdikta ng timing ng naturang digmaan o timing ng kapayapaan. Samantala, makikipagkita naman sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Donald Trump sa magkakahiwalay na pulong sa White House ngayon pong Martes, Hulyo 28. Nakapukos sa mga pagpupulong sa tatlong lider sa kaguluhan sa may Ukraine at kaguluhan dyan sa may gitnang silangan o Middle East. Ayon sa isang opisyal ng White House, makipagkita si Trump kay Netanyahu para talakayin ang gyera sa may Iran

0: Gayun din ang pag-usad ng negosasyon sa Lebanon at pag-usap para sa pagpapalawig ng Abraham Accords o itong peace deal na naglalayong magkaroon ng formal na ugnayan at pakikipagkaibigan sa pagitan ng Israel at ng Arab countries. Inamin naman ni Trump na hindi sila ganap na nagkasundo nitong si Netanyahu pagdating sa Iran, subalit na tiling magkapareho ang pananaw ng dalawang nabanggit na lider. Samantala sa pakipagpulong naman ni Trump kay Zelensky, tatalakay ng dalawang lider ang nagpapatuloy na peace process sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Ayon sa US official, panahon na para wakasan ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang araw ng Lunes, ipinagwalang bahala lamang ni US President Trump ang alegasyon ni President Zelensky ng Ukraine na nagbibigay ang Russia ng intelligence sa Iran kaugnayan ng military bases ng Amerika.
1: Combo Sports News.
0: Sa ating sports news, sa ginanap na General Assembly noong araw ng Lunes na ipinatawag ng Philippine Olympic Committee sa Manila, kusang loob na nagbitiw sa pwesto ang lahat ng mga miyembro ng board ng suspendidong Philippine National Volleyball Federation. Ito ho yung controversial na PNVF. Ito na ang unang hakbang upang tuluyang muling mabuo iyong federasyon kasunod ng suspension ng International Volleyball Federation dahil yan sa mga isyu ng pamamahala o liderato. Kasabay nito ay pinapirma ang humigit kumulang 40 kinatawan ng mga club, liga at mga eskwelahan sa isang affidavit of undertaking. Nilinaw sa dokumento na ang pambansang interest at ang kapakanan ng mga atletang Pilipino ang dapat mangibabaw kumpara sa commercial na agenda o interest ng mga club. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bembol Tolentino, ang layunin nito ay magkaroon ng inklusibong pamamahala kung saan kasama na sa bagong 13-member board yung mga kinatawan mula sa iba't ibang grupo at mga liga at pati na rin yung mga mismong atleta. Inaasang magkakaroon muli ng susunod pang pulong sa darating na Agosto Hadyes para sa pagkahanda ng isang bagong halalan. Sa ngayon, pansamantala po ang POC o ang Philippine Olympic Committee muna ang tumatayong caretaker ng lahat ng aktibidad ng volleyball dito sa Pilipinas. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po niyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Meron po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, maging sa Bombo Mobile App, and of course, sa ating www.bomboradio.com. Sa mga kababayan po natin dyan, sa may Visayas area, sa may probinsya po ng Iloilo at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at ang Star FM Bacolod. Sa may probinsya ng Cebu at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganun din po sa may probinsya ng Capiz at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa may probinsya po ng Aklan, nariyan po ang Bombo Radio Calibo at dyan sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, sabay-sabay muli tayong manalangin. Narito ang Horacio Emperata for Peace.
2: God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. where there is darkness, light, where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
3: pray for us.
2: Saint Michael the Archangel,
3: pray for us.
2: Saint Joseph,
3: pray for us.
2: Saint Francis of Assisi,
3: pray for us.
2: Saint Lorenzo Ruiz,
3: pray for us.
2: Saint Pedro Calungsod,
3: pray for us.
0: Iyan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
4: In 60 years of media excellence, 60 taon sa paglilingkod, 60 taon sa katotohanan, 60 taon sa pagtindi, kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
5: Bombo Radio Philippines,
4: your trusted source of news and information.
6: Basta Radio Bombo!
7: Star FM,
8: the best music station across the nation.
9: Kwelang-kwela ng mga DJs.
8: Ang galing sa information.
7: Fully digitalized. It's all for you.
10: Star FM across the nation.
8: Makisama sa Healing Streams live streaming services with Pastor Chris this July 26 at Paco Arena.
11: Sa palengke, may swerte.
12: May swerte? Sa palengke?
11: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
13: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
11: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
13: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
16: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
17: Star FM number 102.7.
18: Basta Star.
19: Dito sa Bulacan, kasama po namin ang Star FM sa aming laundry shop dahil ang galing sa pagbibigay ng updated information. Makakasabay ka pa sa mga magagandang music dahil talagang makakarelate ka every hour, every minute. O, diba?
20: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
21: Star FM.
22: Star FM.
23: Star FM.
4: Star FM. It's all for you.
24: Star FM.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
10: The Philippines number one Star FM.
25: Mga awiting mai-in-love kayo.
26: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
25: Mga awiting para sa inyo.
4: It's all for you on Star FM.

0: alauna ng hapon o 15 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:15 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Jika na!
3: Gora na!
1: Gina!
0: We are back again and again and again. Alam nyo, bukod sa antok, bukod sa selos, ang isa sa mahirap na pigilin na isang tao talaga yung dighay, no? Yung out of nowhere. Yung ang tahimik ng paligid, seryoso kayong nag-uusap ng isang tao, ganyan. Tapos bigla kang madidighay. Mahirap nun. Paano mo yan babawiin? Pero syempre, always na magsabi pa rin ng excuse. Kahit gaano nakasanay sa'yo yung isang tao, kahit gaano kakakomportable na sa isang tao, syempre kailangan mag-excuse palagi kapag may gagawin ka, for example, na hindi naman natin mapipigil kasi yun. So, lagi tayong mag-excuse, okay? For ano yun, it's a sign of respect doon sa ating mga kasama. So, syempre, hindi porkit ano, porkit sanay na sa'yo after nyong kumain, didighay ka, tapos parang okay lang. Ano talaga, kaya always say, excuse me po. Highway, by the way, nagbabalik po sa inyo mga radyo ang inyo pong OTG DJ, as in On The Go Star, DJ Kimmy Gora The Explorer. Papangunahan ko na yung digay natin na, excuse me po. Tayo po ay magkakasama para sa ating programang It's All For You. In the afternoon hanggang alauna ng hapon, o mula alauna ng hapon hanggang alas tres po iyan ng hapon. At syempre, mamaya po pakaantabayanan po natin ang mga muni-muni sa mga bagay-bagay at ang ating panibagong istoryang pasada ngayong hapon yan ng Martes. Yaman, dyan ka lang. Stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: 102.7 Star FM.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
7: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
8: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
9: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
10: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez, Rizal.

Throwback Hip. Throwback Hip.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
5: Mmm! Holiday!
4: Almusalin nam nam.
5: Good morning!
4: Pagtanghalian.
5: Uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
5: Wow! Mm. Palo cebuela!
4: Hapunan linam nam.

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: It's all for you.
0: 102.7

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Kimi.
1: Jika na,
2: Goran na.
1: Gina.
3: Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. We are back again and again. And again, at sa punto pong ito ay may panibago tayong babasahin at ibabahagi sa inyong panibagong episode ng ating istoryang pasada. Kaya naman kung ikaw ngayon ay nakikinig sa inyo pong mga radyo, tayo rin po ay nasa Facebook Live right now. Kaya naman punta po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Kung ikaw ngayon ay nakikinig rin sa ating live streaming, pwedeng-pwede ka po na manood din at makinig sa ating Facebook Live para din makapag-react ka o di naman kaya makapag-komento ka ng naramdaman mo o di naman kaya makapag-iwan ka ng komento para sa ating letter sender for today. Kaya naman, tara na sa mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Istoryang pasada.
4: Pwede namang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa. Bakit kailangan nating ihinto?
5: Mga istorya ng paghinto at pagpapatuloy.
6: Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Sa pagmamanifest ko, makulitan sa akin yung universe, tapos matupad yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no?
5: Mga istorya ng paghinto at pagpapatuloy.
7: Paano mo gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko eh!
6: Istoryang pasada.
5: Mga istorya ng paghinto at pagpapatuloy.

mapagpalang araw sa inyo, Star DJ Kibi Gora. At maging sa inyo po mga tagapakinig. Ako po si Shaira, 30 years old, at kasalukuyan pong nagtatrabaho bilang isang sales lady dito po sa isang mall malapit sa amin. Gusto ko lamang pong maglabas ng sama ng loob o kung ano man po ang tawag dito sa hinanakit na nararamdaman ko simula pa po noong mga nakaraang araw. Nag-away po kasi kami ng boyfriend ko dahil lamang sa napakaliit na rason. Inutusan ko po kasi siya na bumili kahit na yung ice cream po na paborito ko. Pero ang ending, sinabihan niya po akong ang arte ko. Siguro nga sa mga oras na yun, maarte ako. Pero siguro hinahanap ko lamang din yung dating mga lambing niya sa akin. Pakiramdam ko kasi, nagsasayang na lang ako ng panahon, ng oras, at pagmamahal sa isang tao. 6 na taon na po kaming magkasama. At sa loob po ng 6 na taon, lagi ko pong sinasabi sa sarili ko na baka darating din yung araw na hindi na ako kailangan maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Sa totoo lang, DJ Kimi, pagod na po kasi akong maging independent. At yung taong gusto ko sanang sandalan, eh tila ba nakakalimutan niya na gusto ko rin ang magandang buhay sa hinaharap. Pakiramdam ko, nagsasayang na lang ako ng pagbubuhos ng pagmamahal sa isang tao na ayaw naman magbago. Sa bahay, ako po ang breadwinner. Ako ang sumasalo sa pamilya ko. Araw-araw akong nagtatrabaho para siguraduhin may papadala, may pambabayad at may maiahahain sa aming mesa. Pagkatapos ng lahat ng pagod na iyon, ang hinihiling ko lamang po sana pagdating sa aking kabiyak ay baka naman pwede akong maging babae. Pwedeng may masandalan, yung hindi kailangan ako naman palagi ang magbubuhat pa rin. Pero sa relasyon po namin, ako pa rin ang nagbubuhat palagi. Ako ang nag-aaya sa mga dates. Ako rin ang nagbabayad. Ako ang nag-iisip ng susunod naming plano. At hanggang ngayon po, 2 taon na po siyang walang trabaho. At parang wala po siyang balak magtrabaho. Minsan naiisip ko na gusto ko na pong magpakasal. Gusto kong maranasan na may lalaking sigurado sa akin, na may plano para sa amin. At isang araw ay luluhod sa harap ko, hindi dahil handa na lang siya, kundi dahil matagal niya na akong piniling makasama habang buhay. Pero, ni minsan wala po siyang planong sinabi sa akin. Ako pa po ang nagsasabi sa kanya na bumili kami ng motor para may service kami araw-araw o para masundo niya man lang ako sa trabaho. Pero napagtanto ko po na hindi pala ako naghihintay ng isang proposal. Naghihintay po ako sa isang lalaking magiging katuwang ko sa buhay. At pagod na po akong maghintay. Gusto ko po sanang kumilala ng isang tao na makakaintindi sa akin. Pero hindi naman po ibig sabihin noon na hihiwalayin ko po siya dahil doon. Ayoko naman pong magloko. Pero paano po ba maipapaliwanag yung ganitong pakiramdam na hindi naman po nagloloko yung partner mo pero sawang-sawa at pagod na pagod ka na sa ipinapakita niya sa'yo na walang pagbabago o ayaw umasenso sa buhay. Kaya
sa pagkakataong ito, nag-iisip na po ako na piliin ang aking sarili. Bala ko na pong makipaghiwalay. Ito lamang po muna ang kaya kong maibahagi sa aking istoryang pasada. Nagmamahal at gumagalang, Shaira. Hello naman sa'yo, Shaira, no? Na sa iyong storyang pasada, halatang-halatang pagod ka na. Familiar ka ba sa line ni Catherine Bernardo sa The House of Oz? Na yung tipong siya na lang, pakiramdamin siya na lang yung nagbubuhat sa relasyon nila. Walang plano mo yung partner mo, di ba? Pero ang tanong ko dito, Shaira, kayo ba ay nakausap mo na ba ang partner mo? Nagkausap na ba kayo ng masinsinan? Nasabi mo na ba sa kanya lahat ng nararamdaman mo na nabibigatan ka na sa relasyon?

ninyo na parang sa relasyon ninyo, ikaw yung lalaki. Ang relasyon, dapat kayo ay magkasama, dapat kayo ay nag-meet halfway. Parang ikaw na lang yung nagdadala ng inyong relasyon. Which is, ayoko namang sisihin ka. Hindi kita masisisi sa nararamdaman mo kasi nakakapagod nga naman magbuhat ng isang relasyon na ayaw kang tulungan ng partner mo. Kaya nga partner eh, it takes two to tango. Pero kung up until now, wala ka pa rin nakikitang pagbabago, baka it's time. Una muna, wag ka muna makipaghiwalay agad-agad, di ba? Hindi naman porkit napagod tayo sa isang bagay, sa isang sitwasyon, eh agad-agad puputulin na natin o ititigil na natin yon. We have to make sure natin na nasabi natin yung saloobin natin doon sa tao para malinaw. Tapos, pagkatapos noon, kung wala pa rin siyang pagbabago sa buhay niya, ayaw niya pa rin maghanap ng trabaho. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya maghanap ng trabaho, anong nangyayari. Pero kung ikaw na lang palagi yung sumasagot sa lahat ng lakad ninyo, sa lahat ng dates niyo, tapos wala ka man lang nakikitang progreso dito sa partner mo, Shaira, may problema ang kailangan isolve. At masosolve yon sa pamamagitan ng pagbibigay mo o pag-share mo sa kanya ng nararamdaman at saloobin mo kasi deserve niya rin naman itong malaman, Shaira. At kung ikaw ay after

pakiramdam mo wala kang kaagapay sa buhay, pakiramdam mo hindi mo kayang dumepende o sumandal man lang sa partner mo, pakiramdam mo ikaw na lang palagi yung nagiging para kang mag-isa. Dapat kayo yan eh, dalawa kayo eh. Kung yung mga ganyang klase ng nararamdaman ay valid, di ba? Valid yan. Normal yan maramdaman. Yung pagod, normal yan. Ang hindi normal ay yung behavior mo or yung gagawin mo na mali, di ba? Hindi pwedeng maging tama ang isang mali. O hindi mo maitatama ang isang kamalian ng isa pang kamalian. So first step, kausapin mo yung boyfriend mo, ano yung nararamdaman at nasa isip mo, then tsaka ka palang mag-decide kapag napag-isipan mo na ng maigi yung makikita mong behavior sa kanya after mo sabihin lahat ng saloobin mo. Again, your emotions are valid, pero yung behavior mo na mali ay hindi magiging valid. At mamahal, kung yan na yung nararamdaman mo sa isang relasyon, yung pagod ka na, tapos pakiramdam mo, hindi mo na nakikita yung future mo, sabi mo sa kanya, be honest sa iyong partner. Hindi yung bigla-bigla ka na lang mawawala na parang bula. Huwag niyong gagawing clueless. Huwag kayong aalis sa isang sitwasyon, tapos magiging clueless yung isang tao. Dapat maganda yung pagkaka-exit natin kung makikipaghiwalay ka man. Pero, as I've said, mag-usap muna kayo ng masinsinan, tsaka ka gumawa ng hakbang, pagtapos mo masabi sa kanya yan at kung may changes, di ba, why not? Kung bibigyan mo siya ng chance, give him a chance, pero pag wala talaga, choose yourself. Well, anyway, highway by the way, maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa atin as of the moment, sa inyo po, and of course sa mga nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live right now. Hello po sa inyo dyan. Magandang hapon. Pwede po kayo mag-react, mag-iwan ng inyong komento, at mag-iwan rin ng inyong mga saloobin o naramdaman. Pwede rin po kayo ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Anyway, highway, by the way, kung tayo po ay magbabalik tugtugan muna sa ating programang It's All For You in the Afternoon ngayong hapon na ito. Hello, hello po. And of course, tuloy-tuloy pa rin ang ating programa sa ating It's All For You in the Afternoon. Let's go, BT po ulit. Balik tugtugan po tayo dito lang sa hintilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo. Bye-bye!

102.7 Star FM. It's

102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 na star, minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:56 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Back again. Pero, consternation, hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the afternoon. Dahil po magbababay na po muna ang inyong OTG DJs in On The Go, Star DJ Kimi Gora, The Explorer. Tignan natin kung tayo ay mag-extend. Abangan. Dahil ang buhay ay unpredictable talaga kung minsan. Anyway, highway, by the way, Consternation, susunod na ang programang Afternoon Star Sweep. At syempre, kasakasama ang mga nagagandahan at nakaiindak nating tugtugan ngayong hapon yan ng Martes. Ikaw ba, Consternation, kahapon kasi ano, nagkaroon ng importante na kaganapan kahapon. Kahapon po ay yung mismong sona po ng ating pangulo, no, si Ferdinand, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ay siya po ay nagdaos ng kanyang 5th State of the Nation address. Sa mga sinabi niya ba, Consternation, ano ba yung isa sa mga nagustuhan mo kahapon, ano? Yung marami siyang tinalakay patungkol sa mataas na singil sa kuryente. 'Di ba? Ano pa ba yung paglaban sa korupsyon, 'di ba? Binigyan din niya rin yun na dapat managot yung mga tiwaling opisyal at mga contractors. Abay, sana naman talaga nga naman inaasahan natin 'yan. Matagal na, last year pa dumaan na yung isang buong taon. Eh ano na ba, kumusta na ba ang flood control projects scam na ito? Ano na ba, saan na ba siya patungo? Ano pa ba, pagpapababa ng presyo ng pagkain, 'di ba? Paano nga ba ito? Ano yung mga magiging next step ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. sa presyo ng bilihin, especially 'di ba, yung gasolina, yung presyo ng langis ang taas. So is that to sa mga hamon para talaga natin bilang mga Pilipino. Kung akala mo na hindi ka naapektuhan ng mataas na la presyo ng langis, Consternation, abay, napakaswerte mo naman. Di ba kasi tayo ay affected tayo lahat dito sa presyo ng pamasahe, presyo ng bilihin, kasi yun yung mga nagde-deliver ng ating mga bilihin, di ba? Sa market, ano pa ba, yung mga infrastructure din, yun din, tinalakay niya rin about sa digital information or transformation sa ating bansa. At marami pang iba. Sana nga, Consternation, ay sa mga susunod na buwan, ay may mangyari, may magandang resulta at may makita tayo na sinabi niya talaga o matutupad ng kanyang administrasyon sa susunod pang 2 taon. 2 taon pa, Consternation. So, obserbahan natin, maging mapagmatsyag tayo sa magiging next step ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Anyway, highway, by the way, syempre hangad pa rin talaga natin ang kapakanan ng ating bansa. Ipagdasal pa rin natin ang ating Pilipinas at ang ating kapwa. At dahil check out na po ang inyong OTG DJs in On The Go, Star DJ Kimi Gora, The Explorer. Palagi ko pa rin paalala, Gora lang ng Gora pag napagod magpahinga, Gora lang ng Gora nang walang tinatapakang iba. Para di na tayo mag-overtime, ito na nga. Awitin para sa mga Consternation na natin na ayaw nilang umuwi hanggat hindi nila kasama ang kanilang mga mahal sa buhay o mahal at espesyal sa kanilang mga buhay. Won't Go Home Without You by Maroon 5. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, magandang hapon, Metro and Megastar Manila. Bye-bye!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 3.

0: ordinary yung cellphone, punan lahat ng projects.
1: Yara, awiting tibok mula po kay Earl Agustin. Happy Tuesday, Kasari Nation! Isang mainit na hindi mainit. Lema, ano ba tawag? Bakalimlim, ah. Na hapon po ng Martes. Ako muna ang iyong mga kasama, yung sweetie tweety girl, Ivana Darna, up until Twilight Zone. And time check muna tayo, ha? 36 star minutes po, makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:36 in the afternoon at the Philippine Standard Time. Dahil patapos na rin ang July, ikaw ba, nakapaghulog ka na ba ng iyong entries dito sa ating suwerte sa Palengke 2026? Pero bago ang lahat, kailangan alam mo muna, magkano ba kasi ang pwede mong mapalanunan? No? Ano kaya ang prizes na naghihintay sa iyo? Naman, Kasari Nation, na meron po tayong studio draw. Dito muna ako magsisimula, okay? Sa ating studio draw, meron pong tatlong consolation prize winners na pwedeng manalo ng tig 1,000 pesos. Bukod dyan, meron din third prize at third prize winner na pwede pong manalo ng 3,000 pesos. Second prize winner na pwede manalo ng 4,000 pesos. At first prize winner na pwede rin manalo ng 5,000 pesos. At yung studio winners po, ina-announce natin weekly. No, ina-announce natin ang ating weekly winners tuwing alas 3 po yan ng hapon, bawat Sabado. So every Saturday, at ang maganda pa doon, Kasari Nation, pini-Facebook Live po natin yan. Diba? Para wala ka nang kawala. Alam mo na talaga, hindi pwedeng hindi mo alam. Ayan, Kasari Nation, ang awarding, yung makukuha mo naman ng iyong prize ay every Monday ng 10 o'clock ng umaga. Okay, ito pa, magkakaroon din tayo ng special prize no na ipinamimigay naman namin araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. So kung hindi mo narinig yung pangalan mo sa studio winner, meron naman po tayong daily winner ng ating 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive limited edition rechargeable AM radio with LED light o lamp na no fix dial at hindi nakapako sa iisang istasyon. Diba? Ang haba nun, ha? Nakabisado mo ba? Basta radyo yun, Kasari Nation. At hindi lang yan, ay meron din 500 pesos. Araw-araw yan, Kasari Nation, ha? So, sa mga daily winners naman po, ay meron kayong 24 hours to claim yung special prize na yan. Yung special prize, yun yung daily winner natin. And also, meron pa tayo palengke prizes. Hindi lang, alam mo dito maganda Kasari Nation, no? Kasi hindi lang isa. Hindi lang din dalawa. Hindi lang din tatlo. At hindi rin lima. Sampo. Grabe. Sampong winner sa palengke draw. At hindi lang yan, dahil 1,000 pesos and 500 worth of gift pack po ang iyong matatanggap. So sa mga palengke winners, no, ang kasama dyan ay isang timba, di ba 1,000 pesos na. O meron ka pang isang timba ng Orocan, isang box ng MX3 coffee na may 10 pieces, 10 sachets sa isang box, may dalawang can ng Gold Cup sardines, at isang piece ng Komeya na ano yan, LQ Palabok. Kaya Kasari Nation, ang maganda rin, pumunta ka every Saturday sa mga palengke na pinupuntahan. Kasi dyan po, nagpapalengke draw. At sa ating major grand draw prizes, meron pong third prize na 10,000 pesos. Sa grand draw na to, ha? At second prize, 15,000 pesos. At sa first prize naman, 25,000 pesos. Grabe! Ito pa, ano, the best for the last. Ano daw? 1,000,000 pesos! Yan po ating major. Nag-iisang, may isang mananalo po ng 1,000,000 piso sa ating grand draw. Kaya naman, sali ka na ha. Dito po yan sa promo handog ng number one and most trusted source of news and information. Ito po ang swerte sa palengke 2026. Balibaling pa premyo na, may cash pa kung saan 9 million total prizes po ang ating po namimigay nationwide. O kasi nation ha, madali lang yan. Mamaya naman, babanggitin natin papaano nga ba makasali, ganon. Ngayon, prizes muna. Para, wala lang. May iba lang. Oras na natin for 19 star minutes bago po mag-alas 5 na hapon. 4:41 in the afternoon at the Philippines. Standard time. May marami pa tayong mga tugtugan ha. Kung ikaw pa uwi ka na or hinihintay mo na mag-alas 5, alas 6. Diba? Kaya ano, deserve mo yan. Deserve mo rin makauwi. Ganun. Kaya naman, dyan ka na muna at magbabalik tugtugan na tayo dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
2: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners na 1,000 pesos sa kakatapos na week number 3 ng Swerte sa Palengke 2026 to draw noong July 25, 2026. Salamat sa sponsor, lalong-lalo na sa Syngenta dahil gumamit ako ng kanilang prop of purchase. Muli ako po si Zinaida Espejon mula sa Antipolor, Rizal. At ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila and Music Station ng Bombo Radio Philippines sa mga kabumbo at Star Nation natin dyan na nakikinig. Sari na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
4: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Bilang isang single mom, tuwing nasa bahay kami sa San Juan City, hindi pwedeng mawala ang 102.7 Star FM. Laging kasama sa araw-araw at ang anak ko, super like din siya sa mga hits nila.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
12: Bigla ang gastos.
13: Bagong plano?
14: Travel!
15: O kaya bagong negosyo?
16: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
17: Sanglang!
18: Personal loan!
19: Jewelry!
20: Negosyo loan!
21: OFW!
22: At motor loan!
23: Basta loan!
24: Sa Cebuana,
25: goods ka!
26: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
27: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
28: Place your bets. Player or banker? Player wins! Enjoy your winnings.
27: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
29: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
29: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
30: Per DOH FDA CFRR Permit Number 0499, Series of 2026.
31: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Registro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
32: 102.7.
3: The Philippines number one Star FM.
0: Welcome to the Rocker's Paradise, Twilight Zone.
3: Twilight Zone
0: on Star FM.

0: sa palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
1: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
5: Wow! Holiday!
4: Almusalin ng nan.
5: Good morning!
4: Pagtanghalian.
5: Uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linam na. At sa gabi,
5: wow! Manoche buena!
4: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
5: At holiday beef loaf! Malinamnam holiday!
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
6: Syngenta. Bringing plant potentials for life.
7: Pure Gold. Always panalo.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
6: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
7: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
9: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
10: Twilight Zone.
11: Star FM.

0: Fuerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

Yan ang Waiting Tonight's the Night. Mula pa kay Rod Stewart. And tonight's the night, gonna be alright. Kailangan talaga ihabol yun, no? Kasi sabi niya, tonight's the night, gonna be alright, di ba? Oras natin, 7 star minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. 5:53 in the afternoon, at the Philippine Standard Time. Maraming salamat sa lahat po ng nakijamming sa amin this afternoon. Mamaya pa ulit, tayo pa rin ang magkakarinigan na kasama yung sweetie girl, Ivana Zarna. Kaya naman, Kisar Nation, susunod na mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Bombo Network News Evening Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Salmicas Nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, maaaring pumunta sa Facebook page natin na 102.7 Star from Manila. O kaya naman sa YouTube channel na Bombo Radio Philippines. Kisar Nation, to formally move, but close our twilight zone. Ito muna ang awitin para po sa lahat ng mga buong biyahe na awitin mula sa heart. All I wanna do is make love to you. Hala? Ito lamang yan, it's 1.7 Star FM. It's all for you, like mo, share mo.

0: Voice of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Martes, ika-28 ng Hulyo 2026. Sa ating mga headlines. Sa ating ulat panahon, low pressure area na mataan sa silangan ng Burungan City, dyan sa Eastern Samar. Mga pag-ulan aasahan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila ay nakakaranas ho ngayon ng malakas na pagbuhos ng ulan. Pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa 18 dating bodyguards at kay Attorney Levito Baligod, aprobado na ng Department of Justice. Senator Panfilo Lacson isinumiti na sa Ombudsman ang mga ebidensya ng umano'y anomalya sa infrastructure projects dyan sa Taguig City. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano naman nag-deliver ng kanyang kontrasona. At sa atin pang mga dagdag na balita, House target ho yung pagpasa sa buwan ng Agosto doon sa tax relief package na iminungkahi ni Pangulong Marcos. Habang tax relief, malaking ginhawa naman para sa mga nasa hanay ng middle class. Suportado rin ito ng marami na mga miyembro ng kapulungan. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, 7.1 magnitude na lindol tumama dyan sa Japan. Tsunami warning kanilang inilabas. Habang sa mga dagdag na balita sa Ibayong Dagat, ang Ukraine at Russia conflict ay posibleng magkaroon ng tigil aerial attack. Yan ay tinitingnan umano ng Moscow. Samantala sa ating balitang palakasan, sa NBA Sixers, mainit na tinanggap si LeBron James dyan sa kanilang kupunan. Samantala sa tennis, Alex Iala na makakarap ang Paris Olympics gold medalist mula sa China na si Zheng ng naturang higanting bansa. Abangan ho mga karagdagang update at yung mga paghahanda ng ating kababayan na Pinay tennis star. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
3: Bombo Weather Update.
2: Naging isang low pressure area na mga kabombo yung namataan natin kanina na cloud cluster dyan sa may bahagi po ng Pacific Ocean. At ito ay nasa layong 310 kilometro sa silangan ng Burungan City, Eastern Samar, at inaasahan ang patuloy na paglapit sa ating kalupaan. Dahil dito, inaasahan magiging maulap ang kalangitan na may mga kasamang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa mga rehiyon ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga Region at Northern Mindanao, pati na sa Bicol Region. Kasama na ho yung mga lugar na kalapit nito. Particular ho na makakaranas naman dyan sa Bicol Region ng mga pag-ulan ang Catanduanes, Masbate, Albay at Sursogon. Nagbabala ang State Weather Bureau na posibleng magdulot ito ng flash flood at landslide doon sa mga dulot na pag-ulan, lalo na kung magiging katamtaman hanggang may kalakasan ang pagbuhos ng ulan. Pinapayuhan naman ang mga residente na apektado ng mga pag-ulang ito na maging alerto at mag-ingat, particular na doon sa mga nakatira sa mababang mga lugar at malapit sa dalisdis ng bundok. Patuloy din na binabantayan mga kabombo ng mga eksperto ang galaw ng naturang low pressure area at ang posibleng epekto nito sa lagay ng panahon sa kabuuan ng ating bansa hanggang sa mga susunod na araw. Ang publiko ay inaasahan na magkakaroon ng mga abisong ilalabas mula ho sa State Weather Bureau sa mga darating na araw kung mananatili pa rin na buo ang naturang namumuong sama ng panahon dyan sa silangang bahagi ng ating bansa at kung ito naman ay magde-develop bilang isang ganap na bagyo. Sa ibang balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, aprobado na ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kaso laban sa 18 umano'y dating bodyguards ni former Acubicol Party List Representative Elizalde Co at abogado nito na si Attorney Libito Baligod. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng Department of Justice ngayong araw, kinumpirma ng naturang opisyal na inaprubahan na ng Office of the Prosecutor General ang rekomendasyon sa panigpo ng panel na magsampa ng kaso laban sa mga nabanggit na individual. Ayon nga sa kagawaran, nagugat ito mula sa ilang reklamo kaugnay ng kanilang isinagawa at ipinakalat na joint sworn statement at press conference na idinaos, pati na yung mga interview at post sa internet at maraming iba pa. Sa aprobadong resolusyon, pinakakasuhan ng tinaguriang 18 maleta boys ng 10 magkakahiwalay na kaso. Ito mga kabombo ay 6 na bilang ng cyber libel sa ilalim ng Section 4 at yan ay sa ilalim ng Republic Act Number 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa 4 na bilang naman para sa kasong perjury o pagsisinungaling ng may pinanumpaang dokumento. Habang magiging co-accused ang ilan sa mga kaso dito, yung abogado na si Attorney Libito Baligod kasamang isa pang individual bilang hiwalay ho na kasong cyber libel ang kanilang kakaharapin. Inaasahan na tuluyan ang iakyat ng Department of Justice ang naturang mga impormasyon o kaso sa kinaukulang korte. Samantala, inamin naman at ibinahagi din ng kagawaran na ang ilang mga reklamo laban sa grupo at abogado ay binasura na kadahilanan po na kulang o walang sapat na mga ebidensya na magdidiin laban sa mga inaakusahan. Sa iba pa nating balita, nagbigay ng update si Vice President Sara Duterte hinggil sa kalusugan ng kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nananatili pa rin sa The Hague sa bahagi ng Netherlands at naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Yan ay matapos ang kanyang pakikipagkita kamakailan sa kanyang tatay. Ayon nga sa Vice Presidente, maayos naman ang kalagayan ng nakakatandang Duterte at naubos umano ang kanilang oras sa pag-uusap tungkol sa politika dito sa Pilipinas. Ang pahayag ay nilabas nga ng pangalawang pangulo matapos naman ang kanyang biyahe patungo ng The Hague at maging sa bahagi ng Europa o iba pang mga parte ng Europa na kanya ding pinasyalan itong nakalipas na mga araw para sa mga opisyal na aktibidad. Ang dating Pangulo mga kabombo ay nananatili doon sa The Hague matapos naman ang termino nito ay nasampahan ng reklamo at ngayon ay naharap sa kasong Crimes Against Humanity. At ito ay na inobserbahan ang kanyang kalusugan dahil naman sa kanyang edad at iba pang mga concerns ukol sa kanyang kalusugan. Sa mga nakalipas na taon, ilang ulat ang lumabas na nagdududa sa kalusugan ng dating presidente, ngunit paulit-ulit ito na itinatanggi ng kanyang pamilya at mga kaalyado hinggil naman doon sa claims na hindi na maganda ang kalagayan o kalusugan ng former president. Ang kumpirmasyon mula naman kay Vice President Sara na maayos ang kalagayan ng kanyang ama ay nagbigay naman ng katiyakan dun sa mga taga-suporta na madalas manatili dyan sa may labas ng tanggapan ng International Criminal Court na interesado rin sa kalagayan ni Duterte. Ang kanilang pag-uusap ay naganap sa gitna na rin ng masalimot na sitwasyon sa politika dito sa Pilipinas kabilang na yung kontrobersyal na mga usapin kagaya ng flood control anomalies at ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong araw ng Lunes. Kaugnay niyan, narito ho ang pagbabahagi ni Vice President Sara Duterte.
4: For the welcome and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa ganda. I'm okay, walang problema.
5: VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time.
4: Okay lang naman siya. Wala pa siyang problema. We had productive discussion about politics. So ang gusto lang, ang naubos yung oras namin sa katanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Karamihan sa kanila, kapag na face-to-face na, ang una talaga nilang tanong is, kamusta na si Tatay Digong? At kung hindi man yan, ang sinasabi ay, ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte.
2: Lagi yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na nananatili pa rin doon sa The Hague sa bahagi ng Netherlands na dumalaw sa kanyang ama na nakapit pa rin dahil naman sa mga kasong crimes against humanity. Samantala, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, tunguhin muna natin ang mga update mula ho dyan sa House of Representatives. Isang araw matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, ang mababang kapulungan ng Kongreso target ho na maipasa sa buwan ng Agosto yung tax relief package ng kasalukuyang presidente. At yung tax relief ay malaking ginhaw raw para sa middle class at suporta na rin para sa mga mayroong mga gastusin at mga naharap po sa iba't ibang mga suliranin dahil naman sa pagmahal ng mga bilihin. Alamin natin mga update mula kay Bombo Annalyn Soberano.
6: Target ng House of Representatives aprubahan ngayong Agosto ang tax relief package na inihain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang sa gayon ma-implement na ito sa January 1, 2017.
7: Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo, layo ng House of Representatives maipasa sa third and final reading ang panukala kasama ang mga kaukulang revenue measures upang masunod ang itinakdang schedule ng Pangulong Marcos. Sinabi pa ni Representative Kimbo na kabilang sa panukala ang pagtataas ng tax-free annual income sa 350,000 pesos, pagbaba ng income tax para sa iba pang manggagawa, pag-alis ng minimum corporate income tax para sa maliliit na negosyo at pagbibigay ng tax amnesty sa ilang hindi nabayarang buwis. Targeting maipasa bago ang break ng Kongreso sa buwan ng Oktubre ang panukalang tax amnesty upang mabigyan ng pagkakataon ang mga nagbabayad ng buwis na maayos ang kanilang obligasyon. Binigyan din ni Representative Kimbo maituturing bilang maagang pamasko ni Pangulong Marcos ang panukalang pagtaas ng tax-exempt annual income at ang planong alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente. Pakinggan natin si Representative Miro Kimbo.
8: So sa tansya ng Department of Finance is around 50 billion ang mawawala doon sa pagtaas ng exemption to 350. At may is pangalawang aspeto po dyan, yung pagtaas naman ng 13th month pay exemption. Kasi dalawa ang pag-compute ng taxable income mo kung ikaw ay salaried worker. Tinitingnan muna yung gross income mo. Kapag doon, ito total ibabawas doon yung statutory deduction. Tapos idinagdagdag dyan yung other incomes for the year. At kadalasan yan ay yung 13th month. Pwedeng 13th month, 14th month, 15th month, service incentive, kung ano-ano, anniversary bonus. Iba-ibang tawag dyan. But any compensation that you receive outside of your regular paycheck, ang tawag dyan ay nakalump together yan as 13th month pay. Today po, yan ay exempted from paying taxes kung hindi kayo lalagpas ng 90,000. Pero ito po, i-adjust din po ito. From 90, gagawing 120,000 po ito. Kung total bonuses, wala po kayong babayaran buwis dyan.
7: Sinabi din ni Kimbo na tinatayang nasa 900,000 pamilya ang agad makikinabang sa panukalang itaas ang income tax exemption kada taon dahil marami sa kanila ang hindi magbabayad ng income tax. Ayon pa sa mambabatas, maibabalik din sa tax-exempt status ang ilang guro at kawaning ng gobyerno na nagsimulang magbayad ng buwis. Pakinggan natin si Representative Miro Kimbo.
8: Na-address talaga dito ay yung middle class na salaried workers natin na ang tax exemption today is 250,000 and below. pero yan ay 2018 pa. So, sinasabi ng ating Pangulo na itataas natin ito to 350,000 na tax exempt para sa lahat po ng may sweldo. So, para sa simple lang, sa mga nakikinig, ano ha? Kapag ang iyong gross salary at ibinawas mo ang statutory deductions, meaning kung ikaw ay nasa private, ang SSS, ang Pag-ibig at PhilHealth, kung ang iyong sahod ay hindi aabot ng 350,000 sa bawat taon, ay wala ka nang babayaran buwis kahit piso. So today, 250,000 yon. So malaking pagtalon talaga at inaasahan namin napakaraming taong makikinabang dito na sa totoo lang, bawat araw, bawat sweldo ay nakikita nila yung reduction ng o deduction sa payslip ng kanilang buwis ay binabayad. So nagdi-desisyon ng Pangulo dito na effectively parang binibigyan ang ordinaryong mga manggagawa at pati ang middle class employees ng isang wage increase.
7: Samantala, sinabi naman ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, malaking ginhawa sa middle class at salaried workers ang planong itaas ang income tax. Ayon kay Garin, kasama rin sa tax relief ng administrasyon ang mga hakbang upang mapababa ang logistic costs, suportahan ang agrikultura at magbigay ng tax incentives sa electric vehicles at renewable energy upang makatulong sa pagbaba ng presyo ng kuryente at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pakinggan natin si Deputy Speaker Janet Garin.
9: Malaking bagay, no? Kasi siyempre marami sa ating mga kababayan, yung middle income, eh, ilan sa kanilang bahay ang sumisweldo ng below 30,000. No? Hindi ito minimum wage earner. So talagang mararamdaman mo yun. Kasi yung income tax na yun na napupunta sa buwis, technically parang hindi mo na iririmit sa gobyerno at ibabalik ng gobyerno sa iyo through services. Technically, hindi ka magbabayad ng buwis, gagamitin mo yan sa iyong pangangailangan, ibibili mo ang pagkain, ibabayad mo sa tubig at ano pang pangangailangan. Malaking ginhawa yon. Idagdag ko lang pala, if you look at the program, or the statement of the president, sinama niya dyan yung logistical cost, yung mga toll. Sino-sino ba yung i-exempt? Sino-sino ba yung hindi na magbabayad? And all of these are related to food, agrikultura. So again, bababa yan na kapag merong gulo sa ibang bansa, yung expected na pag-angat ng presyo, makukushon.
6: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani, Montanilo Soberano ng Ulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 17 minuto na.

0: Kante, tinuturing lamang ito na maliit na hakbang. Dagdag pa ni Manhit na iwan ang mas malalaking isyu na dapat ay tugunan, partikular na ang mabagal na pag-unlad ng ating ekonomiya at ang kakulangan ng pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian kagaya ng mga manumalyang proyekto sa flood control. Masa naman ang naturang analyst na sa susunod na 6 na buwan ay mararamdaman ng mga Pilipino ang performance ng pamahalaan ng mga binanggit ng Pangulo at yung makakatulong na rin sa panginhawa ng buhay ng mga mamamayan. Mula ho dyan sa bahagi ng House of Representatives, lipat naman tayo sa Senado ngayon dahil itong si Senator Lacson ay nakapagsumiti na raw sa ombudsman ng mga ebidensya sa anomalya doon sa infrastructure projects sa Taguig City. May balita dyan si Bombo Angelo Aganon.
1: Bombo Dennis, kinumpirma ng Senator Pantiluping Lacson na isinumiti na ng kanyang opisina sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensya sa umunay mga anomalya sa proyektong infrastruktura sa Taguig City. Ayon kay Lacson, ang mga naturang ebidensya ay maaari umanong maging sapat na batayan para masampahan ng kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft and corrupt practices ang mga sangkot rito. Dagdag pa ng senador, kakaiba umano ang estilo ng katiwalian na natuklasan nila sa Taguig na maikukumpara niya sa naunan lang investigasyon sa mga anomalya sa Bulacan. Ibinunyag ni Lacson na umunay pagpapasan ng mga reclamation projects bilang slope protection structures, kabilang ang umunay mga ghost projects, mga kaso ng doubling of operations, paggamit ng mga lumang larawan ng kontrata para makakuha ng pondo bilang bagong proyekto. Samantala, bumelta naman dito sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano Bombo Dennis na dating nanilbihan bilang kongresista sa naturang lungsod at itinanggi ang mga akusasyon ni Lacson. Binigyan din ni Cayetano na saksi umano ang mga residente at bisita sa Taguig sa produkto ng kanilang pagpapatupad ng good governance sa loob ng maraming taon simula noong nanilbihan siya rito. Dagdag pa niya, handa siyang sagutin ang mga paratang sa tamang forum at tamang panahon kapag mayroon ng partikular na reklamo o kaso. Kasabay nito, sinabi niyang tinatanggap niya ang paghahain ni Lacson ng reklamo sa ombudsman dahil naniniwala rin siya sa pananagutan basta't dumaan ito sa wastong proseso. Narito, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: I was just informed na may final si Senator Panfilo Lacson sa ombudsman. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, and yun nga, para makatutok kasi malaman natin kung ano talaga accusation. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman, at makikita nyo naman po talaga yung development.
1: Ngunit taliwas naman ang mga naging pahayag ni Cayetano sa mga ibinunyag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na umano'y nakikiusap ang minority senators na huwag nang ituloy ang investigasyon sa flood control mess. Binigyan din ni Tulfo na matapos aniyang isulong na minority bloc ang muling pagbubukas ng investigasyon ng komite, ngayon ay sila na ang ayaw ituloy ito. Kaya dapat umano ang minority senators ang magpaliwanag sa publiko ng kanilang kagustuhan. Handa rin umano ang komite na imbestigahan ang mga anomalya sa flood control project sa Taguig sakaling magsumiti ng dokumento ang mismong kapatid ni Cayetano na si dating mayor ng Taguig na si Lito Cayetano matapos na magpahayag ng kagustuhan na maging testigo sa umunay katiwalian sa lungsod. Narito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
3: Actually po, umahara, to tell you the truth, honestly po yung kabila eh. It's not us po sa majority. I will not name names po, but the truth of the matter is, real talk lang po. Sila na po ngayon nakikiusap na huwag na huwag tapit at tuloy yung Blue Ribbon. And I was saying, itong ganun, dapat kayo magsabi niya. I mean, kayo yung inujok-ujok niya itong leadership ni Senator Win. Pati ako, sasabihin niyo, tinatago namin. Yung pala, plano sila, huwag na raw ituloy muna. Huwag na raw ituloy yung Blue Ribbon hearing. Kaya sabi ko, ano pa talaga? You have to explain it to the media. You have to explain it to the public. Na kayo naman ang ayaw. Sila naman ang ayaw ngayon. Kaya hindi ko naiintindihan eh. Ano ba talagang gusto?
1: Bagamat hindi naman

0: direktang sinagot ni Tulfo Bumbudin is kung ano ang rason ng minorya. Sinabi naman itong halata naman umano kung sino ang tinutumbok ni Lacson sa kanyang mga imbestigasyon. Narito, pakinggan natin muli ang maikling pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
1: Sinong pinapainisla? Sinong tinutumbok ni Senator Lacson?
0: Po na ma... Samantala, Bumbudinis, sinabi ni Tulfo na maaaring magbukas na muli ang imbestigasyon sa susunod na linggo kung mabubuo na ang mga miyembro ng komite. Nananawagan din siya sa publiko na i-report sa komite ang mga kilalang government officials na sangkot sa anomalya sa proyektong infrastruktura ng pamahalaan nang sa gayon magtuloy-tuloy aniya ang imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee. Habang nilinaw naman ni Lacson na ang pag-iimbestiga niya sa Taguig ay hindi umano dahil sa personal na alitan nila ni Cayetano, kundi ang pangangailangan ng pagpapanagot sa mga dapat managot.
2: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: 24 na minuto na makalipas ang 6 ng gabi. At dako muna tayo sa iba pang malalaking balita, mga kabombo, ano? Itong usapin naman ng West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard tuloy yung kanilang pagpapatrolya at operasyon dyan sa bahagi po ng West Philippine Sea kasunod ng matalakay ito ng Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address. At may iba pang mga hakbang na gagawin din ang Philippine Coast Guard. At kung ngayon, may balita si Bombo Isa Cotoner.
4: Magpapatuloy ang mga operasyon ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea kasunod na naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation address kung saan muli nitong iginiit na hindi susuko ng Pilipinas ang mga karapatan at soberanya nito sa pinagagawang karagatan. Ito ang tiniyak ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Ayon sa opisyal, walang magiging pagbabago sa operational at tactical movements ng Coast Guard sa West Philippine Sea dahil natiling pareho at malinaw ang direksyon ng administrasyon sa usapin sa karagatan. Sinabi ni Tariela na hindi na bago ang matatag na paninindigan ng Administrasyong Marcos sa naturang karagatan, kaya magpapatuloy lamang ang Philippine Coast Guard sa pagtupad sa mandato nito. Kabilang dito ang regular na pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng bansa, pagpapanatili ng presensya ng mga barko ng Philippine Coast Guard sa mga pinag-aagawang karagatan at pagbibigay ng seguridad at proteksyon sa mga Pilipinong mangingisda na patuloy na nangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Binigyan din ni Tariela na nanatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas na hindi kailanman isusuko ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea sa anumang dayuhang kapangyarihan. Anya, ang lahat ng operasyon ng Coast Guard ay isinasagawa alinsunod sa batas ng Pilipinas at sa international law, kabilang ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa sovereign rights ng bansa sa loob ng Exclusive Economic Zone nito. Kung ganyan, pakinggan natin ang naging exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West of Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
5: Well, una sa lahat, no, we need to understand na ang pagtindig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng West Philippine Sea is not something new, no. With or without the statement of President Marcos sa sona niya kahapon ng issue ng ating pagtindig, ang guidance niya mula day one ng kanyang pag-upo is not to surrender a square inch of our territory to any foreign power. And para sa akin, this has been the most consistent policy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula noon hanggang ngayon. So if the question is, will there be any adjustment with our operational and tactical operation na ginagawa sa West Philippine Sea, I don't think na may magbabago, no? Because as I said, mula noon hanggang ngayon, the guidance has been very clear. And that is to patrol, maintain our presence, and to protect the Filipino fishermen.
4: Samantala, umangusa rin si Tariela na mananatili ang matatag na paninindigan ng bansa sa naturang karagatan kahit sa mga susunod pa yung administrasyon. Ayon sa opisyal, mahalagang maipasa sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino ang mataas na antos ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng West Philippine Sea at sa karapatan ng bansa sa naturang karagatan. Gitna Tarayala, hindi lamang ito usapin ng isang particular na lugar o pinag-aagawang teritoryo kundi usapin ng soberanya o bansang interes at kinabukasan ng bawat Pilipino. Anya, ang pagtatanggol sa West Philippine Sea ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan at mga uniformed personnel, kundi ng buong sambayan ng Pilipino. Paratandaan sa kanyang ikalimang sona, muling tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol sa naturang karagatan kasabay ng paninindigan ni pagpapatuloy ng pamahalaan ng pagprotekta sa soberanya at kapakanan ng mga Pilipinong gumagamit ng karagatan. Kaugnay niya ng tinig muli sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Philippines, Philippine Coast Guard spokesperson for the West of Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarayala.
5: Para sa akin, if there's one thing na we're going to hope na itatawid natin sa susunod na administrasyon, ito ay ang mataas na kamalayan ng ating kababayang Pilipino. Na kapag pinag-usapan ng West Philippine Sea, hindi lamang ito usapin ng mga taga-Maynila or taga-Palawan or taga-Sambales. We need to make sure na pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, titindig tayong lahat dito bilang Pilipino. Regardless, wherever you are from, kung taga-Luzon, Visayas at Mindanao, pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, sumisimbolo ito sa ating pagka-Pilipino. And that is the most important thing that we need to maintain in the next coming administration.
6: Ito si Bombo Isa Cotoner and Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
3: Aros natin, alas 6:30 na po ng gabi, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Pinalaya na yung 12 minor de edad mula ho sa 51 individual na inaresto dahil sa paglabag sa mga batas ng lokal na ordinansa kaugnay ng ikinasang kilos protesta kasabay ng 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Alin Reyco, ay turnover na ang mga minor de edad sa Department of Social Welfare and Development matapos naman ang kumpirmahin na mga otoridad ang kanilang mga edad. Ang 39 na iba pa ay inilagay naman sa kustodiya ng pambansang pulisya habang sumasailalim sa legal na proseso. Ayon kay Colonel Co, sumasailalim sa investigasyon at case build-up ang 30 habang ang siyam ay subjected sa inquest proceedings. Posible naman na maharap sa obstruction of justice ang 2 individual mula sa siyam na inaresto habang ang nalalabing 7 ay maaaring kasuhan ng malicious mischief at vandalismo at disobedience to a person in authority. Kabilang sa mga naharap sa inquest proceedings ay yung inaakusahan ng panununtok sa isang police captain dyan sa kasagsagan ng komisyon sa kilos protesta. Una nga rito ay dinala ang 51 individual sa police station malapit sa na lugar kung saan nahuli ang natura mga individual habang nagsasagawa ng vandalismo sa mga pader ng gusali sa may Commonwealth Avenue habang ang iba naman ay nakasuot ng balaklava o yung takip sa mukha na ipinagbabawal kasabay ng pagdalo sa naturang aktibidad.
7: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
8: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
9: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
7: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Agatid na yan sa atin sa oras na 28 minuto bago sumapit ang 7 ng gabi. Wala na hong kasunod na banta na na-monitor sa aspetong pansiguridad dyan sa may Department of Justice pati na sa bahagi ng Senado ayon niyan sa ulat ng Philippine National Police. Ayon nga sa Public Information Office na pinuno nito si Colonel Alin Reyco, ligtas at kontrolado naman ang nasabing mga lugar habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon. Nauna na ang kinumpirma ang pagsabog ng improvised explosive device malapit sa Padre Paura Street, gate ng Department of Justice compound, bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes, Hulyo 27, taong kasalukuyan. Wala na sugatan, ngunit dalawang sasakyan ang bahagyang nasira sa naturang pangyayari. Mayroon namang nakitang kahinahinalang improvised explosive device sa Center Island ng Jokno Boulevard sa Pasay City, bandang alas 8 ng umaga, parehong araw. Unang sinabi ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Martatez Jr. na posibleng magkaugnay ang dalawang insidente na nangyari bago pa man ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Colonel Ko, masyado pang maaga para matukoy ang individual o grupo na nasa likod ng naturang pagpapasabog at pagkakarecover ng eksplosibo. Subalit ang timing at pagkakalagay ng mga ito ay posible umano na sabay na isinagawa. Naniniwala ang police official na posibleng layunin nito na maghasik ng takot bago pa man ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos.
7: Bombo International News.
3: Isahong malakas na lindol ang tumama sa Japan. May lakas ho ito ng 7.1 magnitude. Yumanig dyan sa may Kumamoto Prefecture sa Japan. Dahil dito sa tindiho ng pag-inig, agad na naglabas ng tsunami warning ang mga otoridad na may inaasahan na taas ng alon na aabot sa 1 metro. Pinayuhan din ng mga residente sa baybayin na lumikas at mag-ingat habang patuloy na minomonitor ng Japan Meteorological Agency ang kanilang sitwasyon. Ang Kumamoto mga kabombo ay matatagpuan sa rehiyon ng Kyushu na kilala sa pagiging earthquake prone na lugar dyan sa Japan dahil na rin sa aktibong fault line sa naturang parte dahil nasa kalapit lamang ho ito ng Pacific Ring of Fire. Noong 2016, nakaranas din ang naturang lugar ng serye ng malalakas na lindol na nagdulot naman ng matinding pinsala at pagkasira ng mga infrastruktura. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng inspeksyon ng mga lokal na otoridad at yan ay dun sa mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Wala pang ulat ang naitala na malawakang pinsala o pagkasawi, ngunit patuloy ho ang pagbabantay ng mga eksperto upang matukoy pati na ho dun sa tsunami at aftershocks na kaakibat ng naturang pagyanig. Sa dagdag pa nating mga balita mga kabombo at balik tayo sa mga update dito naman sa Pilipinas. Ipinahayag ng Energy Regulatory Commission o ERC itong araw lamang ho ng Martes na sinusuportahan nila ang naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alisin na ang systems loss charges mula naman sa bayarin ng mga consumer ng kuryente. Ayon sa Energy Regulatory Commission, mahalaga na maisulong ang mga reforma sa pulisiya na inuuna ang kapakanan ng mga consumer at nagbabawas ng hindi kinakailangang gastusin habang tinitiyak din ang kakayahan ng mga distribution utilities na manatiling matatag. Dagdag pa ng naturang ahensya, handa ito na makipagtulungan sa Kongreso, Department of Energy, mga stakeholders sa naturang industriya at iba pang ahensya ng gobyerno upang maisakatuparan ang mga legal na regulasyon na kinakailangan para naman sa reforma. Samantala, ang Manila Electric Company, ang pinakamalaking pribadong electric distribution utility sa bansa, ay nagpahayag naman na bukas ito sa productive discussion hinggil sa kung paano makakaapekto ang reforma sa operasyon at sustainability ng mga distribution utilities. Ayon kay Meralco Executive Vice President Engineer Ronnie Aperocho, ang systems loss ay hindi natatangi para sa isang kumpanya, kundi karaniwan ho ito na bahagi raw ng operasyon ng buong industriya ng kuryente. Ipinaliwanag ng naturang opisyal na bagamat patuloy na nag-i-invest ang kanilang kumpanya sa modernisasyon ng mga pasilidad at teknolohiya upang mabawasan ang systems loss, na nanatili naman na may likas na antas ng teknikal na pagkawala ng supply doon sa ibang mga pamamaraan kaya ho nagkakaroon Daga Systems Loss. Sa kasalukuyan, nananatili naman sa 5% ang systems loss na sinisingil ng Manila Electric Company, mas mababa sa 6.5% na itinatakda naman ng Energy Regulatory Commission. Binigyang diin ang naturang kumpanya na anumang reforma ay dapat din na isalang-alang ang kakayahan ng mga distribution utilities at electric cooperatives na magpatuloy sa pamumuhunan sa infrastruktura, sistema ng resilience nito at pagbibigay ng ligtas at maaasahan na

0: 4th District Representative Martin Romualdez sa isyu ng korupsyon, partikular sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Kasunod ng kumpirmasyon ng ombudsman nang i-anunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address ang patungkol sa paghahain ng ombudsman ng patong-patong na mga kaso laban kay Representative Romualdez. Kahit paanyay masakit dahil sa kanya itong pinsan, tiniyak ng presidente na ang pagiging leader ng bansa ay hindi para sa pamilya at kaibigan kundi upang paglingkuran ang Pilipinas.
1: Ang mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Ayon pa kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, batay sa dokumento inisyu ng Tanod Bayan, binibigyan ng 15 araw mula sa pagkakatanggap ng kautusan ang dating House Speaker at mga kapwa respondents upang magsumite ng kontrasalaysay. Aniyaya, sa oras na makapagpasa na ang mga respondents ng kanika nilang mga counter affidavits, didiretso na ito sa pagiging submitted for resolution ang mga reklamo. Subalit sa makaraang press conference sa Tanod Bayan, nilinaw ni Ombudsman Spokesperson Clavano na ang mga reklamo plunder, money laundering at iba pa laban kay former House Speaker Romualdez ay hindi nangangahulugang otomatikong guilty na kagad ito sa kaso. Paliwanag niya, ang preliminary investigation stage ng Tanod Bayan ay isang proseso kung saan tutukuyin at idedetermina ng prosekusyon kung may sapat ng ebidensya para tuluyang iakyat at isampa sa kaukulang korte.
2: A complaint for preliminary investigation is not a conviction. It is not, at this stage, a formal charge before a court. It is the office's determination that the evidence gathered is substantial enough to warrant a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court. Every respondent will be given the opportunity to answer. The presumption of innocence stands, as it must, unless and until proven otherwise in the proper forum. At this point, we will ask the respondents, including former Speaker of the House, Martin Romualdez, to answer the allegations contained in the complaint and put forth his defense.
0: Si former House Speaker Romualdez ay pinararatangang central figure sa flood control projects anomaly, ngunit patuloy lamang itong pinabubulaanan ng mambabatas.
3: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
4: Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha na tayo ng mga impormasyon mula sa nakalap na balita at impormasyon ng ating po mga himpilan. Teachers Group, dismayado raw sa naging laman ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos, ang aumento sa sahod ng mga guro ay hindi raw kasi nabanggit. May naging panayam dyan ng Bombo Radio Kawayan.
5: Nabitin ang Teachers Dignity Coalition o TDC sa ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes sa Batasang Pambansa Complex. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay TDC Chairperson Benjo Basas, sinabi nito na bagamat may magagandang nabanggit

0: pamahulo sa kanyang State of the Nation address na may kaugnayan sa edukasyon, hindi pa rin umano satisfied ang kanilang grupo dahil hindi natalakay ang hinihinging aumento sa sahod ng mga guro. Maliban dito ay hindi rin umano nabigyan ng solusyon ng administrasyon ang mga problemang matagal nang kinahaharap ng sektor ng edukasyon. Bagamat mayroong programa ang pamahalaan para sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon, hindi umano nito naresolba ang matagal nang mga issue at hindi nagkaroon ng substansyal na pagbabago hinggil dito. Isa sa mga nabida ng Pangulo ay ang promotion ng ilang libong guro sa bansa sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Nabigyang pansin din ang pagde-deploy ng mga guidance counselors sa paaralan upang mapangalagaan ang mental health ng mga estudyante at guro. Kailangan na rin anyang madaliin ang pagtatayo ng mga silid-aralan kagaya ng nababanggit ni Pangulong Marcos na mayroong isasagawang classroom acceleration program dahil hanggang ngayon ay nananatili pa rin kulang ang mga classroom sa bansa.
1: Hindi naman talaga na solusyonan, no? Hindi naman na-address yung mga issues, no? Na dati pang nire-raise ang education sector. Of course, nabanggit ko na rin, no, naman ano yung tungkol diyan sa pinabanggit ko kanina, no, na aumento sa sweldo, di ba? Marami, no, malaki ang pangangailangan, no, ng ating education system, no, sa pondo, no, hinggil sa mga ito. Pero hindi ito na resolve, no. Wala kaming nakita, no, na substantial na pagbabago hinggil dito, no. Kaya naman sa tingin namin ay kulang po talaga.
0: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Verbas. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.
2: Para naman sa isang political analyst, yung naging talumpati daw ni Pangulong Marcos ay pasado bilang political speech. Pero hindi raw bilang State of the Nation address. Bakit kaya? Alamin ho natin yan sa ulat ng Bombo Radio Vegan.
3: Pasado bilang isang political speech, ngunit hindi bilang State of the Nation address. Ito ang naging pagtataya ng isang political analyst sa naging sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya'y naglaman ng maraming positibong balita at mahalagang impormasyon. Gayunman, sinabi ni Attorney Michael Henry Yusinko sa panayam ng Bombo Radyo Vegan na ang SONA ay hindi lamang isang political speech, kundi isang mekanismong itinakda ng saligang batas upang direktang makausap ng Pangulo ang Kongreso at may pabatid ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon sa kanya, kulang ang talumpati sa pagbibigay ng malinaw na direksyon kung ano ang mahakbang na dapat isulong ng Kongreso upang matugunan ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng bansa. Binigyang diin pa ng political analyst na mahalagang magsilbing gabay ang SONA sa legislatura upang matiyak na matutugunan ang mga isyong kinakaharap ng bansa sa pamamagitan ng mga kinakailangang batas at polisiya.
4: To grade it as a political speech, di pasado. Subalit kung gagraduhin natin bilang isang State of the Nation address or SONA, eh hindi pasado, no? Kasi ang SONA ay hindi lang ito political speech, no? Ang SONA ay isang mekanismo sa ating saligang batas na binibigyan ng responsibilidad ang Pangulo na kausapin ang Kongreso. Ito ay nangyayari lang isang taon, no? Isang beses isang taon sa pagbukas ng sesyon ng Kongreso. Kumbaga, ang Pangulo ay magbibigay report sa mga mambabatas natin kung ano na ang nangyayari sa bansa.
3: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: May mga naitalahong bomb threat dyan sa mga paaralan sa lalawigan ng La Union. Pero tukoy na raw ng mga otoridad ang nasa likod ng naturang mga pagbabanta. At may balita dyan ng Bombo Radyo La Union.
5: Patuloy na tinutukoy ng mga otoridad ang tunay na pagkakakilanlan at lokasyon ng gumagamit ng dummy Facebook account na Britney Madonna Kepia. Matapos itong mag-post ng mga bomb threat laban sa pitong paralan sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ayon sa inisyal na investigasyon ng La Union Police Provincial Office, Itinanggi ng umano'y may-ari ng larawang ginagamit sa naturang Facebook account na siya ang nasa likod ng mga pagbabanta. Aniya nahack ang kanyang social media account noong 2023 at ginagamit na ito ng hindi pa nakikilalang individual. Dahil dito nanawagan si La Union Police Provincial Director Police Colonel Redentor Olsano sa publiko na agad magsumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o tumawag sa 911 kung may anumang impormasyong makatutulong sa pagtukoy sa suspect.
6: Sa yung bomb threat na nangyari ay we can somehow locate and identify kung sino man yung gumagamit ng account. It turned out na within the locality yung lumalabas na location ng user ng Kepya. So, daming hingin ang pabor sa ating publiko na kung mayroon po tayong details regarding kung sino man ang gumagamit ng brief ni Madonna Kepya, ay mangyari pong makapagdayan sa ating mga police station o di kaya ay tumawag directly sa 911 upang ito ay ating matugunan at mapanagot ang sinumang tao na gumagamit ng ganun account.
5: Samantala, nananatiling asynchronous ang klase sa ilan sa mga paaralang kabilang sa mga binantaan habang patuloy na nagpapatupad ang mga otoridad ng mas mahigpit na seguridad. Mula rito sa probinsya ng La Union, para sa Bombo Network News. Bombo All-Purpose Skin, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country and your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 10 minuto na lang bago sumapit ang 7 ng gabi. Itong Artificial Intelligence Hub sa Pilipinas, mahalaga raw na hakbang upang makasabay ang bansa sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, ayon ho yan sa ilang eksperto. May balita dyan ng Bombo Radio Rojas.
3: Ikinatuwa ng political analyst ang pagtutok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Artificial Intelligence sa 5 na State of the Nation Address, lalo na ang layuning isulong ang Pilipinas bilang AI hub sa pamamagitan ng programang Pax Silica. Sa panayam ng Bombo Radio Roas kay Attorney Jonar Pueblo, sinabi nito na ang mahalagang hakbang ito upang makasabay ang bansa sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Bagamat kinikilala niyang marami pa ring diskusyon, pangamba at maging mga protesta kaugnay sa pagpasok ng Pilipinas sa Pax Silica, naniniwala siyang hindi na maiiwasan ang paglaganap ng AI. Anya, narito na ang AI at mananatili itong bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Binigyang diin din ni Attorney Pueblo na lalo nang mahalaga ang pag-usapang ito dahil kabilang ang mga Pilipino sa pinaka-aktibong gumagamit ng social media. Para sa kanya, ang pagyakap sa AI ay isang pangangailangan upang mapanatiling competitive ang Pilipinas sa gitna ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa buong mundo.
7: For me, no, we have no choice, no. Artificial intelligence is here to stay. And if we are not at par, no, with the developments in artificial intelligence, then it will be to our disadvantage, no, affecting our economy, affecting our society, no. Because artificial intelligence will permeate every aspect of how we live, no, as Filipinos.
3: Mula rito sa impila ng Bombo Radio Roas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jen Arcosa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, yung pagtanggal ng system's lost charges sa kuryente, posible raw makaapekto sa serbisyo ng mga electric cooperatives. May balita dyan ng Bombo Radio Togegarao.
8: Posibleng mawalan ng pondo para sa pagkukumpuni at pagpapabuti ng mga linya ng kuryente ang planong pagtanggal sa system loss charge sa singil ng kuryente ng mga kooperatiba. Ayon kay Engineer Rudolf Alviento, General Manager ng Cagayan Electric Cooperative 2 o Cagelco 2, ang pagtatanggal sa system loss charge ay maaaring magbawas ng 7% sa kabuuang singil sa kuryente. Saklaw na nito ang pagkalugi sa supply ng generation, transmission at distribution. Sinabi ni Advento na ang pagpapasabatas nito ay nakasalalay sa pagbabago sa EPIRA at sa pagpapasya ng Energy Regulatory Commission.
9: the operation of electric cooperatives to be affected. At maybe the operation, masabihin siguro natin na it will deteriorate kasi nababawasan yung ginagamit natin na for line maintenance, for rehabilitation of line, for power reliability, lahat po affected. Kaya yun yung magiging impact siguro.
8: At yan ang balita mula dito sa impilan ng Bombo Radio. Tugigera ko para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Nixon Marcelo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: Samantala, yung Bantay Bigas ay binigyan naman ng bagsak raw na grado ang naging laman ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos dahil nakukulangan sila doon sa pag-tackle ng usapin sa agrikultura. May balita dyan ng Bombo Radio Dagupan.
10: Binigyan ng bagsak na grado ng Bantay Bigas ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong

0: Kung bakit yung napakataas yung inflation ng sa mga nagdaan taon, no, mula nung naupo siya, eh talagang hindi na bumaba yung...
1: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Bombo Police Report!
3: Mga kabombo, pakigabayan yung atin pong mga anak. Masela ng susunod nating balita sapagkat may dalawang high school students dyan sa Iloilo City na kuhanan daw ng video na nakikipagtalik sa public park habang tirik na tirik ang araw. Ang otoridad ay sinisiyasat na ho ang naturang insidente. May balita dyan ang Bombo Radio Iloilo.
4: Paiimbisigahan ng Iloilo City Government ang insidente kung saan nakuhanan ng video ang dalawang pinaniniwalaang high school students na gumagawa ng hindi angkop ng gawain sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso, Lapu's, Iloilo City. Napag-alaman na kumalat ang video ng dalawang mga individual na nakikipagtalik sa lugar habang tirik ang araw. Ayon kay Engineer Neil Ravena, ang pinuno ng General Services Office, bagamat hindi pa na-turn over ng Department of Public Works and Highways Region 6 ang Esplanade 11 sa pamahalaang lungsod, agad silang nagsagawa ng mga hakbang upang hindi na maulit ang naturang insidente. Sinabi ni Ravena na nakipag-ugnayan na siya kay retired Colonel Oldarico Garbanzos, ang pinuno ng Public Order and Safety Management Office, upang mapalakas ang seguridad sa lugar habang wala pa itong pormal na nasa pangangasiwa ng lungsod. Dagdag pa niya, makikipag-ugnayan din ang lungsod sa barangay para sa posibleng pag-deploy ng mga barangay tunnel upang madagdagan ang mga nagbabantay sa lugar. Kapag tuluyan ang na-turn over ang Esplanade 11 sa Iloilo City Government, maglalagay na rin ang mga regular na green guard bilang bahagi ng pagpapanatili ng seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nagsasagawa na rin ng hiwalay na imbestigasyon ang Iloilo City Police Office kaugnay ng kumalat na video. Ayon naman kay Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Isa Treñas, kapag natukoy na ang dalawang involved na mga estudyante, isa sa ilalim sila sa kustriya ng Women and Children Protection Desk at City Social Welfare and Development Office para sa nararapat na intervention.
5: Pinalinisan kaagad ni Iloilo City Mayor Isa Treñas ang lugar sa Esplanade sa may Barangay Progreso, Lapu's, kahit ito ay hindi pa formally na turnover ng DPWH sa Iloilo City Government following

May kulang sa lyrics. Dapat sabi doon, sinong hindi mababasa sa ulan? Grabe naman kasi, ang lakas ng ulan. Kung kasi rin siya, meron po binabantayan niya na low.

0: time. Happy Tuesday! Onting gambot na lang Friday na. Charot. Hindi, onting gambot na lang. Sahod na, di ba? Payday ng mga bagets. Payday ng mga bagets. Gusto mo yun? Kasama muli ang yung sweetie tweetie girl, Yvonne Adarna, for this evening. Gastronation, saan ka man ngayon? O kaya nakatambay ka pa sa office ninyo? Nakatambay ka pa doon sa may guard? Ganyan. Wala eh, ang hirap. Lalo na kapag biglaan. So, wala ka mandalang payong, no? O, ingat na lang po sa lahat and enjoy our music. Dito po yan sa programang Evening Star Sweep. Ito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
3: 102.7
4: Basta!

0: I can't let you go. Sabi ng ulan. Hindi, sabi ng cliche. And I'm waiting, can't let you go from by cliche. Oras po natin, 34 star minutes. Makalipas na ang 7 ng gabi. 7:34 in the evening at the Philippine Standard Time. Kasi Nation, habang nagpapatila ka ng ulan, sabi nga, no, titilahin ang ulan. Ito muna ha, ang ating mga proof of purchase. Kanina, aking pong nabanggit kung ano ba yung mga price na pwede mo mapalanunan. Ngayon naman, ano ba yung mga proof of purchase o yung mga products po na pwede mong gamitin para makasali dito sa ating papromo na swerte sa palengke 2026. Unahin ko na, no, kapag umuulan at gusto mo ng mainit na kape, syempre may partner yan na tinapay. Kaya hatid sa'yo ka, Sir Nation, ng Gardenia Loaf Bread. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Kailangan lang isang empty plastic ng kahit anong loaf variant o kahit anong size ng gardenia. So isa lamang po ha, yung isang plastic ng gardenia is equals to 1 and 3. Bukod dyan, meron pa tayo para sa mga gusto magpainit. Yung mga, ewan ko ba, ang init na nga, init na init pa rin. Ang init na nga, gusto pa rin magpainit. Pero dahil naman malamig ngayon, o sige na nga, mag San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Ang kailangan lang ay isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen 320 ml. O kaya naman, isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen Grande. So meron ka ng ano, meron ka ng choice ha. Isang Pale Pilsen, San Miguel Pale Pilsen Grande. Tapos isang 320 ml. Pagkatapos naman, para po sa ating mga plantito plantita. Of course, di ka namin kakalimutan, no. Meron po tayo hatid sa atin ng Syngenta, bringing plant potential for life. So ito mga Syngenta products, Kasri Nation, isang cup or label ng kahit anong Syngenta products in any size ay pwede mo rin gawing entry. So isa lang ha, isang cup or label in any size is equals to 1 and 3. Yan na muna for now sa ating mong mga proofs of purchase. Para ano lang, cute lang, ganon. Baka ma-overwhelm kay. Di, meron pa tayo, marami pa po tayong mga proofs of purchase na pwede mong gamitin, pagpilian. Dahil gusto namin, makahulog ka talaga, no? Sayang naman, Kasradition, ipunin mo lang po ang alinman sa aking nabanggit para makasalit. Abangan mo nga rin ang ilan pa sa mga proofs of purchase na amin po ina-announce araw-araw to get more chances of winning. No, mga winning. At syempre, damihan mo rin yung mga entries mo. Of course, the more entries you send, the more chances of winning. Dahil ito ang suwerte sa Palengke 2026. Sa balde-balding pa-premyo na, may cash pa. Kung saan, 9 million total prizes at ipong minamimigay nationwide. Kasi Nation, hulog-hulog lang. Umulan, bumagyo, meron tayong ano, draw. Yes. And ayan ako na rin, shoutout ko na yung mga radio winners po natin ha. Araw-araw po, meron din nananalo ng special prize ang ating limited edition na radio set at 500 pesos. Kaya go muna yan. Anyway, tuloy-tuloy pa rin ating mga sayawan, tugtugan, narakrakan, lahat na. Lahat na talaga. Kasama kayo, sweetie-sweetie girl, Yvonne and Darna. Ingat po sa lahat at mag-enjoy. Dito lamang yarn sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Get up!

0: nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na! Star

0: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
1: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Nagpapasalamat po ako dahil ako ang nabunot na isa sa mga conservation prizes winner sa katatapos na week number 3 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw. Ako nga po si Manuela de los Nieves mula sa Bacoor at makatanggap ako ng 1,000 pesos. Thank you sa

0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
5: One oh two point seven.
6: Basta!

0: palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM!
5: Star FM!
6: Basta radyo sa FM?
7: Ayos na!

Yara Awiting Hilo mula po kay Bugoy Drilon. Kasir Nation, oras po natin 3 star minutes bago po mag 9 in the evening, 8:57 ng gabi Ate Philippine Standard Time. Thank you so much sa lahat po ng mga nakisenti sa atin. Hindi pa tayo tapos dahil susunod na programa naman is All For You in the Evening. Kahapon, meron tayong mga pinag-usapan about sa Sona. Mamaya naman, meron ulit tayong topic. Sa ating pong star tanong, 10:30 PM, ang ating Facebook Live. Samantala, mapopost na ang katanungan in just a minute. Comment ka na ha. Diyan lang po yan sa Facebook page natin na 102.7 Star FM Manila. Samantala, ingat po at enjoy our music para i-continue natin yung pagsisenti mo dyan. Pero awitin para sa mga nag-break pero baka gustong bumalik. Eh baka kasi ngayong oras, eto na yun. Ito ang awitin mula po kay Sarah Jeronimo. Maybe this time.

Hello! Isang magandang gabi, Kisray Nation. Sa ibang tao, it's a cuddle weather. Cuddle, ew. Siyempre, no, para bang cozy, ang sarap umuwi ka agad, ang sarap matulog for some of the people. Pero, alam mo yun, minsan nakakatakot din kapag maulan, malakas ang hangin, malakas ang pagbuhos ng ulan. But kung ano pa man yan, I'm happy na nandito ka ngayon sa mga nakikinig po sa kanilang radyo, magandang gabi. At sa mga gusto tayong makita dahil naka-Facebook Live tayo as of this moment. One moment in time. Naka-live ang iyong sweetie girl, Yvonne Adarna. Hello po ha. Hello. Sa mga bumabiyahe, sa mga nakatambay sa bahay, kaya sa bahay ng iba. O kaya naman, sa mga hindi pa makaalis kasi nilalamig. Wow, lamig kayo. Pero nakaka-miss. Feeling ko December. Oy, nabasa ka ba kanina? Oh, ikaw ay tama lang, sakto lang. Kasi ikaw na yan eh. Never mababasa, never madudumihan, ganun. Ikaw na talaga ang Disney princess. Kamusta naman ang mga prince at princess natin tonight? Kamusta ang mga wallet? Ato na, dito tayo sa realidad. Alam mo, kapag, di ba, malapit ang payday. Kapag malapit ang payday, ang ibig sabihin yan ay nasa petsa de peligro ka na. No? Naghihikahos. Kulang na sa hininga. Kailangan na ng oxygen, Kisray Nation. Kaya naman natin katanungan for tonight, kung i-describe mo in one word lang ha, sinisang salita lang, ang status ng wallet mo ngayon. Ano yon at bakit? Again, kung i-describe mo in one word ang status ng wallet mo ngayon, anong salita yon at bakit? Okay. So, bibigyan kita ng time na mag-comment po dito na mismo sa ating live para mabasa po natin yan agad-agad. But for the meantime, may mga sumagot na at yun ang uunahin natin. At bibigyan kita ng idea kung sakali man na parang feeling mo, hindi mo na alam. Girl, ayan, survival. Ito, pwede mo sagot, survival mode. O kaya naman, bounty. Ibig sabihin, puno. Umaapaw. Bless! Bless ang wallet niyon. Sabi naman ng ating pangalawang comment, buffet mode. Wow. Gutom. Gutom ang wallet, no? Ganon. Wasak na wasak. Grabe naman. Sobrang hinang-hina na, no? Yung wallet ko po, DJ Von, kailangan na niya ng dextrose. Taos puso kong ibabahagi. Yung alin? Ay, sabi ni Madam, I received it. They are the only ones loyal to my wallet. Feeling ko iba yung translation, no? Kasi Buano kasi si, ano, ang kanyang original. Hello, ganang DJ Yvonne, malamig na gabi sa'yo. Totoo, ang lamig. Sabi ni ate, para sa akin, masaya ang wallet ko kasi sakto lang siya. Diba? Gusto ko yun, yung sakto lang pero masaya. Hindi sobra kasi marunong akong magbalanse ng aking pera. Kailangan yun kasi ang hirap ng buhay, di ba? Oh, hello kay DJ Champ. Ingat ka palagi, hindi mo pa ako ina-add. Add mo na ako, please. May! Hindi nga ako nag-Facebook eh. Ano na? Basta add mo ako, be. Oh, need ng charger yung wallet ko. Kailangan ninyo mag-Brazilian dance para makapag-charge, di ba? Paldo, ang daming resibo. Totoo yan, no? Yung akala mo ang kapal ng wallet dahil ang daming paper bills. Girl, resibo lang yan. Kung hindi resibo, reseta. Ganun ka rin baka, Sir Nation. Nagtatago ka ng mga reseta sa wallet mo. Kasi baka, alam mo yon, sobrang importante rin kasi ng reseta. 0 pesos. No money po. Wait ng petsa 30 ay paldo na ulit. Totoo. Hindi ko kayang i-describe ang status ng wallet ko dahil kami lang,
kami lang ang nakakaalam noon. Kahit bihado ako. Ewan ko sa inyo. Hindi nyo pa ipapaalam. Itayo-tayo lang naman to. Grabe po, Ma'am Yvonne. Kung i-describe ko ang wallet ko ngayon, ay, laban lang, kapit lang, kaya natin to. Gusto ko yan. Maging tagline ng tourism sa Pilipinas. Para ba sasabihin niya, laban lang, kapit lang, kaya natin to. 50-50, in short, naghihingalo. Diba? Hingal yarn. Good evening, DJ Yvonne. Ako, no money, no katagay. Ito naman si Tagay. Ganyan naman sila kapag may pera ka nandyan. Pero pag wala, parang mga pulube. Hala! Parang mga pulube. Sobrang plastic. Pagkaharap mo talaga, mga asar pa yan. Hulaan ko, may magko-comment na mamaya dyan. Babae, pangalan, May. Oh. Paldo! Yan ang kanyang description. Paldo, good evening. Servant ko, Star Yvonne. Ingat ka pag biyahe mo mamaya. Mamaya, God bless. TYSM. Ostensible. Naghihingalo. Mga 900 Indonesian rupee lang ang laman. Malayo po. Malayo pa kasi ang sweldo. Overload. Taray, parang Paris. Bilang mga overload. Nasa Petsa de Peligro na po ang kanyang wallet. Ang laman ng wallet niya, onti na lang. Kailangan nang mapunta sa ambulance. No? Kailangan na talagang makabitan ng oxygen. Ganun lang ang buhay. Ano, para pang cycle, ang wallet natin. May season. By season siya. Kapag puno, may season naman na wala na talaga. Puro ka na lang kasi puro ka transfer, cashless. Puro ka na cashless, ganun ka na kalupit. Anyway, tignan naman natin ating mga live comments tonight. Naku, ano ba mga one word o pwede mo sabihin sa wallet mo? Gusto nang bumitaw. Pero two words yun. Pabitaw na. Gusto nang makalaya, palayain mo na. Grabe! Yung mga financial problems natin, parang lumilitaw, no? Nakakainis. Good evening, Sir Yvonne! Ay, kinig sa app from Banisila, North Cotabato. Hello! Well, anyway, Sir Ignatio, kailangan din naman kasi natin magising sa katotohanan. Alam na sa mga panahon na to, parang paubos na ang budget. Sa susunod, kumbaga, alam mo yun, hindi naman sa gipit ka na. Pero hindi na siya sobra, hindi na rin siya sapat. Na para bang kailangan mo nang iklian ang kumot. Pero at least may hope pa rin na magkakaroon ng pera. Kaya kailangan natin matuto talaga mag-budget. Halimbawa, kapag sumahod ka, kukunin mo na kung magkano yung savings mo, magkano yung pambayad mo sa kuryente, sa tubig, sa bahay, sa pagkain, o kung sa jowa mo. Ewan ko kung saan mo pinupunta pera mo. Mamaya, isa ka pa dun sa mga tumataya-taya. Wala na. Ubus na talaga ang pera niyan. Diba? Kasi nga, ang pera na uubos. Ang pasensya, na uubos din. Pero mas mahalagang mapatagal mo ang iyong kayamanan. Kaya naman, sa mga Australian natin, sana, sa susunod, kapag may nagtatanong sa'yo, kung i-describe mo yung pera mo, ilan na lang? Kung i-describe mo in one word, yung wallet mo, sana one day, masasabi mo is punong-puno. Punong-puno ng sama ng loob. May iwawal mo ba na comment sa atin dyan for tonight? But anyway,

Sabi na ibang comment, nasa petsa de peligro na po. Greedy DJ Bon, I describe ko wallet. Wallet talaga yan. Wallet ko, palagi may pera. At makapal sa resibo. At least, di ba? Maraming pera. Ayan, salamat. Sabi ni Ate Maribel, TYSM2, you're welcome. Teka, check natin. Anyway. Para sa ating Sir Nation, 11 star minutes bago po mag 11 ng gabi, saktong-sakto. 10:49 in the evening ating Philippine Standard Time. O ingat po ha, sa lahat po ng mga mahimbing na antulog ngayon, good night po. Sana nakapagpahinga ka na after the long day, after na nabasa sa ulan. Kasi, ano eh, no? Walang malilimutan. Eto ako. Isa sa mga iconic na kanta talaga pag umuulan. Naaalala ko yung kanta ng Ages. Eto ako, basang-basa sa ulan. Oh, sa mga nabasa po ng ulan, sana nakaligo ka na. Ano tawag doon? Yung parang tone down. Cool down. Diba? Para hindi ka na ma-stress. Magpahinga ka na. Cuddle weather naman eh. Diba? Night-night. Good night. Pero tayo po ay up until 12 in the midnight. Kung may mga gusto ko pang pakinggan. Dahil marami pa kami ihahatid sa'yo. Mga music. No, mga musikang pampahele for your Tuesday night. Kasama mo yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Diyan ka na muna at magbabalik tugtugin tayo. Dito lang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star FM.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

0: FM,
1: the best music station across the nation.
0: Kwela-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela, getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya tutok na!
9: Basta Star.
10: Ayos, nakakapagod naman.
11: Ayos lang yan. Kahit buong araw tayo nagtatrabaho, syempre, di tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ng Star FM.
10: Tama, sure na hindi ka maboboring sa ganda ng mga playlist. At sabayan pa ng mga kwelang DJ.
11: Tara, buksan mo na ang radyo.
12: Dahil kaming mga mananahi dito sa Laguna, lagi naming kapiling ang 102.7 Star FM.
13: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
14: Star FM.
15: Star FM.
16: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
3: Star FM.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
17: 102.7.
3: Philippines number one, Star FM.
18: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan pluwa ng Pilipinas. 19 minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:09 in the morning. Good morning!
3: Star FM across the nation.
19: Antonio Lambada.
20: Good morning!
19: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: baby. I'm a fireball.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Painkiller. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Basta Radyo sa FM?
10: Alos na! Star

0: 104.7 Star FM. It's all for you.
1: Like
0: Aras-aras na nation sa buong kabluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:35 in the morning. Star Nation, araw po ng Miyerkules. It's a midweek. Grabe, ang bilis naman ang araw. July 29, 2026. Aba, onting kempo na lamang po. Matatapos na ang buwan ng Hulyo. Kamusta naman? Sa mga Star Nation natin, ang inyong buwan ng Hulyo. Panigurado may mga ilan dyan. Humihiling na sana wag muna matapos. Abay ba natin mga Star Nation? Gusto na agad na pagkagising ay buwan ng Agosto na. Hey! Ay, nako. Hello po sa lahat mga Star Nation natin na buhay na buhay. Nagising na gising. Nawasang mga oras ito. Star Nation, araw ng Miyerkules. At syempre, welcome na po sa ating programang Morning Star Stream. Ngayon, nagmamagandang morning ng Miyerkules. Hello rin po sa mga Star Nation natin. Nagtatanong kung uulan pa rin ba o di naman kaya ilan pa bang bagyo ang ating mararanasan sa ating bansa. Naku, alam nyo, Star Nation, inuulat po ng Pag-asa na 2 hanggang 4 na bagyo pa ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagpasok po ng buwan ng Agosto. Diba? Pati nga po yan sinilabas na climate outlook ng State Weather Bureau. Ha? Tinatayang 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring maranasan sa buwan ng Setyembre, 1 hanggang 2 naman sa buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre. Habang wala hanggang 1 bagyo naman ang inaasahan pagpasok naman ng 2027 ng buwan ng Enero. Ayon nga ho sa Weather Bureau, Star Nation, inaasahan na halos normal na dami lamang na ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong buwan ng Agosto. Ngunit posible daw makaranas ng mas marami daw ulan ang ilang bahagi ng Western Luzon. Samantalang mas kaunti naman ang inaasahang pag-ulan sa ilang lugar sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero nagbabala pa rin po ang Pag-asa na maaaring makaranas daw ng dry spell sa pagkatapos po ng Agosto ang ilang lugar po sa Eastern Visayas at Mindanao, habang posibleng magkaroon naman ng drought sa Camarines Norte, Catanduanes, Biliran, Cebu, Nogres Oriental, Northern Samar, Samar at Sikihor. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, lalo na yung tipong kapag umuulan, nagre-reklamo. Kapag mainit naman, nagre-reklamo din. Sa kamalu lugar. Ay, nako. Hello po sa mga Star Nation natin. O yung mga Star Nation natin, nakapaghulog na ba kayo ng inyong mga entries sa ating swerte sa palengke 2026? Balde-balde pa premi na may cash pa. O dahil Star Nation, ha, nasa week number 4 na tayo. Eh kung hindi ka pa nakakapaghulog, ano pang hinihintay mo? Hulog-hulog na, dami-dami pa ang inyong entry, Star Nation, ha. Ay, tutulungan ko kayo, ha. Alam sa ba kayo nahihirapan? O, sa paggagawa ng entries, napakadali lamang, huy. Diba, kumbaga, yung ating po mga sponsors product, eh 2-in-1 po yan. Kumbaga, nagamit yun, ha. At magagamit yun pa sa ating papromo. Ay, kailangan lamang natin yung kumbaga yung proof of purchase na nabili nyo po ng inyong sponsor's product. Kumbaga katulad dyan, like for example, kung meron kayo dyan Gardenia, San Miguel Pain Pilsen, Syngenta, Sarsia Oyster Sauce, Omega Pain Killer, Holiday Sun Pride, Bioderm Germicidal Soap, Efficacent Oil, Bioderm Pure Gold, at Orican. Okay, madali na yung Star Nation para makasali kayo sa ating promo. Dahil kailangan nyo lamang, Star Nation, ha, at tabayanan nyo po sa mga programa po ng Star FM kung ano po yung kailangan natin sa bawat sponsor's product natin. Ha. Dahil ilalagay nyo po yan sa inyong envelope, sa inyong legal size white envelope, tapos seselyuhan nyo po yan, Star Nation. Pagkaselyo nyo, punta kayo sa likurang bahagi ng inyong sobre. Ito naman po ang inyong isusulat. Susulat nyo lamang po ang inyong pangalan, edad, address, contact number, week number, Star Nation ay inyong sasalihan. Week number 4 na po tayo, ha. At the same time, ang inyong edad, address, contact number, at yung pangalan po ng proof of purchase ng inyong pong isinilid sa inyong sobre. Ano ba yung inyong pong sinilid? Ang inyong po bang sinilid ay gardenia, Ang inyo po ba sinilid ay San Miguel Pale Pilsen, Syngenta, Sarsaya Oyster Sauce, Omega Painkiller, Holiday Sun Pride, Bioderm Germicidal Soap, Efficacet Oil, Pure Gold, at Orkan. Yan. Ilagay nyo lamang po, Star Nation, ha? Isulat nyo po. At the same time, huwag nyo rin po kakalimutan ang inyong signature. After nyo, Star Nation, ay huwag nyo rin pong kalimutan, punta rin kayo sa bandang ibaba o ng inyong sobre. Ilagay nyo naman po, Star Nation, sa bandang baba, sa bandang kanan, Star Nation. Ilagay nyo naman po yung ating title promo. Yung ating title promo na Swerte sa Palengke 2026. At ilagay nyo po ang ating address. Ilagay nyo po ha, Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City. At lagay nyo rin po, care of 102.7 Star FM Manila. Ganun lang po kadali, Star Nation. Ay, dala nyo na po sa inyong, ang inyong mga entries sa ating impilan. O di naman kaya, ihulog nyo po yan sa ating mga designated drop boxes na malapit po sa inyong mga lugar. At natabayanan nyo po yan sa mga programa po ng Star FM. Binabanggit din po natin yan. At the same time, ay ini-air din po natin yan yung mga bawat designated drop boxes. O katulad na lamang, Star Nation, ay meron po tayong drop boxes dyan po sa Roselada Shop. Yan sa 57B Pebrero Street, Purok 2 Silverio Compound, Sukat, Paranaque City. Meron rin tayo dyan sa MC Heart Enterprise sa 87 Saging Street, CAA BF International, Las Piñas City. Meron rin po tayo sa J. Chris Canteen sa San Dionisio, Paranaque City. Meron rin po tayo sa Alpha Mart, Bulihan 1, Anawa 1, Bulihan, Silang, Cavite. At meron rin po tayo dyan sa Top Choice GMA, Barangay Gavino, Madaran, General Mariano Alvarez, Cavite. O yan, Star Nation, at meron pa tayo ilang mga proofs of mga ilang pa mga designated drop boxes na malapit sa inyong mga lugar. Pakinggan nyo lamang po yan sa ating mga programa ng Star FM. Alright? O pwede nyo rin po yan idala sa ating palengke na ating pupuntahan tuwing Sabado ng umaga. At tabayanan nyo po yan, Star Nation, na mamaya babanggitin ko po kung saan tayong palengke na susugod this coming Saturday, August 1, 2026. Kaya naman, Star Nation, ha? Sali-sali na po sa ating Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premyo na. May cash pa. Kung saan, 9 million pesos total prices ang ating pamimigay nationwide. Kaya hulog-hulog na at sali-sali pa, Star Nation, ha? Dahil, naku, dito po sa ating Swerte sa Palengke 2026, sa ating Grand Row, mamimigay po tayo ng tumataginting na 1 million pesos. Aras, Star Nation, subukan buluhan ng Pilipinas. 43 star minuto na makalipas ng alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:43 in the morning. Good morning! Asama ka, feeling nyo na ang inyong happy man every day. Ito ka partner sa tawanan ng DJ na Heart of Sa Hagbal Pa at Yami Pa. Rawr! Star DJ at Tonya Navarra is my name and music is my game. At kayo nakatutok dito pa rin sa inyong impinang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: 102.7 Star FM.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
3: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
3: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
4: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
6: 102.7
7: Basta!

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
3: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
1: Find a way.
3: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
5: Tol, bukas sake tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
6: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
5: Orokan Icebox?
6: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
5: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
6: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
5: Ayos ah.
7: Orokan, maayos ang buhay mo.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true gold. Global Filipino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
16: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
17: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
16: Masigla ka sa ko.
17: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
18: Mga kabombo at ka-Style Nation, ako so si Ben S. Dinampo at nakatira sa Deputy Legal Sales Bandalore City na lalo na Special Limited Edition radio set na rechargeable with LED emergency light na fixed dial pa para sa week 3 ng Swerte sa Palengke 2026 special bro. Dahil sa akin proof of process na oracle ako ang nabunod para mag-uwi na radio at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Salin na rin kayo para maka-chance ng malala ng radio cast prices at iba pang limpak na pa-premyo. Star FM, it's all for you. Like mo and sell mo.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
1: 102.7.
19: Antonio Lambada.
13: You're on the Morning Star Suite on Star FM.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Star Nation, oras na rin sa Buka Bluan ng Pilipinas. 28 star minuto na. Makalipas ang alas 6 na nagbabaganda o baga. 6:28 in the morning.
1: Good morning!
0: Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia Number 1.
0: Grabe, Star Nation, maulan na naman tayo. Kapag ganitong buwan, ganitong panahon, talagang rainy season talaga. Kahit sabihin mo minsan, wala tayong bagyo. Pero dahil nga sa ating nararanasan na mga ilang mga weather system, talagang na nagpapaulan sa ating bansa, talagang gustong-gusto natin kumain ng ice cream. Di ba? Aminin nyo yan, ha? Kapag ka malamig, gusto natin ice cream. Kapag ka mainit, gusto natin kape. Di ba? Kaya pag-uusapan natin ang ice cream, Star Nation. Alam ba rin nyo ba, nai-invento ang ice cream cone dahil nauubusan ng plato ang isang vendor. Mataon yun, Star Nation, na-invento ang ice cream cone dahil sa ganong pangyayari. No? Kasi Star Nation, noong 1904, sa St. Louis World's Fair, nang maubusan po ng mga lalagyanan ng ice cream, tinulungan siya ng katabing nagbebenta ng waffle sa pamagitan ng pag-rolyo nito bilang cone. At doon nga ho nagsimula, Star Nation, ang paborito natin na ice cream cone. Kaya minsan, ang mga pinakamagandang invention ay nanggagaling din, Star Nation, sa biglang problema. Parang ikaw lang, nung naubusan ka ng ulam, biglang naging chef ka at nagluto ng kung ano nung maisip natin. Montakin nyo yun, Star Nation. Galing, no? Kapag blessing in disguise, sa isang maganda rin dyan, yan yung nakakapag-invento ka dahil rin sa tulong ng iyong friendly kapitbahay. Talaga ba?
2: Star Trivia Number 2.
0: Star Nation, huwag kang magulat, ha, kung ang iyong kausap ay biglang nagiging tigre ngayong araw na ito, ha. Kasi Star Nation ngayon, ngayong July 29 ay International

0: Tiger Day. Alam nyo na ako, bakit nagiging tigre ang kausap ko. At tuwing July 29 yan, Star Nation, ha, layunin nga nito na palalahanan ang publiko na protektahan ang mga tigre dahil ilan na lang ang natitira sa kalikasan. Ang masaya pa, Star Nation, walang dalawang tigre ang magkapareho ng guhit. Mantakin niya, may iba't ibang ano pala, no? May iba't ibang guhit pala ang mga tigre. Parang ano yan, Star Nation, ha? Parang fingerprint ng tao. Kaya kahit pare-pareho silang may stripes, eh bawat isa ay may unique na linya. Parang mga barkada lang yan. Pare-parehong maingay, pero iba-iba ang toyo. Kaya sa susunod, Star Nation, na makakita ka ng tigre, tandaan, huwag mo subukang yakapin, ha? Dahil hindi yan oversized na pusa, kundi isang mabangis na hayop na dapat irespeto at pangalagaan. Yeah! Yan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning naman ang ating natutunan ngayong umaga ng Miyerkules. Dito pa rin po yan sa inyong impila na gatid ng Music, Entertainment, Trivia, News and Information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Para subukan buluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas sa 6 na nagmamagandang umaga. 6:32 in the morning.
2: Good morning! Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
3: 102.7
4: Star FM.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
9: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
10: Mmm! Holiday!
9: Almusalin ng nan.
10: Good morning!
9: Pagtanghalian.
10: Uy, may birthday ba?
9: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
10: Wow! Manoche buena!
9: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
10: At holiday beef loaf! Malinamnam holiday!
11: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
12: Kapit bahay!
13: Hi, Mare!
11: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
12: Kapit ka dyan!
11: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
12: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
14: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
15: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
15: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
17: 102.7
18: Basta!

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
1: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano?
9: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
12: Sanglang.
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan.
19: Sa Cebuana,
20: goods ka.
21: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
22: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
23: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
24: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
23: Masigla ka sa ko. Basta
24: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Move it, move it, move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you. Start Asian oras na rin sa buong kabluha ng Pilipinas. 6 na minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga. 6:54 in the morning.
2: Good morning!
1: Start Asian! Hanggang dito na lang po ating programang Morning Star Sipa. Pero huwag kayong magalala dahil muli tayo magkarating mamaya alas 8 hanggang alas 11 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. Nakakasama rin natin maya-maya ang ating nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero. For the meantime, para kumpleto sa Ricardo sa ating magahan, ang dami na po dahil susunod na mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iadit po sa atin yan ng Bomba Network News Morning Edition. Live sa Bomba News Center Makati at Simulcast Stationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo!
1: Star Nation, huwag nyo rin kalimutan na i-download ang ating Bombo Radio Mobile App. Yes, pwede nyo na po i-download dyan at libre yan. Available po yan sa ating Google Play Store at Apple App Store. Hanapin nyo lamang ang Bombo Radio Mobile App at mapapakinggan nyo po mga paborito nyo Bombo Radio at Star FM Stations sa Luzon, Visayas, Mindanao at syempre dito sa Metro and Megastar, Manila. Anyway, my resignation, manatina nakatutok. Dito pa rin sa inyong himpilan. Nakasama nyo nga ho ang inyong happy man every day at yung partner sa tawanan, ang DJ na heart up sa hagbol pa at yummy pa. Rawr! Star DJ at Tonya Navarra is my name and music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
1: At kayo nakatutok dito pa rin sa inyong himpilan nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.

0: paglilingkod. Anim na pung taon sa katotohanan. Anim na pung taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang low pressure area na binabantayan sa silangan ng Pilipinas nandiyan na sa may Bicol Region. Nagdudulot ngayon ng malawakang pag-ulan sa Luzon. 2 hanggang 4 na bagyo naman ang posibleng pumasok sa bansa sa pagsapit ng buwan ng Agosto.
3: Deputy Speaker Janet Garin naman, kinontra ang pahayag ni Vice President Sara Duterte at sinabing hindi aksaya ng oras ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, inaming namang may kaunting kirot sa puso na mabanggit ni Pangulong Marcos si former House Speaker Martin Romualdez.
2: Si Vice President Sara Duterte, tinanggi na siya ang nagsabi na makakabalik na si former President Rodrigo Duterte sa bansa sa susunod na linggo.
3: Ito naman, pagkakasunod ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, maari umanong magbago ayon niya kay impeachment court spokesperson attorney Reginald Tunggol.
2: At abangan mamaya para sa mga fans ng tennis, ito ang ating Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Tinalo ang dating world's number 4 na si Mubadala dyan sa Mubadala DC Open. Mga kabombo, yung Chinese ang kanyang natalo dito ho sa laban na ito. Ay abangan ang mga update mamaya. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
2: Ang namatang low pressure area ay patuloy na naghahatid ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Namataan ho ang sentro ng naturang low pressure area dyan sa may Rapu-Rapu, Albay. Dahil dito, inaasahan ang malakas ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. Nagbabala rin ng mga otoridad na maaaring magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, lalo na sa mabababang lugar. Pinangangambahan din ang posibleng lahar flow dyan sa probinsya ng Albay kung magpapatuloy pa ang malalakas na buhos ng ulan, partikular doon sa mga komunidad na nasa paligid ng Bulkang Mayon. Matatandaan na kamakailan ay nagbuga ng abo ang naturang bulkan, kaya naman ito ang posible na magkaroon ng lahar flow sa mga darating na oras kung sakasakali na magpapatuloy ang malakas na ulan. Pinapayuhan ang publiko na maging papagbatsyag at iwasan ang pagtawid doon sa mga ilog kung baha, at ganun din sa patuloy na pagsubaybay sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa.
3: Samantala, inaasahang 2 hanggang 4 na tropical cyclone na mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Agosto ayon yan sa State Weather Bureau. Batay sa climate outlook ng Weather Bureau, posible ring magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo sa buwan ng Setyembre, 1 hanggang 2 sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre, at posible namang wala o 1 bagyo naman sa Enero ng taong 2027. Inaasahan ding mabuo ang 1 napakalakas na El Niño mula Oktubre na kasalukuyang taon hanggang Enero taong 2027 na maaaring magdulot ng mas kaunting bagyo, ngunit posible pa ring lumakas ang ilan sa mga ito bilang typhoon o super typhoon. Samantala, ilang lugar sa Visayas at Mindanao naman ang posibleng makaranas ng dry spell pagsapit yan ang katapusan ng buwan ng Agosto, habang inaasahang makararanas naman ang tagtuyota ang ilang bahagi ng Bicol at Visayas. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaaring maapektuhan ng El Niño ang produksyon ng mga pananim, partikular doon sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Mindoro at Central Mindanao.
2: Sa ibang balita naman, mga kabombo at mga ka-Star Nation, matapos ang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa naman ng kanyang kontrasona ang minority floor leader ng Senado na si Senator Alan Peter Cayetano. Dito ay pinuna ng naturang senador ang paghina ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ayon sa kanya, sa loob ng 4 dekada ay hindi pa rin natutugunan ang mga pangangailangan para sa modernisasyon at pangmatagalang suporta sa mga magsasaka. Wika nito, saka ka-agree daw ng ilan sa mga opisyal ng pamahalaan na pabayaan na ang agri o ang agrikultura. Pinunapa ni Cayetano ang pagbaba ng kontribusyon ng agrikultura pati na sa kagubatan at pangisdaan sa gross domestic product na 7.9% nitong 2025. Ang bahagi ng kabuuang empleo mula naman sa naturang sektor ay bumagsak din noong 2016 tungo sa mas mababang antas nitong 2024. Nananatili naman na pinakamababa ang sahod ng mga manggagawa sa agrikultura kumpara sa ibang sektor ng lipunan, habang mataas pa rin ang antas ng kahirapan sa mga magsasaka sa mga mangingisda batayan sa data ng Philippine Statistics Authority mula noong 2023. Dapat umano na mapaunlad pa rin ang rural areas kagaya ng urban areas din naman na pinagkakalooban ng sapat na mga tulong para hindi nakakailanganin pa na umalis sa kanilang komunidad ang mga mamamayan at magtungo sa mga urban areas para lamang makatikim ng maalwal na buhay. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Mr. President, in 1980, one-third lang ng Pilipino ang nakatira sa urban. Two-thirds ay sa rural. And we know around the world, mas maganda ang ugali ng mga nakatira sa rural. Mas may sense of community, sense of camaraderie. Mas may malasakit sa isa't isa. Pero napilitan ang mga kababayan natin sa rural. Bakit po? Go to certain parts of France, of UK, even the US, Canada. Rural, pero may kuryente, may tubig, may ospital, may eskwelahan, may internet. Sa atin hindi. Pag sinabi mong urban, sigurado po yan, mayaman. Pag pumunta ka ng rural, mahirap. Ang problema, ang mahirap sa rural, pag pumunta sa urban, mahirap pa rin. Mas maginhawa buhay, pero mahirap pa rin. Mahirap po. So Mr. President, we should have a real rural development project. That was something I heard a lot in the 70s, 80s, 90s.
2: Bagian ng kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Binanggit din ng senador na maraming maliliit na magsasaka ang lumalayo sa agrikultura dahil lamang sa kakulangan ng kapital, habang mas nakikinabang ang malalaking namumuhunan. At dagdag pa niya, ipinapakita ng pandemya na nating naranasan itong kamakailang mga taon ang kahinaan ng supply chain sa bansa. Kaya't mahalaga ang pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain.
3: Samantala, kuha muna tayo ng iba pang balita. Tinutukan ng ating news team si Deputy Speaker Janet Garin. Kinontra ang pahayag ni Vice President Sara Duterte at sinabi hindi aksayan ang oras itong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at inaming may kaunting kirot sa kanyang puso na mabanggit ng Pangulo itong si former House Speaker Martin Romualdez. Ang balita niyan ay tinutukan ni Bombo Analyst Subirano.
5: Kinontra ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na aksayan ang oras ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Garin, bagamat iginagalang niya ang desisyon ng Vice President na huwag panoorin o basahin ang sona ng Pangulo, mahalagang pakinggan ng bawat Pilipino ang ulat ng Presidente upang malaman ang mga prioridad ng pamahalaan at kung paano makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Iginiit din ni Garin na hindi dapat manaig ang pagkakaiba sa politika dahil ang mas mahalaga ay ang kapakanan ng Pilipinas. Pakinggan natin si Deputy Speaker Janet Garin.
6: Karapatan niya yun at nirerespeto natin yun. Subalit kapag ikaw ay tunay na Pilipino, sang-ayon ka man o hindi sa sasabihin ng Pangulo o sino mang leader ng ating bansa, ay dapat mong pakinggan. Why? Because you need to get involved. Why? Because you are part of government. Aksaya ba siya ng panahon? Hindi. Kasi pinapakinggan mo at titingnan mo saan ka ba pwede dito makatulong. Ikaw man ay opisyal o ikaw man ay pribadong sektor. Dahil lahat yan, regardless of who we believe or what our political affiliation is, ang importante doon, isa ang iniisip natin. ang Pilipinas.
5: Inamin naman ni Garin na may kaunting kirot sa puso matapos pangalanan ni Pangulong Marcos ang dating Speaker Martin Romualdez sa ulat hinggil sa umano'y irregularidad sa flood control project sa kanyang State of the Nation address noong Lunes. Ang pahayag ay ginawa ni Representative Garin ng tanungin siya tungkol sa moral ng kanyang mga kasamahan sa House of Representatives matapos ang naging ulat ng Presidente. Gayunman, iginiit ni Garin na iginagalang nila ang proseso at sistema at nananawagan siyang isantabi ang issue upang magpatuloy sa pagtutok sa mas mahalagang layunin na makapaghatid ng serbisyo para sa mamamayan. Muli si Deputy Speaker Janet Garin.
6: Now, on the issue of former Speaker Martin Romualdez, no, with due courtesy, napakahirap kasi na mananaig, no? Kunyari, galit ka sa isang tao o dapat makulong yan dahil galit ka, babalik kasi yan dun sa ebidensya. Let us leave it to the courts. Hindi ko nabasa kung ano yung reklamo. Hindi ko rin alam, no, kung ayong mga nakasaad doon. Pero ang napaka isandal natin sa mga nauukulang ahensya. Let us leave it to the courts to decide based on evidences. At habang at the same time, kami naman sa legislatiba ay ginagampanan yung aming tungkulin.
5: Samantala, formal nang hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na gamitin ang alternating article by article na presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga prosecutor, mas magiging organisado at malinaw ang pagtalakay sa bawat artikulo ng impeachment kung salitan ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution at depensa. Gayunman, iginiit ng panel na nakasalalay pa rin sa pagpapasya ng impeachment court ang magiging proseso ng paglilitis.
7: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Agatid niyan sa atin sa oras na 12 minutos na makalipas ang ikapito ng umaga. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga kumalat na impormasyon na nagsasabing babalik na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo. Sa isang panayam doon sa The Hague sa bahagi ng Netherlands, dilinaw ng Vice Presidente na wala siyang ibinigay na pahayag tungkol doon sa pagbabalik ng kanyang ama sa ating bansa. Anya, pampubliko at makikita sa opisyal na website ng International Criminal Court ang schedule ng mga pagdinig at iba pang mga proseso sa kaso ng dating Pangulo. Kaya naman, hindi siya ang pinagmulan ng naturang impormasyon. Kung ganyan, narito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte.
8: Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRAD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. At kung makikita natin na walang schedule ng hearing, ng release, at ang meron lang schedule ay yung
2: kanyang
8: trial proper.
2: Bagyan ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na nanatili naman sa kustudiya ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nagpapatuloy ang pagdinig kaugnay ng kanyang kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra sa illegal na droga dito sa bansa noong kanyang termino. Wala rin inilabas na opisyal na kautosan ng International Tribunal na nagpapahintulot sa paglaya o kaya ay pagbabalik sa Pilipinas ng dating Pangulo.
3: Sa ibang balita naman, tinanggihan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senator Jinggo Estrada na agad magtakda ng piyansa sa kinakaharap niyang kasong plunder kaugnay ng umano'y flood control kickback schema. Ayon sa korte, hindi pa maaaring itakda ang halaga ng piyansa hanggat hindi nasusuri sa bail hearing kung malakas ang ebidensya ng prosekusyon laban yun sa senadora. Iginiit ng Sandigan Bayan na hindi otomatikong karapatan ang piyansa sa kasong plunder at kinakailangang dumaan sa itinakdang proseso bago matukoy kung maaari itong ipagkalooba. Una nang sinabi ni Estrada na hindi siya flight risk dahil isa siyang incumbent senator at nakasunod naman sa mga kautusan ng korte sa kanyang mga naunang kaso.
2: Oras na natin sa buong kapaluan, 15 minutos na makalipas ang ikapito ng umaga. Tinutulan mga kabombo, itong si Senator Riz Ontiveros ang paano kalang paggamit ng nuclear energy bilang pangmatagalang solusyon sa mataas na presyo ng kuryente at ganun din yung kakulangan ng supply ng enerhiya sa ating bansa. Ginawa ng senador ang naturang pahayag kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA noon pong araw ng Lunes na pag-aralan ng Kongreso ang nuclear energy bilang bahagi ng plano ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng enerhiya sa ating bansa. Ayon kay Ontiveros, hindi siya sang-ayon dito dahil wala umanong sariling pinagkukunan ang Pilipinas ng mga raw materials na kakailanganin sa paglikha ng nuclear energy. Sinabi rin ng mambabatas ng lahat ng radioactive materials ay kakailanganin angkatin mula sa ibang bansa at hanggang ngayon ay wala pa umanong tiyak na sistema na ang Pilipinas para sa ligtas na pagtatapon ng radioactive waste. Sa halip, iginiit ni Ontiveros na dapat ay pagtuunan na lamang ng pansin ang pamahalaan ang pagpapaunlad ng mga renewable energy sources na likas na mayroon ang ating bansa kagaya ng solar, hangin, pati na ang iba pang mga available dito. Abangan ho mamaya mga kabombo at mga Kastar Nation ang ating panayam sa pinuno ng Energy Regulatory Commission para sa higit pang ikalilinaw ng mga paksa may kinalaman sa usaping enerhiya at yung mga natalakay dyan sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos ay atin din hong mahimay ng husto mga kabombo at mga Kastar Nation. Abangan ho yan mamaya. Samantala!
3: Ito naman pagkakasunod ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte maaari pa umanong magbago ayon yan kay impeachment court spokesperson attorney Reginald Tunggol. Kuha tayo ng mga report, tinutukan niya ni Bombo Angelo Aganan.
9: Bombo Dennis, Bombo Jai, posible umanong magbago ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon yan kay impeachment court spokesperson attorney Reginald Tunggol. Sa 10 balitaan, ipinaliwanag ni Tunggol na dahil ito sa paghain ng house prosecution ng manifestation ng pagsang-ayon sa mungkahi ni presiding officer Senator Judge Francis G. Escudero na maaaring tapusin muna ng prosecution at depensa ang presentasyon ng mga ebidensya sa isang artikulo bago magpatuloy sa susunod. Iba kaysa sa napagkasunduan sa pre-trial order, natatapusin muna ng prosekusyon ang paglalahad ng mga ebidensya sa lahat ng artikulo bago ang depensa. Gayunman, sinabi ni Tunggol na wala pang matatanggap na formal na tugon mula naman sa kampo ng depensa. Pero pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
10: Kuha na po yung impeachment court today ng manifestation of the House Prosecution Panel. They are agreeing to the presentation of the alternating presentation of the prosecution and the defense on a article per article basis. Hindi po yung mauuna yung defense at tatapusin na lahat ng mga artikulo na nakasampa tapos dun pa lang yung depensa magpresenta. So agree daw sila na article per article basis, prosecution and then defense, and then we move on to the next article after the presentation of the defense. However, as to the defense po, yung respondent, wala pa po tayong nare-receive na any formal manifestation regarding that matter.
9: Ayon pa kay Attorney Tunggol, kapag pumayag naman ang defense team ay maaaring maglabas ng kautusan ng presiding officer na baguhin ang schedule ng pagdinig. Kung sakaling magkasunduan niya rito ang dalawang panig, maaaring hindi muna ituloy ang presentasyon ng ebidensya para sa Article 1 ngayong araw. At sa halip ay uunahin munang matapos ng depensa ang presentasyon nito kaugnay sa Article 4 o ang grave threat bago umusad pa sa ibang articles of impeachment. Pinaliwanag ni Attorney Tunggol na isa sa mga layunin ng mungkahi ay upang makita agad ng mga senator judges ang kabuuan ng larawan ng bawat artikulo ng impeachment sa halip na matapos muna ang lahat ng ebidensya ng prosekusyon bago naman magsimula ang depensa. Aniya, bagamat may mga benepisyo at limitasyon ang naturang sistema, hindi nito inaasahang magbabago ng malaki ang target na humigit kumulang 90 trial days para sa kabuuang paglilitis. Narito at pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tungkol.
10: Doon sa Article 1 kasi we are expecting under the pre-trial order and pre-trial brief, expecting 31 days yung Article 1 alone, no? And that might already, kung isa to sa mga pros, no, or cons, depende kung kaninong part ka, no. But as to the impeachment court, syempre, parang gusto rin makita ng senator judges the whole picture sa per article. Kaya isa rin yun sa kinonsideran ni presiding officer when he suggested that to the parties. Kasi nga baka makalimutan na yung mga naunang article nung current article na yon. And then when the defense times when the defense time comes na sila naman yung magpresent ng ebidensya, baka hindi na natin gaano makonek kasi nga medyo malayo na yung timeline na nangyari. So that's one of the considerations din. So yung ganito in terms of the time frame at saka yung number of days, wala naman, no? Wala naman change dun sa 90 days na ano na yon. Kasi kung ano rin yung hiningi ng depensa na number of days for the presentation nila ng evidence nila for Article 4, yun pa rin naman yung ifa-follow, eh. So, hindi naman gagalaw significantly yung calendar ng impeachment court when it comes to the whole taking on the whole case.
9: Samantala, Bumbo Dennis, Bumbo Jai, sa usapin naman ng pagsampina sa mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio at ang 19 na korporasyon. Sinabi ni Attorney Tungkol na hanggang sa July 30 na lang ang palugit ng mga bangko, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue at iba pang piyadalhan ng sampina para sa mga bank at tax records ng Vice Presidente. Kapag hindi aniya sila nakasunod, maaaring humingi ang mga ito ng karagdagang panahon o magpaliwanag sa korte. Ngunit kung walang sapat na paliwanag, maaari rin naman ang hilingin ng humiling na partido ang paglalabas ng show cause order laban sa mga hindi tumalima sa sampina. Sa huli, nilinaw ni Tungkol na kahit magbago ang pagkakasunod ng presentasyon ng ebidensya, hindi maaaring magkaroon ng butuhan sa impeachment case hanggat hindi natatapos ang pagdinig sa lahat ng articles of impeachment alinsunod sa Senate impeachment rules.
11: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
12: The Bombo Radio, Energy, Conservation Advocacy.
13: Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load.
14: Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa.
12: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
1: Basta Radio! Bombo!
15: Bombo Sports News!
2: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, panibagong tagumpay ng ating kababayan, tinalo ng Filipina tennis star na si Alex Ayala ang dating world's number 4 na si Zheng Qinwen ng China sa score na 4-6, 6-4 at 6-1. Ito ay sa round of 32 ng Mubadala DC Open. Nakuha ni Zheng ang unang set matapos naman na makabawi mula sa maagang set ni Ayala, ngunit hindi nagpatalo ang Filipina netter at nakabalik ka sa ikalawang set kung saan ho ay naitablang laban sa huling tatlong games. Sa deciding set ay tuluyan hong nang ibabaw si Ayala matapos naman ang 4-0 na kalamangan hanggang sa tuluyang maselyuhan ang panalo. Samantala, muling magtatapat sina Ayala at ang Canadian star na si Leila Fernandez sa round of 16 ng Mubadala DC Open. Ilang buwan matapos naman ang kanilang unang paghaharap sa nasabing torneo At kasalukuyan mga kabombo, nasa ika-34 sa world ranking itong si Fernandez na may duguring Filipino. Mayroon siyang 5 WTA singles title at naabot na rin ang world's number 13 noong Agosto ng taong 2022, mga kabombo. So magiging kabang-abang din ang paghaharap ng dalawang Pilipina sa larangan ng tennis.
3: Sa ibang balita naman, mga kabombo, Star Nation, sinagot ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na waste of time ang pakikinig ng State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Garin, mahalaga umanong mapakinggan daw ng mga opisyal ng pamahalaan at maging ng pribadong sektor itong zona ng Pangulo upang malaman ang plano at prioridad nito. Ayon pa sa mababatas, ang zona ay nagsisilbing gabay upang matukoy kung paano makakatulong ang bawat sektor sa pagpapatupad ng mga programa sa pamahalaan. Hindi rin anya ito

0: yan ang kanyang hindi pagdalo sa ikalimang State of the Nation address ay hindi raw pambabastos sa Pangulo ng Pilipinas. Sa isang pahayag, itinanggi ni Padilla ang kumalat na haka-haka na sinadya niyang bastusin ang Pangulo sa pamamagitan ng kanyang pagliban sa State of the Nation address. Ayon sa Senador, bagamat kabilang siya sa oposisyon, nanatili ang kanyang paggalang kay Pangulong Marcos bilang isang personal na kaibigan. Ipinaliwanag pa niya na pinili lamang niya na huwag nang dumalo sa State of the Nation address upang maiwasang maulit ang naging sitwasyon noong 2024 kung saan naging kapansin-pansin ang kawalan niya ng reaksyon habang pumapalakpak at nagbibigay pugay ang ibang dumadalo sa talumpati ng Pangulo. Ayon pa kay Padilla, ang State of the Nation address ay araw ng Pangulo upang magulat sa sambayan ng Pilipino. Kaya minabuti niya na huwag nang dumalo bilang paggalang na rin sa okasyon at sa kanyang personal na ugnayan. At bukod nga kay Padilla, hindi rin dumalo sa State of the Nation address ang iba pang mga senador, kabilang na sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Aimee Marcos na kapatid ng Pangulo, at Senator Pia Cayetano, pati na si Senator Lauren Legarda, Senator Mark Villar, at Senator Christopher Lawrence Bongo. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, na mainit pa rin usapin yung tungkol sa enerhiya. At isa nga sa mga pangunahing natatalakay dito ay yung posibleng pagbuhay ng nuclear energy setup dito sa Pilipinas. Pero bago ho yan, mga kabombo, dako muna tayo sa iba pang mahalagang panayam sa umagang ito. Itong may kinalaman ho sa usapin ng impeachment trial na nagpapatuloy pa rin dyan sa impeachment court. Pinalad ho tayo at kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang lead prosecutor for impeachment at Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Ganda umaga po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines para sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio Philippines. Welcome to the program. By the way, this is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Maganda umaga po sa inyo.
1: Good morning. Good morning sa lahat ng mga followers and viewers ng Bombo Radio. And thank you for having me here. Salamat po.
0: Ayun, salamat din po. At nagkaroon tayo ng pagkakataong magkadaupang palad sa himpapawid. Unang-una, ano po ang take ninyo sa kabuuan muna ng naging State of the Nation address ni Pangulong Marcos? Nasihan po ba kayo o may ilang paksa na ibig ninyong marinig din sana pero hindi gaanong nabigyang pansin? Ano ho ang take ninyo dito?
1: Well, initially I was anticipating to hear the appreciation of the administration about the impeachment process, but natapos yun sana, there was no mention at all. And I understand because parang since our proceeding in the Justice Committee, it has been the position of Malacanang not to meddle with this constitutional process. No, as a matter of fact, I remember him in the past saying about the separation of power, na iba itong impeachment process na ito, and the power was granted to the legislative, being the House of Representatives and the upper house, the Senate. No, so nevertheless, natuwa pa rin ako because for me, busog na busog yung sona ng ating Pangulo sapagkat ang dami niyang na-touch, na-include sa kanyang message. At syempre, ang pinaka-importante doon, ang pinaka-favorite ko doon is about the net system loss, no? Hmm. Na ang intention talaga niya ay ma-exclude na ito from the charges breakdown ng nagpapahirap talaga sa sambayan na patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente, no? Ito pong net system loss ay bahagi ng ating binabayaran. Natuwa ako dun sa explanation niya. As a matter of fact, tayo ang nag-suffer dun sa net system loss. So dapat tayo ang binabayaran instead of us paying the distribution companies. Tama nga naman, di ba? Nagkaroon ng system loss So, sino nag-suffer? Sino naapektuhan? Is it not that the consumers were the one affected? No? So, kung ang naapektuhan consumers, dapat tayong entitled sa compensation and not the distribution companies. I really appreciate that.

0: Especially nowadays, na lahat ng tao, no, regardless of economic status, mayaman o mahirap, eh talagang umaaray na sa presyo ng kuryente, no? Mm. Ang isa pang nagustuhan ko doon, kasi ako, sir, pang tao talaga ako eh. Kung ano yung makakatulong sa taong bayan, yun ang mas na-appreciate ko, no? The president also mentioned about tax relief measures, no? So kasama dyan yung middle income earner, kapag daw 350,000 and below, dapat exempted siya sa income tax. Of course, that will be to the advantage of the ordinary Filipinos. He made mention also about the possible tax amnesties, no? At kasama dyan itong mga estate tax and all other taxes na pwedeng by amnesty, ang ibig sabihin natin ay pinatatawad. Tama ba yung translation na yun? Mm-hmm. Basta, which means na you're being exempted from the payment, no? I don't know the exact translation of amnesty, but the effect of which is, kapag may amnesty, hindi ka na pagbabayarin ng buwis, no? Nagustuhan ko din itong sinabi ng presidente about, ang dami kasi nito eh, yung mga mm-hmm. nagtratrabaho sa gobyerno, who are under contract servicing and under job contracting, no? Ang dami nito eh. In fact, from the LGU hanggang sa national government, ang daming ganyan. People working in the government offices, not as regular employees, but under sila nung tinatawag natin contract servicing or job contracting. Ibig sabihin, no employer-employer relationship was created between the government and these employees, no? Ang sabi ng presidente, isinama sa kanilang supposed compensation yung pambayad nila dun sa mandatory contributions. So it includes PhilHealth contribution, it includes yung mga SSS contribution, no? The good thing about that, na-cover na rin sila nitong mga PhilHealth benefits and even the insurance benefits coming from the social security system, kasi walang employer-employer relationship, because the administration or the government even provided the supposed amount which will be enough to cover the contributions that is over and above their compensation, the amount of their compensation for the work done for the day, no? Of course, ang pinaka conclusion doon is about our issue in the West Philippine Sea. Kahit hindi binanggit ng presidente talaga na it concerns about the West Philippine Sea, but alam mo, nakakakilabot, no, yung sinasabi niya na magkakahiwalay man tayo sa politika pagdating sa paninindigan natin para sa bansa, we should be one. Which is very true, di ba? Kahit merong political divisiveness, kahit iba't iba ang paniniwala, kahit iba't iba ang affiliation natin in terms of politics, no? Pagdating sa laban ng ating bansa, you should be united. We should be united as one. And then very inspiring and moving yung sinabi ng presidente that Filipinos we are not racist, no? We are not greedy. Ano pa sabi niya? Basta ibig sabihin niya, mabuting tao ang mga tao, but we will never yield, no? For me, that is very moving na we should stand really as one pagdating sa mga tao o bansa na nang aalipusta sa atin, minamaliit tayo, and ultimately pinipilit sakupin ang pag-aari naman ng bansang Pilipinas.
1: I see. Huling bahagi nga po doon, sabi niya, sa manlulupig di tayo pasisiil. Okay.
0: Yeah.
1: Jumping into another important topic, Representative Luistro. Sa issue naman ho ng impeachment, matapos ho yung dibdibang pagtatangka ng panig ng depensa na harangin yung testimonya, hindi man direkta yung kabuuan ng testimonya, pero maraming objections, maraming pagtatangka ano po na kumbaga barahin yung pagbibigay ng salaysay sa ilang masasela na paksa. Plano ho bang baguhin ang latag ng kahandaan dito sa trial ng inyong pumpanig bilang lead prosecutor?
0: to be honest, we were asked, no? We were asked by the impeachment court, ano ba ang leaning nyo? Ano ba inclination nyo? Because our current rule is tatapusin muna ng prosecution ang presentation ng evidence for all the four articles of impeachment before the defense presents its evidence, no? So the question is, would you like to change it into per article basis so that it will be prosecution defense for the first article and then prosecution defense for the succeeding articles, no? We discussed it among ourselves and we thought that it will be helpful for the senator judges, including the viewing public, if it will be done prosecution defense per article basis. The reason is it will guide the senator judges most especially on how to appreciate the case by having a continuing flow of presentation of evidence after the prosecution, followed immediately by the defense. No, unlike kung tatapusin muna natin the entire prosecution and chances are baka nakalimutan na ng senator judges or even ng viewing public yung naging presentation ng prosecution by the time they listen to the presentation of evidence of the defense. No? I think it will be more in line with due process kung magkasunod na magpre-presenta so that there is continuity of flow of appreciation ng ebidensya by the prosecution presenting its evidence immediately followed by the defense. With that, I think they will be guided more in appreciating the weight of evidence of both parties, no? But I understand na it will be the impeachment court who will decide. Nevertheless, ito naman ay initiative din ng impeachment court. Sila yung nagtanong whether we wanted to change the rules. And upon discussing among ourselves, we opted to submit to the idea of changing it to a prosecution defense per article basis.
1: I see. Okay. Ang akin pong katandem dito, si Bombo Jaira, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai?
2: Representative, ngayong araw, babalik na naman tayo dun sa Senado, no? Ano yung aasahan natin matapos ang maikling break ng impeachment trial? Saan banda na tayo dito ngayon sa trial?
0: Well, as we have manifested during the last trial, no? We already said that Attorney Melvin Matibag, the NBI director, was the last witness for Article 4 threat, no? And today, we are scheduled to commence the presentation of evidence for Article 1, that is confidential fund. I remember also during the last trial, we requested for the issuance of subpoena of these two bank managers, Land Bank former branch managers, no, whom we will be presenting today as our initial witnesses for Article 1 confidential fund.
2: And now, bilang lead prosecutor naman, nagparating po ba kayo ng communication sa impeachment court para tingnan ang issue nitong lumitaw na spliced video na discussion ni na Representative Chel Jocno at Senator Pia Cayetano na tila naiba yung takbo ng kwento kesa sa original na sitwasyon noong nakaraang linggo?
0: Well, we acknowledge na napansin din natin yan and a lot of people from the mainstream and to SOCMED, no, ay nagko-comment about the seeming spliced video, no? Nevertheless, we haven't reached a consensus among ourselves about the official position and action perhaps which the prosecution team might be taking. Pero alam na namin yan, it is within our knowledge at sapagkat masyadong trending sa social media and even in mainstream, yung komentaryo ng ating mga kababayan about those videos being spliced. No, only that, wala pa tayong official na position or possible action to take, if ever there will be, concerning those videos.
2: From my end, Representative, napag-usapan nyo na ba sa inyong panig yung magiging spokesperson dito? Di ba kasi sinabi ni Presiding Officer Chief Escudero na baka maiba na o iibahin dito na hindi involved dito no, sa takbo ng trial kay Vice President Sara Duterte or we're expecting na si Attorney Tolosa pa rin dito?
0: I think Attorney Tolosa is very much conscious about the prohibition on making comment on the merits of the impeachment case. He's very much aware as well about the sub judice rule, no? At kamukha nang naging pahayag ng ating presiding officer, these spokespersons have been very careful, not only Attorney Tolosa, but even the spokes of the defense in the person of Attorney Poa, no? So for us in the prosecution, wala naman kaming ibang iniisip about changing the arrangement. So since it appears na Attorney Tolosa can act simultaneously in two capacities, one as member of the prosecution panel and the other as spokes, I think we will just continue with it, no? With Attorney Tolosa being more careful perhaps this time. Although alam naman namin na careful na siya. Siguro mas conscious na siya because of the observation that was pronounced by presiding officer Senator Cheese Escudero.
2: Okay, thank you so much. Bobo Dennis?
1: Okay, with that, maraming salamat po muli sa pagkakataon makausap kayo despite ng mga preparations lalo't balik na po ngayon sa impeachment trial. Thank you so much and good morning.
0: Good morning and thank you again for having me here. Good morning po sa lahat ng mga viewers and followers ng Bombo Radyo.
1: Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa ikalawang distrito ng Batangas at ang lead prosecutor for impeachment galing ho dyan sa House of Representatives, si Representative Jerbil Jinky Beatrix Luistro ang atin pong nakausap dito sa Bombo Network News. Tuloy tayo sa ating mga balita.
3: Bombo International News.
2: Patuloy na lumalala ang sitwasyon sa West Bank matapos ang sunod-sunod na karahasan mula sa mga Israeli settler at operasyon na militar. Apat na Palestino at dalawang Israeli ang nasawi sa enkwentro sa Nayunantal. Malapit yan sa Nomblos matapos umanong tangkaing pasukin ng mga settler ang bahay ng mga residente. Kasunod nito, nagsagawa ng Israeli military ng malawakang operasyon na nagresulta sa pag-aresto, pagsasara ng mga daan at demolisyon ng ilang mga tahanan. Iniulat din ang panununog ng mga sasakyan at mga bahay ng mga Palestino na lalong nagdulot ng takot at pangamba sa mga sibilyan. Nanindigan naman ang mga Palestine ang kanilang pakikibaka ay para sa karapatan sa lupa at kaligtasan ng kanilang mga pamilya.
1: At mamaya, mga kabombo, mga ka-Star Nation, makakausap naman natin ang pinuno ng Energy Regulatory Commission. May kinalaman ho ito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. May mga area ho dyan sa Visayas na nakakapagtala pa rin ho ng yellow alert pagkaminsan. At ibig sabihin, manipis yung reserbang supply ng kuryente. So titignan ho natin yung mga concern na yan kaugnay ng ating panayam mamaya doon sa mismong pinuno ng Energy Regulatory Commission. And of course, yung mga kaakibat ho na usapin na naging bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para naman ho sa kapakinabangan ng higit sa nakakaraming mga Pilipino. At kaugnay ho ng ating binabanggit, nasa linya na po ng ating komunikasyon via Zoom ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. Magandang umaga po ang aming pagbati mula din sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome po sa Bombo Radio Philippines. Kayo po ay napapanood at napapakinggan ng amin pong mga taga-subaybay all over the country and all over the world. Good morning.
4: Good morning po, Bombo Dennis at Bombo Jaya at sa lahat ng mga nakikinig.
1: Opo, at tayo po ay napapanood na rin chairman, ano ho? At kayo ho ay nais naming matanong ano, hinggil dito sa mga bagay-bagay. Matapos ho kasing sabihin ni Pangulong Marcos na dapat daw alisin yung systems law sa bayarin ng mga consumer, ano po ang inaasahan nating magiging epekto nito sa consumers? At syempre, of course, dun sa mga electric utilities na siya ho ang nagpapataw nito at naniningil sa mga consumers.
4: Po, kung talagang matatanggal yung system loss charge na yan, at mapatutupad ang kautusan ng Pangulo, ay makikita natin ang pagbawas sa singil sa kuryente. Pero kakailanganin pa rin na matukoy kung paano natin ma-absorb yung gastos na yan, dahil yung system loss charge, kahit mawala yan sa ating bill, hindi naman mawawala yung cost na kakipat nito. So maaaring ang mga utilities, dahil hindi na nila mababawi, ay talagang pipilitin nilang mapababa ang level ng kanilang system loss, dahil kung sila ang mananagot dito, ay kakailanganin talaga na mapababa para hindi naman sila masyado malaki ang itatapal para dyan. Kung ito naman ay madidesisyonan ng Kongreso na ipabawi or ipa-absorb na lang sa mga ibang stakeholders natin tulad ng generator, so ito ay kailangan masiguro naman natin na hindi ito mababalik din sa ating mga consumers bilang bahagi ng ilang components ng ating bill. So kailangan na mapag-aralan pa kung paano ito mai-implementa ng maayos na hindi rin naman maapektuhan ang operasyon ng ating mga utilities.
1: Okay, may pangamba lamang po yung aming mga nakakausap hinggil ho dito. Ano? Baka raw ibahin lang yung pangalan, pero nandyan pa rin sa sisingilin sa mga consumers. Dati kasi may mga nakatala doon ho sa resibo na binibigay doon sa mga consumers, pero may mga pagkakataon na naiiba lang yung pangalan, pero ang kahulugan daw eh kapareho pa rin at dagdag singil pa rin. So paano ho natin matitiyak na ito ay agarang may papatupad, lalo't ang Pangulo na mismo ang nagbanggit sa kanyang State of the Nation address, Chairman?
4: Oo nga, ito ay sisiguruhin natin na hindi naman magmamanifest doon sa ibang mga components ng ating bill at hindi magkakaroon ng circumvention doon sa kautusan ng Pangulo. Pero kailangan natin isalang-alang yung kapakanan ng lahat ng stakeholders sa ating power industry, dahil ito nga, yung gastos na ito, kailanganing i-address din. At kung sino ang mananagot dito, yun ang hihintayin natin doon sa Kongreso sa kanilang pag-amyenda ng IPIRA.
1: Ang akin po namang katandem dito si Bombo Jaira Hanggayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo, Mr. Chairman.
2: Yes. Chairman, sa kasalukuyan, ano na po yung status or energy situation ng ating bansa? Matapos muling sumiklab na naman itong hidwaan sa pagitan ng United States at Iran.
4: Yung pagdating naman sa singilan sa kuryente, nakikita pa rin natin yung medyo matataas na presyo, bunsod na rin doon sa matataas na presyo ng mga inputs sa generation na ini-import natin. At mayroon pa rin na pagnipis sa supply, kaya medyo matataas pa rin ang nakikita nating presyuhan sa merkado. Ngayon pa man, itong susunod na buwan, sana'y makita natin ang pagbaba ng demand at ito ay magkaroon naman ng epekto sa pagbaba ng singil. Pero ito ay nananatili na forecast lang or estimate, pero makikita natin yung actual na talagang pagdating na nung actual na pag-generate ng kuryente at yung actual na demand na makikita natin.
2: Pero sa inyong outlook, Chairman, kakayanin ba kayang maisakatuparan ang nuclear energy program bago matapos ang Marcos administration? Ano sa tingin niyo yung mga nakakahadlang para ito ay mangyari?
4: I think umuusad naman yung mga pag-aaral, yung pag-identify ng sites, yung pagbalangkas ng kung ano ang mga kakailanganin, mga patakaran, hindi lang doon sa pag-ooperate ng mga plantang nuklear, kundi pati lahat na ng aspeto. Kasama na dyan yung mga patakaran na maniniguro doon sa seguridad at yung safety naman ng pagkakaroon ng nuklear sa ating generation mix.
2: Mabudanis.
1: Okay, follow-up lamang po dyan, Mr. Chairman. Ano? Kailan ho natin uumpisahan yung mga kaukulang hakbang ukol ho dito sa usaping nuklear sapagkat marami ang excited ano, na magkaroon na tayo ng sarili nating murang kuryente at hindi lamang kuryente, no? Pati na ho yung iba pang source of energy natin dito sa ating bansa. So may pagtaya na ho ba kayo kahit initial na impormasyon kung kailan ho ito makakausad man lang, Mr. Chairman.
4: Hindi ko matukoy yung eksakto, yung eksaktong timeline dahil ang Department of Energy ang talagang nangangasiwa tungkol dito. Kami naman ay nakikipag-ugnayan sa Department of Energy sa tuwing mayroong mga trainings or capacity building activities na isinasagawa nila para nang sa ganon yung aming mga kawani ay mabigyan din ng karampatang training para kung sakaling kakailanganin na namin kumilos at bumalangkas ng mga pulisiya o regulasyon patungkol sa pagre-regulate ng mga plantang nuklear ay nakahanda na kami at may sasagawa na namin ito.
1: Panghuli na lamang po, baka may mga programa ang inyo pong ahensya na maaaring lahukan ng atin pong mga mamamayan na kung saan baka may makakatulong din ho na umagapay sa mga hakbang ng inyo pong departamento ay maitawid natin yung impormasyon. Mr. Chairman?
4: Oh, ngayon ay mayroon kaming binabalangkas na pag-amyenda doon sa aming net metering rules. Ang layo namin ay upang magbigyan daan yung mga third parties na makapagtayo din ng mga solar installation sa mga bubungan ng ibang kababayan natin, lalo yung mga kababayan natin na hindi naman nila ma-afford yung initial upfront na capital cost ng paglalagay ng solar panel sa kanilang bubungan. This way, matutulungan natin yung ating mga kababayan na talagang gusto na magkaroon ng solar ng sarili nilang generation source. Nang sa ganon ay mabawasan din yung kanilang dependence doon sa kinukuha nila mula sa kanilang utility. At definitely, makakapagpababa ito sa kanilang gastusin sa kuryente.
1: Ayan. With that, maraming salamat po, Mr. Chairman, sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa atin po mga tagapanood at tagapakinig.
4: Maraming salamat din po sa pagkakataon nito. Magandang umaga.
1: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Francis Saturnino Juan. At yan ay kaugnay doon sa mahalagang punto para sa pagpapatatag ng ating enerhiya sa ating bansa. Dako na tayo sa ulat ng atin pong mga himpilan. Konektado pa rin sa usaping enerhiya, mga kabombo. Yung pag-amyenda sa IPIRA law ay hindi raw dapat na humantong sa privatization ng mga electric cooperatives. Ayon naman huyan sa isang grupo. May panayam dyan ang Bombo Radio Kalibo.
5: Nagbabala ang Bayan Panay na dapat bantayang mabuti ang magiging epekto ng planong pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA law kasunod ng pag-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aalisin ang system loss charges at value-added tax o VAT sa bayarin sa kuryente. Ayon kay Bayan Panay Secretary General Elmer Foro, matagal nang isinusulong ng kanilang grupo ang pagtanggal ng system loss charges at pagripaso ng IPIRA law. Gayunman, iginiit niyang dapat tiyakin na ang mga reforma ay tunay na makikinabang ang mga consumer at hindi hahantong sa privatisasyon ng electric cooperative. Ito ay kasunod ng di umano'y planong pagbili ng More Electric and Power Corporation o More Power sa Iloilo Electric Cooperative 1. Nagpahayag din si Foro ng pangamba na kung tuluyang mapupunta sa pribadong sektor ang pamamahala ng mga electric cooperative, maaaring tumaas ang presyo ng kuryente dahil mababawasan ang kapangyarihan ng pamahalaan na mag-regulate ng singil. Anya, maaaring mawala man ang system loss charges, ngunit mapapalitan naman ito ng mas mataas na presyo kada kilowatt hour.
6: Yung system loss at yung amendment ng IPIRA law ay hindi para doon sa ikabubuti ng konsumidor. Dahil ang nangyayari dito ay may planong bilhin at total sellout sa MOR, yung Enrique Rason, yung buong Eleco 1, hindi lang joint venture, kundi bibilin talaga ng MOR yung Eleco 1. Ibig sabihin, anong mangyayari dito sa system loss kung maging private na yung magmamayari ng kuryente po? Dahil sa totoo lang, wala nga system loss pero tataasan lang naman nila yung presyo.
5: Si Elmer Foro, Secretary General ng Bayan Panay, sa kanya naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Ashley, may pamaos nag-uulat ng disease. Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Mga kabombo at mga kastarnation, sa atin pong palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang batayan po ng ating record na ito ay doon sa pagsasara ng trading itong nakalipas na araw ho ng Martes. At magre-resume naman mamaya ang kalakalan ganap na alas 9 ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umabot mga kabombo sa 61 pesos and 61 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 87 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 82 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 44 centavos. At ang euro ay 70 pesos and 20 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa ating bansa o maging sa iba yung dagat. At para updated ka, nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa mga lalawigan, masusubaybayan dyan sa Mindanao ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Cagayan de Oro at mga karating na lugar sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa area ho ng Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Sok Sargent Region, Bombo Radio Jansan. At sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Shabakano naman, nariyan ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao, inbang sa Moro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. Bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sabay-sabay tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace.
7: God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
8: pray for us.
7: Saint Michael the Archangel,
8: pray for us.
7: Saint Joseph,
8: pray for us.
7: Saint Francis of Assisi,
8: pray for us.
7: Saint Lorenzo Ruiz,
8: pray for us.
7: Saint Pedro Calungsod,
8: pray for us.
1: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio!
9: Bombo!
10: Like mo! Share mo!
3: Star FM,
11: the best!
9: best music station across the nation.
10: Kwelang-kwela na mga DJs.
9: Ang galing sa information.
11: Fully digitalized. It's all for you.
12: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m.